Okay, dika salamat. Kumusta? May buntag o welcome. Welcome o welcome sa paghigala ning lain nga Martes sa Kabuntagon. Ting atong pagpanag-uban ning atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige pon mga higala, nanukad ta live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campus. Nanukad ta sa labing lanog. Mas labing kusog o mas labing tinaw. Nalagin sa arang FM radio station ng ato nagmalambuon nga lungsod. Namo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sa gihapon mga higala, inyong magkaban, kinyong pubring iksuon, pubring silingan, panadunahan sa respeto pagmahal si Sikyo.

So, digtibo po sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon Pagkaigsoon. At ito'y panangat karon kining mga nagbaga o labas nga balita karon. Sud o gawas yung ato galungsod sa tuburan. Pinagid rin sa mga nagiliang mga pamantalaan no? Karon sa probinsya sa Sugbo nga doon ay tagsa-tagsa ka mga social media platforms. Like diri mga higala sa The Freeman Ban at News mga igsoon at susihon karon mga higala. Kung sa mga dagkong panghitabo nga gihimuan o gabagabalita karon ng mga pamantalaan. And kagahapon mga higala viral no? Nag-trend kagahapon kining pagpamusil sud sa eskulahan dito sa Tacloban City mga higala. Naglambigit no sa duha ka mga minor de edad nga suspitsado mga igsoon. Dari padangat karon mga higala. Kining mga naguna og labas nga balita karon. Nya ngon man mga higala sa balita usab sa mga kasikas sa gato galungsod sa tuburan mga higala. Mga panghitabo ni gato galungsod mga igsoon. Ito nang ipadangat ng gamong mga balita karon o gaingon man mga higala mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan. Nagyo sa mga karon mga higala sa tuwang public information officer mga igsoon at makaubang karon tatod Mission May Villaronte mga higala kasi na makalugar to karon mga kaigsoonan. Yeah, hantod tas alas 9 bis kabuntagon basig karon mga after 8 in the morning mga higala mga 8:30 mga higala basin na ato karon no? Higayon si Mission May Villaronte sayo to nag-chat na to gumikan doon na siya ay ipaabot mga higala no? Din his ton tulong mo noon ay mga pagmahibaw no? O mga kalambuan sa tong galungsod mga higala magawa siya na mga kigsunan sa Gapon at to pag-asawaan ang mga issue karon nga may labot ang haring lungsod sa Gapon mga higala at usab nga tagaan o dakong oras. Higayon og panahon mga higala pag-isgot-isgot usab sa mga butang nga may kalambigitan sa parayong pagpalambo sa pinalangga natong lungsod sa tuburan. Ubos sa gihapon mga higala kung usbon sa administrasyon ni Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante og pinaagi sa pag-suporta of course nato sa tuwang amahan og founders kalambuan sa lungsod sa tuburan, former tuburan Mayor Aljun Diamante mga higala. Samta pag-iigsoon sa gihapon no? Ang iyong mga greetings, public service and announcements, uguban pa mga higala ninyo dihang gustong ipa-shoutout, no? Ipa-greet, o gusto po ninyo mga higala i-announce, no? Na importanteng mga pahibaw mga higala, feel free lang to type this comment section kanos ng Facebook Live, ato ng tagaan karong pagtagad mga igsoon. Si Binji Layaog mga higala sayo kay nakapadangat siya mensahe at ang good morning Idol Jeriel kumusta pa shout out ko dito sa Monte Alegre tuburan Cebu sa ako ang Papa Nelson Layaog pa amping lang kanunay diha sa diha pa naarami sa imuhang ang imuhang mga anak magpangga ka di mo love you pa ayaw na jod uglantaw anang tari pa ayay Monte Alegre raba mga igsoon. So siya Binji Layaog may pagpaminaw dengan salamat siya ang pagpadangat siya minsahe mga igsoon. So yung ipadangat lang no inyo ang mga kadidi greetings at the same time mga pagpahimang no, no? Sa inyo mga anak gidikanan baro noron sa mga higala diha no kinsa inyo ang padangatan sa inyo ang mga pahimang no, no mga advices mga higala pwede kayo nang ipaabot inyo dire on air mga kigsunan via Facebook Live na to mga kigsunan Jeriel Bihasa Moreno Ascendiente Facebook account and of course mga higala sa Facebook page mga higala DYPS Bitter Radio 98.1 FM FB page mga kigsunan anyways mga higala 10 minutes after 8 in the morning alas 8 Jis Nas Kabutagon ang Philippine Standard Time sa DYPS Bitter Radio 23 sa Hunyo tuig 2026 adlaw Martes mga higala LGU Tuburan season 15 outreach program mga higala mo padayugdog garon mga kaigsoonan o musag ka mga higala dito sa tungasong bahin sa barangay ng ato galungsod dito sa barangay Kansi mga kaigsoon aron lang yun paghatod sa mga naguna o mga kinahanglanon nga serbisyo di pang gobyerno mga higala nga angay nga matagamtaman ninyo mga katauhan ni Tuburan lungsod sa Tuburan mga higala particularmente ding adlaw karon diha sa barangay Kansi Tuburan Cebu o nakakaroon diha tibok puwersa sa tuwang LGU Tuburan mga higala labi na yun sa tuwang RHU Tuburan mga higala Rural Health Unit Tuburan mga kaigsoonan aron sa pagdala sa mga nagunang serbisyo nga angay ninyong matagamtaman mga higala di sa barangay Kansi no? Serbisyong medikal uguban pa mga serbisyo nga kapahimuslan ato mga tuburan bro good morning yun da.

laing estudyante sa usa ka pribadong eskwelahan dito sa Cavite gihapon sa miaging gatuig na ay usa ka babaeng estudyante sab ang gipusil patay sihang classmate sa sulod gihapon sa ilang eskwelahan dito sa Nueva Ecija. Sa laing bahin, miingon si Cebu City Mayor Nestor Alcibal nga kinahanglan ng hatagan og importansya og seguridad ang mga eskwelahan human sa nahitabo dito sa Tacloban City, mga higala. Lahi na gyud, no? Ang mindset sa mga batan-on, mga higala. No? So, bugtong ang giya sa ginikanan, mga higala. No? Ang giya o ang disiplina, no? Sa mga ginikanan, mga higala, mo'y bugtong gyud nga inuntang solusyon, mga higala, nga malayo, no? Sa mangingon ani nga mga klases, mga binuhatan ang ato mga kabatan-onan. Kaya magsugod ang may pagpamatasan, mga higala, no? Anha yun sa panimalay. Gikan sa linghod pang pangidaron sa bata, mga higala, itulon gyud disiplinahon nga magkat-on og kahadlok sa ginikanan, no? Aron mga higala nga abot sa panahon nga moabot siya sa eskulahan, adi na niya mada ang iyang paliko nga kinaiya, mga higala, no? Maanad na siya nga disiplinado mga kigsunan o behave, no, nga moato sa eskulahan. Dili sama niini, mga higala, no? Kay karon mga kigsunan kasagaran, mga higala, daghang na biktima sa aning gitawag na tugbuliing, no? Kining pagpanaugtaog mga higala sa eskulahan, no? Kanang pagpanungog, mga higala. So kadi adto naa na magida, mga kaigsoonan, no? Pero lahi man ni adto, mga higala. Okay, kada naa mga bata ni adto actual gyud mga kaigsoonan nga makig-challenge, ha, sa mga sitwasyon sama nini, mga higala, no? Kaning mga kuwang-kuwan buliing diha sa eskulahan. Pero karon, mga higala, nga nababad sa social media ang mga bata, magsigitan ako ng mga video diha, labi ng ang video sa social media, mga higala, kung unsay ganahan mo tanaw makita nimo diha, ha, nudity, mga higala, ha, kada ng mga bastos, mga kisuna na mga krimen, no, ba makita sa social media, mga higala, niya mo na may masuon, no, ya kitang ginikanan wa ta magtanaw, mga higala, da unsa na to mga bata dito, ha, nga gipakatog ra ta, mga higala, sigitan ako ng cellphone, mga higala, okay, wa na to giregulate, no, una nga ang ilang maandan sa ilang utok, mga higala, ma-develop ang ilang utok, mga kigsunan, during their elementary days, mga kigsunan, hantod ka mo high school, igabot, mga higala, wa takibaw, ha, kung unsa na'y dagan sa panghunahuna anang mga batan-on nga nababad sa social media, mga higala, ma-timingan o sungugon dito sa eskulahan niya sama anirong hitabo, ah, nga kining usa ka bata, mga higala, suspitsado nga biktima matod pa kununis bullying, mga higala, matod pa nga dali ra kayo maka-access ni mga kaigsunan sa armas dito sa ilang panimalay, kay matod pa sa mga report, mga higala, nga anak ni sundao, ha, kining gamay nga duha man sila kabuk suspect ang usa dakon, ang usa gamayon, bro, nga kining gamayon unay nakagunit, mga higala, nakagunit sa usa ka 9mm Glock pistol, mga higala. Kanang Glock, murag gugwa ko masayo, mga higala, musod nag 18 ka bala, mga kaigsunan, sa 9mm. Kana magtanaw ta sa una salid ang kardo dalisa ang hibong ta, ah, gabihag pusil kardo, eh, dugay mga hurot bala. Inood na, no? Kana mga bagong mga armas karon nga kana na ang, ha, kanang mga Glock, mga higala, mga bagong mga kinini ang design rose armas, no? Musod nagdaghan kay bala, mga higala. Oh, tanawa nga nakukuha mga kaigsunan matod pa dito sa crime scene ang mga kapulisan og 40 ka mga basiyo, mga higala, sa 9mm. Pingin na ni mga kaigsunan na timingan nga muna gisungog, mga higala, nga dali ra po makaka-access og armas, no? Nya kisa may magdahom, ha, sa eskwelahan, mga higala, mga bata nga isuda des bag, mga kaigsunan, ang armas ni Puygo. Wa may magdahom, mga higala, nga makasud ng maong butang diha sud sa eskwelahan, kay eskwelahan lagi, no? Puros pa mga linghod ang panghunahuna na asod, pero maodi ay mga kigsunan. Doon ay usa, mga higala, sama ani mga kigsunan ni Moses Mitsado, ani ditsog pamusil, mga igsoon. Muna nga akong usbon, mga higala, na argued, no, ang mga panghitabo karon, mga kigsunan. Grabe, no? May mga kating kabalita, mga higala, nga babae versus babae, mga higala, itong baguhay pa, mga kigsunan, nga nahitabo nga pagpanunggab dito sa Cavite, mga higala, dito sa gentry, mga higala, kitawag ni General Trias, mga kaigsunan, dito sa Cavite, mga igsoon. Oh, so asa magugana, mga higala, hastang mga babae karon, mga kaigsoonan, no? Makita na to das post sa social media, mga higala, ha, magkurambula, mga kaigsoonan, mga babae, mura na, mga higala,

Pas mga lalaki, mga kegsuna magbinugno ay. Tungod na mga higala kay nagtubo mga kegsunan nga walay disiplina ni mga bata. Isakto pa rin disiplina mga higala sama ni Antong Paludhon tas asin mga kegsunan. Latuson ta mga higala anang sangas sambag. Wiktan ta mga higala bako sa tong amahan o di pagkagwanta mga higala balihon bilya may tusok si imong hawak. May tanawang tagikang tagam. Oh, pero karon mga higala, ito na yung KSWD. Isumbong ra kasilingan. Usahay, maestra pa'y mupatawag ni mo mga higala. Maestra pa'y mupatawag sa ginikanan kay kita to sa eskulahan nga nalabhag ang anak. Sa una mga higala, normal lagi nato ng labhag mga kegsunan sa during our elementary days way back 1990s. Normal lagi ng labhag na mo niya to mga kegsunan. Pero karon kita sa maestra, ipakuhan ka mga higala. Ipa-SWD ka sa maestra, ginikanan patawag. O maglisod, ipatulpo pa ka. Muna mga kegsunan, nga ang bata karon anag-anad mga higala. Kay ugway kahadlok mga kegsunan sa ginikanan. Huwag kahadlok sa mga otoridad. Huwag kahadlok na sa magtutudlo sa eskulahan. Ang makahimo, yun mga higala. Huwag di mayog musampot yung skrimen sama na ini mga igsoon. Wala akong balik-balikon. Narigid sa tuwang kamot na itong mga ginikanan mga higala. No? Ang pagtulid sa tuwang mga kabataan mga igsoon. Okay mga kahigala, narita mga higala sa dugang update tigabong report. Akong gipasa ni mo bro. Sa ato ang there is a kinidiang messenger. Kay Lindo Tibro, kay Duna Magod mga higala ay usas mga nahimong bayani or nang mindupa mga higala. Kay kinimanggong mga bata ang mga suspitsado. Musood unta ni classroom aron mamusil. Ya karon kay wapakasood sa eskwelahan. Ya pas may pultahan. Dunay usas mga classmate aning mga biktima nga mipugos og sira sa pultahan aron dili makasood ni mga suspitsado. Unya iyahanggi risgo niyang kinabuhi unya gani namatay gid ni taon ni siya mga igsoon. Ato usa diri bro katong kung gi ko ani mo. Akin eh. Estudyante nga matod pa mga higala na pusilan human gisiguro nga dili makasulod ang dito sa room ang gabaga na musil giilang bayani. Daghan na or matod pa daghan ang ni saludo. Sa bayanihong buhat sa usa ka nabatay nga estudyante atol sa makalilisang nga pagpamusil sa duha ka armadong estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City diin makita sa video ang mitindog og miduol kini sa pultahan aron siradan og siguruhon nga dili makasulod ang gamangan na musil nga suspitsado diin samtang nag-ali kini sa pultahan na pusilan hangtod nga nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Ang makita sa video, mao si ang estudyante nga si Chris Lawrence Fabian. Imbis nga unahon ang kaugalingon niyang kaluwasan, maisugon nga milihok si Chris sa pagsirado o pagsiguro sa pultahan sa ilang classroom nga dili makasulod ang mga suspitsado. Sa pagbuhat ng maong balita, iyahang gipugnan o matod pa sa pagbuhat ni ini, iyahang gipugnan nga ang biatake. Sa pagsulod o giluwas ang iyang mga classmate, gikan sa maong dakong kadaot. Gihulagway ni Fabian o gihulagway si Fabian nga usa ka estudyante nga nagpakita o kaisog gugma o sakripisyo alang sa iyang mga classmate. Hustisya karon ang panawagan para kang Chris o sa ubang mga biktima sa nasoing dugoong krimen diin upat ang patay o kunsi ang matod pang angol. Dihang namusil ang duha ka mga estudyante nga minor edad.

nga kabatanunan makahimo na ginato mga higala. Ipaita mga kaigsunan. Nawarita mga kaigsunan, no? At yan natin 27 minutos man makalabay na sa utsos kabutagon. Yan na mga higala ito ang Public Information Officer Karol mga higala, Mission Mi Villaronte, alang sa ito ang mga dugang mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuburan karon mga kaigsunan, no? At ito mga higala mahinabi karon, no? Si Mission Mi Villaronte mintras nga nag imutang pa mga higala. At ito sa ring i-greet mga kaigsunan ang mga nagtanaw karon sa itong Facebook Live, Divina Concha Matugas o si Jimar Briguli Patindol watching live karon mga higala.

0: Okay, mga kingsunan, no? Atong i-welcome mga kingsunan si Mission May Villaronte. Good morning, Deshan May. And kumusta sa ito ang... Okay.
1: Okay, sa maayong adlaw tuburan, kini si Sean May Villaronte, ang iyong municipal PIO, aniya pag-usab sa iyong paboritong istasyon, ang DYPS Billy Radio 98.1 FM. Nagdala kaninyo sa mga kalihukan o programa sa atong lungsod sa tuburan. So once again, maayong buntag kuya, og labi na sa itong mga pilalanggang tuburanon. So aniya, nausap kita sa inyong paboritong programa aron ipahibalo ang usa ka-importante og makapadasig nga kalihukan nga paghimo on karong adlaw. So ang First Consolidated Cooperative along Tanyon Seaboards o ang gitawag nato nga FCCT Tuburan Branch nakipagtimbayayong sa TESDA nga magpahigayon sa TESDA Batch 3 o Batch 4 culmination program karong adlaw. Martes, Hunyo 23, sugod sa alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 12 sa udto dito sa third floor LGU Tuburan Building. Kining maong kalihukan usa ka selebrasyon sa pagpaningkamot ug kalampusan sa mga scholars nga nakakumpleto sa Organic Agriculture Production in situ o OAP in situ training. Sa Batch 3, adunay 15 ka-OAP in-situ scholars, samtang sa Batch 4, adunay 18 ka-mga scholars nga andam nga dawato ng ilang sertipikasyon isip bunga sa ilang dedikasyon o pagpaningkamot. Gilauman usab nga makatambong o muhatag o mensahe ang atuang Municipal Mayor, Honorable Christian Daniel Jamante, uban ni Vice Mayor Danilo Dani Jamante, ug ang kanhi Municipal Mayor Demokrito Aljon Jamante. Makatambong usab si FCCT Chief Executive Officer Ma'am Clavel Aves, ang mga FCCT Board Members, ang FCCT Tuburan Branch Officials, ug ang Branch Manager Ma'am Arlene Cadano. Tabahin usab sa mga gilauman nga mutambong sa TESDA Provincial Director Director Carlito Quintano ug si School Principal Mrs. Laura Montibon. Gidapit usab ang mga lokal nga opisyal, lakip sila 3rd District Board Member Honorable Dayson Lawrence Lagon, Honorable Julius Anthony Corominas, o ang atong mga miyembro sa Sangguniang Bayan, si Honorable Eugenio Arrigo, o ang atibong Chairman sa Committee on Agriculture, Honorable Glenn Rigado. Ang maong kalihukan usa katimaan sa ligon nga panaghiusa sa FCCT, TESDA og sa lokal nga gagamhanan sa tuburan sa paghatag og dugang kahigayunan sa atong mga lumulupyo pinaagi sa technical nga edukasyon ug ang programa sa panginabuhian. Busa sa tanang mga scholars, mga pamilya ug mga bisita, amo kamong gidapit nga mahimong kabahin niining mahinugdanong okasyon. Kini ang inyong pahinumduman gikan sa LGU Tuburan nga padayon kita sa pagsuporta sa mga programa nga nagpalambo sa kahibalo, kahanas ug kaugmaon sa matag tuburanon. So currently kuya nag-start na po sila karon sa third floor. Yes.
0: Okay, nindot kay ning baong programa no. So grabe ang mga pagpaningkamot sa tong LGU Tuburan niya na pati mga partners no nga mga sama sa FCCT na to nga yes. Nag-umol gyud sa to mga kabataan aning agricultural labi gyud organic no
1: yes,
0: so
1: correct.
0: Mga graduates sila re sa diri sa CTO or
1: anay uban nga mga out of school youth okay. And at the same time some of them are mga students kay kaning training ko yan ning take money og 29 days
0: okay dito ni gipahigayon sa FCCT ni
1: yes. Nga ilahang school principal is si Mrs. Flora Montibon.
0: Kikan po ni sa CTO, no? Si yes. Flora, no?
1: Murags, DepEd niya siya kaya.
0: Ah, DepEd niya siya?
1: Yes.
0: Ah, okay. Okay, so...
1: Ako po isunod, kuya, ako pong ishare sa ato ang mga suking tigpaminaw nga nagpadayon ang National ID System Mobile Services din sa Municipality of Tuburan. Sugod gahapon, Hunyo 22 hangtod Hunyo 27, aron mas mapadali o mas mapaduol ang serbisyo sa National ID Registration o pag issue sa National ID paper format alang sa tanang kwalipikadong tuburanon. Alang sa National ID Registration, mahimong magparehistro ang mga 5 katuig ang panuigon pataas. So kung magparehistro, palihog dada ang original nga kopya sa bisan unsang valid identification card o suportadong document sama sa Philippine passport, UMID card, driver's license o student permit o PSA birth certificate. Kung wala man niini nga mga dokumento, mahimo usab nga mudawat og ubang valid identification documents basta adunay litrato, pirma o thumb mark kumpleto nga ngalan, permanenteng address ug pitsa sa pagkatawo alang sa atong mga senior citizen, kabataan, mga miyembro sa marginalized sectors o mga nagpuyo sa geographically isolated and disadvantaged areas o gitawag nga GIDAS, ang barangay clearance o barangay certificate mahimong dawat. Dawaton isip support, supporting documents ubo sa gitakdang mga kondisyon. Samtang alang sa mga bata nga ubos sa limang katuig ang panuigon, kinahanglan nga ubanan sila sa ilang ginikanan o guardian nga adunay national ID o magdala usab sa original nga birth certificate o uban pang dokumento magpamatuod sa ilahang pagkatawo. Pahinumdum usab sa tanang aplikante nga kinahanglan original ang tanang dokumentong inyong ipresentar tungod kay kini pagasusihon una sa registration team. Alang sa mga nakarehistro na sa national ID, mahimo usab ilang mukuha sa ilang national ID sa paper format pinaagi sa pagdala sa ilang transaction reference number o uban pang dokumentong napamatuod nga sila nakarehistro na sa national ID system. So naapo din ni mga schedule kuya kay nag-start matag gahapon, Lunes, hangtod ni sila June 27.
0: Mm-hmm.
1: For June 22, agahapon, na cater ang mga barangay Alegria, Amatugan, Antipolo, Apalan, Bagasawi ug Bakyawan. So karon nga adlaw, June 23, cater karon ang Bangkito, Bulwang, Caridad, Carmelo, Cugon, Daang Lungsod, Fortaleza, Gaang, Himama, Kabangkalan, Kabkaban, Kolonya, Hagbuaya. For June 24, ato ang i-cater ang mga barangay sa Kagbao, Kalangahan, Kamansi, Kampuot, Kanan, Kanlunsing, Kaorasan, Lusong, Makupa, Maghanay, Magatubang, Kansi, ug Libo. For June 25, atong i-cater ang mga barangay sa Mag-Alwa, Mangga, Poblasyon 2, Mag-Antoy, Marmol, Molobolo, Monte Alegre, Poblasyon 1, Poblasyon 3, Poblasyon 4, Poblasyon 5, Poblasyon 6. For June 26, ato ang i-cater ang Poblasyon 7, Poblasyon 8, Putat, San Juan, San Dayong, Sotis, Santo Niño, Sumon, Tuminaw, ug Tumugpa. And for June 27, gi-reserve kinis kaninga adlawa, kuya.
0: Mm-hmm.
1: And lastly po day, kuya, karong adlawa, June 23 or Hunyo 23, gipahigayon sa Municipality of Tuboran ubos sa liderato ni Municipal Mayor Honorable Christian Daniel Diamante ang Community Outreach Program Season 15 karon adto sa Barangay Kansi Covered Court nga nagdala sa temang Bringing Services Closer to the People. Kining dugay ng programa sa lokal nga kagamhanan usa ka lig-on nga pamatuod sa padayon nga pagpaningkamot sa pagduol sa serbisyo ngadto sa katawhan. Kiniusab nagpadayon sa maayong pundasyon nga gisugdan ni former mayor Demokrito Aljon Diamante ni adtong 2011. Busa sa atong mga kaigsuunan sa Barangay Kamansi, pahimusli ang libre nga serbisyo nga gitanyag karong adlaw kini usa ka higayon aron mapalambo ang inyong panglawas ug mapahimustan ang mga programa nga gihatod sa atong lokal nga kagamhanan.
0: Kwanide, Kansi o Kamansi?
1: Kansi.
0: Ah, Kansi.
1: Yes.
0: Okay. Yeah, ikaw ron, asam ka, ato kas Kansi or are ka dali sa third floor?
1: After ani ko yan, ato pa ko sa third floor, then ako mag-take lang ko, ako i-cover. Mm-hmm. Nga after that, musunod na dahin ko sa Barangay Kansi.
0: Mm, kisa may muhang kwanide to? Muhang, siya nga, ano, mong driver?
1: Nara ko yung kuya, photographer sa ato.
0: Ah, photographer. Yes. Ah, si Paolo?
1: Yes, si Paolo.
0: Mm, okay. So, grabe, kabisi, no?
1: Busy,
0: no? So, ang ato ang PILSI sa day, no? Ito yung pibaw, ato sa tanang mga kuan.

0: atong mga pitsaha, atong mga barangay hisgot, no? Ato sa kuan po dito.
1: Yes.
0: Okay.
1: Niya, kung kisa man itong mga naay pangutana, pwede kaya mo mabisita sa ato ang official Facebook page, ang Tuboran Cebu Spring of Success. Adunay gipost ato gahapon ako. And ang adunay po yung mga dugang nga impormasyon sa comment section, pwede ka ninyo dito i-comment. Niya, replyan lang dito, kuya.
0: Bitaw. Okay, pwede rin kayo. Niya, bisag karon, no? Pwede mo mo doon na may mga concerns, may mga pangutana. Ipadangat lang sa itong Facebook Live, no? Mintas na pa si Mission May Villaronte.
1: Yes.
0: Okay, so wala na kailangan idugang?
1: Sa karon, kuya.

0: murag katulang usab okay. Tulo ka importante nga event karon.
1: Okay, so mo to nakalabay mga adlaw medyo daghan no.
0: Dagubay-ubay
1: mga kalihukan nato medyo dagtaod kita nga wa magkabalik og uban diri sa tuang tulumanon. Eh since pa ni atong piyesta, kami no, ya after piyesta do natay daghang mga bisita gyapon no.
0: Yes.
1: Okay, so mga katong kagahapon ay wala tay kuan. Kisa mo itong bisita gapon, wala tayo dito sa bisina, wala tayo bisita, no? Kung saan adlaw to, itong dito sa 360.
0: Ah, kwento kuya, kanan DILG to siya okay, nga, DILG 3 days to nga activity nila.
1: Okay. So, daghang kasalamat, mga pa-shoutouts. Wala kayo, kuan na.
0: So, thank you kayo, kuya.
1: Okay, so, katubing higala si Mission Mabilero Blue, so, extra hila sa day.
0: Okay, thank you kuya. So padayon ta sa pagtinabangay o pagpalampo sa atong komunidad o gayaw kalimot nga ang kabag-uhan o kalampusan sa tuboran nagsugod sa matag usa kanato. Ako si Shanmi Villaronte nang hinaot nga inyong napusa na nga tong balita karong adlawa hangtod sa sunod natong pagtagbo, amping o mayong adlaw tuboran.
1: Okay mga kaisulan, dagan salamat no. Mao kadto mga higala ang ato ang Municipal Public Information Officer Miss Shanmi Villaronte mga higala. Oh, sorry ta mga kaisulan, dugang update report mga higala sa ato ang lungsod Tuboran bro. In Osaka individual ang nasikop mga higala pinagi sa Osaka search warrant dito sa Barangay Kabkaban Tuboran Cebu gumikan sa paghupot og mga armas nga armas di Puego nga dili mga rehistrado mga igsoon. Sumatod pa sa mga balita paghihigala, pinagi diri sa Facebook page sa PNP Cebu Police Provincial Office kung sa PNP CPPO mga higala. Tuburanda Municipal Police Station seized 2 illegal firearms ammunition during search warrant operation. So may sakmit mga higala o duha kabaga illegal nga armas di Puego mga higala. O mga bala mga kaigsunan ang mga personahe o ito ang mga police officers mga higala sa Tuboran Municipal Police Station pinagi sa usaka search warrant operation dito sa Barangay Kabkaban no? Personnel of the Tuboran Municipal Police Station seized 2 illegal firearms and several rounds of ammunition during the implementation of search warrant in Barangay Kabkaban, Tuboran, Cebu. Ito ning Hunyo City, 2026, mga higala. Matod pa, kung usbon nga may sakmit o duha ka mga armas di Puego, mga kaigsunan, dili lisensyado, mga higala, o pipila ka mga bala, mga kaigsunan. Atul sa pag-implementar sa usaka search warrant, dito sa Barangay Kabkaban, Tuboran, Cebu, itong Hunyo City, 2026, the operation stem from the implementation of search warrant in relation to the simultaneous anti-criminality law enforcement operation kung sakliyo. So nga maongga pag-implementar mga higala sa maongga search warrant mga kaigsunan ubos sa programa sa kapulisan mga kaigsunan nga sakliyo kung simultaneous anti-criminality law enforcement operation. The warrant of warrant was issued by the Regional Trial Court 7th Judicial Region Office of the Executive Judge Toledo City Cebu against the 35-year-old construction worker resident of Barangay Kabkaban for violation of Republic Act 10591 or the Comprehensive of Firearms Ammunition Regulation Act ng Higala. So batod pa mga kaigsunan ang gabaog search warrant i-issue mga higala dito sa Regional or RTC mga higala 7th Judicial Region Office of the Executive Judge mga higala dito sa Dakbayan Toledo patok mga kaigsunan sa usa ka 35 anyos nga construction worker nga mulupyo mga kaigsunan dito sa maongga barangay dito sa Kabkaban mga higala nga dunay kalapasan sa Acta Republica 10591 mga higala o kining gitawag nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act recovered during the operation where the caliber 45 pistol loaded with 5 rounds 1 caliber 38 revolver loaded with 3 live rounds assorted ammunition of different calibers magazines ammunition containers and firearm accessories mga higala atol pa atol sa bagong operasyon mga kaigsunan na siko o na sakmit mga higala ang kining usaka kalibre 45 pistola nga dunay 5 ka mga buhing bala usaka 38 revolver mga kaigsunan nga dunay 3 ka mga buhing bala Nagkadaiya paghigala usab nga mga bala sa nagkalain-laing kalibre sa armas, mga magazines, sudlanan sa bala mga higala or ammunition containers o firearm accessories mga igsoon. The suspect was immediately taken into the custody and informed in his of his constitutional rights. He was subsequently brought to the Tuburan Municipal Police Station for proper documentation and disposition, while the confiscated firearms and ammunition were secured and evidence for the filing of appropriate charges mga higala. So daling gidala kini gabaw suspisado sa Tuburan Police Station na nakini karon sa ilang kustudiya. Unya gipibaw mga kigsunan dinhi siya siyang constitutional rights mga higala, pinaagis pagpahibaw or pag patbat sa Miranda Doctrine mga kaigsoonan. Unya matod pa paghigala ang gabaongga ebidensya o gasuspitsado gidala na karon paghigala sa Tuburan Police Station alang sa pagpasakag mga tukmang kaso mga igsoon. The successful operation highlights the continuing efforts of the Cebu Police Provincial Office in curbing the proliferation of loose firearms mga higala, strengthening community safety through intelligence-driven law enforcement operation mga igso. Maong kalampusan mga higala, usalis mga kinidia mga higala gitutukan karon sa CPPO mga higala kalabot sa pagukod mga kaigsonan anining mga dili lisensyadong armas o pagpahugot mga higala, no, sa seguridad sa community mga kaigsonan. Ako kay ni siyag kinidia mga higala bang kapahimuslan may pakay karon mga higala nga doon ay mga panghitabo, no, nga sama itong hitabo dito sa kinini ang Tacloban mga igsoon. Pero katong mga armas ang gigamit puros man itong mga lisensyado, puros rehistrado mga higala. Ang usa nakarehistro mga kaigsoonan sa usa ka policewoman matod pa iyaan sa usa ka suspitsado niya ang usa ka 38 revolver mga higala, nakarehistro sa usa ka private security agency nga nakabase din hi pagyod sa Sugbo mga igsoon. Muna mga higala nga kinini abang sa mga inaana nga sitwasyon mga kigsunan ba, no? Kana na ang kini mga bata ligid na pa maayo gid unta mga higala, no? Kasi katong uban nga may mga armas di puygo nga bisan pa rehistrado gid magpataka-taka og butang ana adto ginaibutang mga higala sa safety nga lugar, no? Hindi makita na sa mga minor di edad nga maka muna hinoy makaingon mga higala sa sama ani nga krimen mga igso, no? Wala na, no? Usarik pagtulunan mga higalang na nahitabo dito sa Tacloban. Unya, atong suportaan po mga higala. Kining mga programa o mga operasyon sa kapulisan mga higala nga nag-prevent mga kaigsoonan sa bisan-unsang kriminalidad mga igsoon. Kining gitawag mga higala o simultaneous anti-criminality law enforcement operation. I think monthly man yung mga higala nga programa sa kapulisan mga kaigsoonan nga nag-prevent sa kriminalidad mga higala, no? Anang mga forms of crime mga kaigsoonan, no? Pagukod sa illegal drugas, pagukod sa illegal nga sugal, uban pang mga matang mga higala sa illegal nga mga kalihukan mga kaigsoon. Gipatuman mga higala ni, no? Or gigukod ni mga higala pinaagi sa sakliyo mga kaigsoon. Okay, dana tayo mga higala ay 46 minutos dali araw na ito matawag is Bro Alcer Dongog, no? Si Mission Mabilaronte mga higala, no? Musibog ni karon mga kaigsoonan sa after diri mga higala adto ni sa third floor, no, alas sa culmination mga kaigsoonan sa mga graduates sa organic mga higala, no, organic farming mga kaigsoonan.

kwan sa Barangay Caridad going to Kansi Road mga igsoon no? Update pod maghigala no diha sa kwan while nga mo paingon sila to Kansi mga igsoon so mo to maghigala no ang kwan karo mga igsoon no mga update no sa tuang Public Information Office diha sa tuang LGU Tuburan mga igsoon so arita maghigala no kay ato ning palangat ning dugang pang mga mensahe dere bro sa atong Facebook live. Okay so ato ning patalinghugan sa kay kuan bay kini no yaguan bay kini type nga higala ning ilang mga mensahe medyo taas-taas sa bali no si Konsyal Mark Anthony Diamante mga higala des Barangay 2 maayong buntag by Jeriel happy listening sa kuang mga ginikanan des Barangay 2. Ah, labi na gyud diha nila ni Noy Taroy ug ninang training karon no. Lay maing pagpabinag bimbuntag sab diha di Dong Leo Babs Diamante ug di Day Maricel Diamante diha karon sa Barangay 2 nya. Matod pa ni Consul Mark Anthony Diamante labi na sa ninang Ason nga busy kayo nga nagsubay sa listahan sa tupag no nga nag maminaw sa imong programa dagha salamat by Jeriel no. Kaya ito ang ka-vice president ya, mga kaigsunan sa tupag mga higala sa Barangay 2 mga kaigsunan may pagpaminaw sa ito ang presidente po diha sa tupag mga higala sa Barangay 2 nga si inini ang ng training no Diamante no? Pinalanggang inahan ni Consul Mark Anthony Diamante si Ma'am Amelita good morning may pagpaminaw ni mo diha sa Barangay Dalungsod diha sa Kiliri ang si Chukutkot no Christine Diamante morning yel mangutana unta ko unsay paagi sa national ID diha sa tuwa mukuha ba daan og number yeah nakalakaw nitong public information officer murag asosihala nito siguro tinay oh ini ang kwad ulo man ang tuwa no murag wa to masigutin no mukuha bag number no murag wa to masigutin diri no ato alang no kay medyo tan-aw nako nakaagi ko dito di makahinom puntan tong busy no pasintitso ra siguro ni Christine no. Okay, mga higala, no? Muna ito ang mga nag-view karo sa ito ang Facebook Live, mga higala. So, arita, mag-isgot po ito, mga kingsunan, itong update sa tumuran ng pagtinabangay, mga kingsunan. Itong ikuan, palihog niya, kuha ito, bro, itong mga kuha na ito, no? Mga kanang officers, no? Sa ito ang tumuran ng pagtinabangay. O niya, ako doon ipahibaw. Hey, sus, nasipiat ang mong listahan, mga higala, sa schedule, no? Sa tumuran ng pagtinabangay kay tumig hapon mga kaigsunan nakaschedule mga higala des Barangay Mangga at orbato na pibaw na Radyo 1 Cebu apa nasipyat mga higala ang listahan dito mga kaigsunan kasi gun pa sa mong sekretary dito may pagpaminog may buntag day karon ni Day M.M. Novicio Calida yan sa itong opisina sa tupag mga higala nga Pizza 28 ang atong nakaschedule no diha sa Barangay Mangga so kagahapon wata mahinayon pag ato Pizza 22 sa kagahapon adlaw mga higala apan ugmang adlaw mga kaigsunan sure ball gyud mga higala alauna sa hapon anha ta mga kaigsunan sa ato ang covered court sa Barangay Daan Lungsod mga higala no ya turo tawagan mga higala si Consul Roel Ponce Caballero mga kaigsunan after nito ang program ato naman tong na plat daan ato schedules mga higala ang kuwang na lang nato ang pagsiguro nato kung mahinayon ba ang ato ang pretest sa Kapikura mga kaigsunan. Okay, doon naman mga higalay mo sponsor nato no nga kidini ang libre nga snacks no. No diha sa tuwa unya mga higalang kidini ang tuburano pagtinabangay. No basta lang maabot kwinta pataas sure ball gina. Basta Kapitan John Roe Alcantaras Barangay Dalungsod matapok gina diha no. May gidaghanon gina ang makatambong no sa maongga orientation niya nato dias Barangay Dalungsod. Ako ng usbol og bang adlaw Pizza 24 sa Hunyo tuig 2026. Adlaw na mga higala Miyerkules, adlaw sa daskapistahan sa San Juan o sa Tabuylan o sa Timbakol. So ato siguruhon mga higala daan no ang kinini ang orientation mga higala sa tuang tuburan ng pagtinabangay. Ug mga adlaw o niya ako nang ipahibaw no nga doon natin libre dito mga higala pagpatilaw sa Kapikura. Wala pa nakaabot yung Kapikura rin no? Murag Asturias na kutob niya. Murag kita gay mo sa na rin bro na. Dari tuburan no? Kaya usap po na karoon mga higala sikat na kayo karoon nga kapi mga kaigsunan dito kinili ang habagatang bahin mga igsoon no? So basin mauni sinugdanan mga higala no nga ato ning ma-introduce no, ninyo mga higala ning gamaong kape during our orientation mga higala ug mang adlaw diha sa Barangay Daan Lungsod no?
tayo libreng snacks ana ha. So kamo dias barangay Dalong Sud, take note no. Sa mga nagpaminaw karon, 18 gikas 18 anyos pataas mga higala. Or gikan sa 18 anyos ngadto sa 300 anyos, pwede kayo mga higala ang mutambong sa retention og mga adlawa og magpamimbro sa tuang tuburanong pagtinabangay. Cluster 1 officers mga higala may pagpaminaw og may buntag des barangay 1 atong President Judith Galliardo, Vice President Alma Alcoma. Ano, Alma Galliardo mga higala, secretary nato Lilia Pantoja og sa tuang treasurer Berry Ann Rebusquillo og sa tuang auditor Aluna Carmerin. Sa barangay 2 sa tuang President Trinidad Jamantin ang training, good morning may pagpaminaw Vice President Lilia Zamora og ato ang secretary di ay si nang Ason no nga Omnos may pagpaminaw may buntag di akaros barangay 2 sa ato ang tesorer di sa poblasyon 2 tuburanong pagtinabangay Maria Hilda Duhig, auditor Jennifer Calida, barangay 3 mga higala o patay na pili di mga kaigsunan alitas barangay 4 sa ato ang mga officers di sa barangay 4 President Edita Pichao, Vice President Norma Swansing, Secretary Marinor Arcilia o sa itong Tesorer Emily Labayin o sa itong Auditor Wilma Armamento. Sa Barangay 6, mga higala, may pagpaminag may butas sa Presidente sa Tupag Desideria, DC Medigilio sa itong Vice President Norma Aparado, sa itong Secretary Mamabel Medigilio o sa itong Tesorer Elisa Alcoma, mga higala. Dito sa Barangay 7, mga kaigsunan, ato Presidente diha nga si Ma'am M.M. Lubisio Calida, ato Secretary Overall, mga higala na Aros Opisina, Vice President Brenda Bindibel, Secretary Ann Luciniara, Tesorer si Lorelai Piano, o sa itong Auditors Ma'am Gloria Pinyalosa. Dinhi sa Barangay 8, mga kaigsunan, may pagpaminaw may buntag sa itong Presidente sa Tupag, Ma'am Junalin Duvisilio, Vice President Susana Lahoy-Lahoy, Isunang Secretary Janet Escopete, sa itong Tesorer Servica Cloma, o sa itong Auditors Nerafi Ariola, sa itong Advisor nga si Consul Jennifer Jure, o sa itong Coordinators labinigidya sa Prokrumahan Vinicio Perilla. Sa Barangay Kugon, sa itong President sa Tupag, President Magdalena Dinoy, Vice President Ma'am Linda Angel, may pagpaminaw usab karon diha ni Boss Buddy Payud, no? Ayon man mga kaisunan sa itong Tesorera diha si Ma'am Irinia Gingosa, sa itong Tesorer Ilse Dupalag, Auditor Norby Luna Tagalog, ato ang Advisor Consul Nancy Culaliego. Sa itong mga Coordinators, Just Lumboy Amelia Ruaya, sa Terminal Melanie Puro o sa Kalubihan Ginaline Jamante o sa Proper Margie Kumita o sa Mantawihan Madeline Brigoli o sa Proctong Ligaya Repisyo mga ison. Makanto no ato ang mga officers mga higala sa tuburanong pagtinabangay sa Cluster 1 mga higala no samtang sa tuanga Cluster 2 mga higala. Ayay, murang guwa to na ako. Makuha na asa ko ang cellphone ro, no? Sige lang, pasensya kayo sa cluster to. Kaya ugma na po din yung mga higala, no? Nga atong i-greet, no? Sa ato ang greetings mga kaigsuna, nagpaminaw karoon na to. Diha si Sir John, o sumang fee ikot mga higala sa barangay 2, sa barangay 1 mga higala, no? Masila diha mga higala ay panimalay sa barangay 1, napos barangay 2, no? Diha sa barangay 1, naglanog-lanog o kusog kay mga higala karon diha tapad sila hangga Sir June ug Ma'am Fee ikot ng higala diha ila di Bard Ali Horlano mga kaigsunan karon mga orasa way siguro gisabin mga higala ang pagpaminaw sa tuang tulumanon siyang pagpamisbis ug pagpamubo siya mga himsog ug organic niya dihang mga pagpananom mga igsuon baga utanon no diha mga higala hapit tanag klase mga kaigsunan nga pwede niyong makutlo mga higala mga vegetables gamit ang organic fertilizer mga higala ni Bard Ali Horlano diha sa pagkakaroon no? Napay daghang lubangon mga kaigsunan or iha mga seedlings mga kaigsunan iyang ipanghatag ngadto lang mga higala sa tinud-anay ha og seryoso mga kaigsunan sa ilahang himong pagpananom mga higala yano mga kaigsunan pud pagpatubo aning seedlings may kuan baya pud ni kantidad ang kinini ang pagpalit mga higala labi pa gigikan gidis US ning iyang mga seeds mga higala no labi na gito iya sweet corn murugo pa siya kapatubo siya sweet corn diha no so makita ninyo diha no pwede ninyo mga higalang mabisita no ang panimalay ni Bard Ali Horlano kung gusto gyud ninyo mga higala makita nga dili babag mga kaigsunan ang kahagipot o kakuwang sa lugar mga higala aron ta makapananom og

kuli maghigala di Asbargay Putat. Isas kauban karon diha ni Bad Alice Bargay Uno. Ni Boss Owen may pagpaminaw sa tanan diha baga Trabantes Putat Glass kinakaroon na ni kay Sikay di Asilaom nga bahin sa two-story building diha ni Bad Ali Horlano. May pagpaminaw may buntag ron ninyo diha, no? Ya sa Barangay Apalan may pagpaminaw Konsyal Atan Dasilio. Good morning ni Murha Kuya. O ni Ma'am Analisa Dasilio. Sa Barangay Dalungsod, may higala may pagpaminaw.

0: Malinaw ni ni Sopron Amancio. Ingon man diha sa barangay Putat sa Sitio Matog may pagpaminaw ni Sernaldo ug Mampunsiana Pilayo. Ingon man ni Inday Rinrin may pagpaminaw noon diha ni Bibi Rinrin Pilayo, no? Ni Boss Alan Uyua diha sa barangay Kugon may pagpaminaw may buntag Nanay Nini Jamanti Butal ug ni Ati Mamay ug ni Consul Jerry Lariosa diha sa kwan Matog may pagpaminaw may buntag. May pagpaminaw ug may muntag usab diha karo di Busri Briguli karo das barangay Putat, no? Og di Agaw Glen Pahis mga kaigsoonan diag ni Nanay Henny Pahis das barangay Kugon may pagpaminaw may buntag. Agaw Glen nagpaminaw karon diha kaubas noy Imi og Sinandura diha karo sa barangay Mangga. Mary Mary Arnado, good morning may pagpaminaw sa Skina Cards, no? Diha sa barangay Putat karon. Og di Sir Jai Jai Julius Lanterna karon may pagpaminaw diha karo sa barangay Bagasawi, no? Sir Chito Isidro, Mamlitit Isidro, Desbergisay, Silang Fishing Supply. Good morning niyo diha, ma'am, sir. Og ni Doc Idol Garner Verano, diha karo sa yung Veterinary Clinic, Desbergis 5. Kapitan Idol Dexter Clarity, og Ma'am Milagros Clarity, Paghigala, diha karo sa Bargay Kugon. Good morning, ma'am, pagpaminaw. Ingon man, diha karo di Captain Joseph Aspi. Og ni Ma'am Munina Balsa, Mamagid Aspi, diha karo sa Aspi Lights and Sounds, diha sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds, no? Og mang adlawa, Big Disco mga higala ipahigayon diyan sa Barangay San Juan Tuburan Cebu powered by ASBI Lights and Sounds. Samtang mga higala may pagpaminag may buntag di Tuburan ASBI member Glenn Rigado ug Ma'am Saiki Rigado nagkakisalamat, no, sa lamian ug mainitong pag-abi-abi lamian nga paniapon kagahapon diha sa ilahang residensya diha sa Barangay Poblasyon diha sa Tabuylan, no? Yan nakasuod pagkita dito kita sa VIP dito sa Elias gabi eh. Kita gid mi si Hang Kuamro. Sa ni si Elias kaigat man ini mulakaw. Magduda man sa tagu sa tinuod ani niya. Mura man siya ganini ang Android nga cellphone nang mura mag dual SIM. No, pero mao ni ganahan karon man sikat pang higala karon, no? Ng mga classes, mga personality karon, no? Mga sikat nga personality labi na mga vlogger mga higala. No? Lahi-lahi gid ni panahon mga kigsuonan, no? Eh. Karon pag higala sus probida. Naghatag og lingaw kaghapon o kagabi di Elias mga higala iha mga dance steps mga kigsuna nga pinag-grind mga higala. Pero mao lagi niglakaw mga kigsuna maglibog blad si tinuod ani. Muri to Elias mga higala, no? O kat dungan to kagabi, no? Marinong DJ mga higala og si Elias, no? Si Marinong DJ medyo matsuman gamay, no? Ang iya sinariyawan, bro. Pero si Elias mura magubawog, magmaayo, maglakaw iyang hawak, oi. No, so minuta sa akin hindi ang dayali diri sabak ni daddy ko, no? No? Naiyahang pertida kakumbati si Murex Hirona kaghapon o kinini ang sayaw, no? Together with ni Kuani, kining Elias. O, siyempre ako ang kuya dihang idol sa isbibimber sa kinini ang galungsos tabuilan, Kuya Jewel Hirona. Wagin kapugi, misakagyos intablado. May pares yun mga higala ni Elias, no? So, daghang kayo salamat sa nindot nga kahigayunan, pagsaksi, experience, no? Sa inyong kapistahan po diha sa inyong kalingawan diha sa Lungsos Tabuylan. Daghang salamat, Kuya Consul Glenn Rigado, Mayor Rex Hirona, Vice Mayor Dairos Hirona Sueso, mga higala. Is be member this Lungsos Tuburan, aming Sueso, no? O sa mga kaubanan na to diha sa Tabuylan LGU, mga higala. Nya, siyempre, kaghapon, dito po, mga higala. Mibaos po mga kaigsoonan ang ato ang former mayor o ato ang current mayor mga higala. Former mayor Aljon Jamante o Mayor Cid Jamante mga kaigsoonan. Mibaos po sila dito pag bisita mga higala sa ilahang kalingawan dito sa Lungsos Tabuylan. Kaya diri po biya ito sila sa ato adres sa sitio mga higala kato Sweet Notes. No? Diri ito sila si kinini ang Mayor Rex o si Madam Rose mga higala. No? So, inana mga higala, no? Ang nakadindot sa pagkakaroon mga kaigsoonan, no? Dindot kayo ang tandem na mga higala. Very, kinini abang, kung yun, no? Kinini ang, kinini ang hapsay, malinawon mga higala. Gawa sa tanan, malipayon ang tanan mga kaigsoonan, no? Okay, kinini mga higala ang Tabuylan, sangar ko dis Tuburan ni Anto, bro. Usan is pinakadako ng barangay sa Tuburan ni Anto ang lungsod sa Tabuylan, no? So, muna, no? Advance sa pipiesta ninyo. Daghan kayong salamat, no? Sa kagayunan kagahapon. Alas 9:02 naman ay nindi ay. Hindi matiwas ning ato ang greetings mga igala. Muna kong giingon nga pasinsya jud kayo. Daghang salamat sa way puas ninyong pagsuporta sa Antolo Manon. Sigapon, kini ang pubring iksoon, pubring silingan, hangtod ugma puhon mga igala. Manamili ta sa kugwingon ninyong adlaw. Nga Martes sa kabutagon, oy, kansi ha, karon outreach program mga igala. Together with Mayor Cidy Jamante and Doc Eli Biscaino mga igala and Vice Mayor Danny Jamante. Juriel Ascendiente, mayong buntag, tuburan!
1: Juriel Ascendiente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 93.1 BT Radio.
1: Problema sa fat liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Taday Lois sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
6: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Imo ko, huy, salamat yun sa sin.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Si Sanjin Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
5: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gyud sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gyud na ko nya dili mapud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gyud ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
4: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said Marketing Incorporated.
6: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkaayog noong?
7: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkaayog kag naong karon?
8: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
6: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
7: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
6: O kamo, usapay inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
9: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
10: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
11: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalik sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
14: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
13: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
14: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
13: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
14: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
13: Hala, ganito't ka na nang gamitin, Kuya? Pwede ko, Ana?
14: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
13: Hala, kanindot gana nagamiton, Kuya. Tagay ko, be.
14: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
13: Ah, mao ba, Kuya? Sige, ato na ko.
14: Ha? Asa naman ka?
13: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
14: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
15: marami na ang believe sa Lactopuffy.
16: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
17: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
15: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
18: Bring health into your home.
19: Morning Drive.
15: Every morning.
19: BT 98.1.
15: Morning Drive.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
1: Hello, kung namina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cebu City. Mag-76.
0: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
4: Bugas-bugas og katul-katul
5: i DTX 500 na.
4: DTX 500
5: aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: pag-ayo sa bugas-bugas
4: og katul-katul.
5: DTX 500
4: mabalik sa pirang

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Vitron. Subok na.
3: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imo nang bitaw, grabe ni tiyabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan sa iyang panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
2: Vitron. Subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: This is the Morning Drive.
7: Morning Drive.
8: The Morning Drive.
9: BT 98.1.
10: Every day.

0: paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
1: Wa na Jude ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Ineroso.
0: Kung kininasab si Dok Ramil o siying mayong lawas ang pingan,
1: ayaw abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Bag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: BT 98.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o kania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortes.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga? Mamunching, ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mo na nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat ba inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Imedosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang

0: itoboran Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na og sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact line aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got back

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka kung kwan niya plas o salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, tayo, kung matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
5: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
4: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
5: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
4: Malunggay paligun sa imong immune system,
5: Tubo natural energy booster,
4: Ginger panguntra sa inflammation,
5: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
4: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
5: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
4: This for life.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
8: Morning Drive.
9: Every morning.
8: BT 98.1.
9: Morning Drive.

0: Auto, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang atan insurance services sa pagsebisyo niring mga emotional transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug atan insurance services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.

0: habang mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Vitron! Subok na!
2: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung gagaw si Duno, tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa subo. Kaya may pagpalitan namin ang Vitron, okay? Dago kuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Napakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. One week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: This is The Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 95.

0: 89.1 BZ Radio.
1: Okay, mayang adlaw mga langga, welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante at pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa atong lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardiya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardiya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardiya. Kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardiya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardiya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit pod ta. Okay, atong isgutan karon ang atong immune system. Kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong hisgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mao ang immune system. So unsay makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kanang masikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kanang magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigig kaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanang kanunay maginom og mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag natog parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to, nga dili ta magmasakit. Paningkamutan na to, nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit. Yung nga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, mo attack

nganong dili baskog ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to nato or i-avoid nato or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naman gina, kung gusto kag natural, naman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon, so dili basko nga itong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamin sa itong lawas. Pero good news mga langga, ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani, ha? A to Z kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan, mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot,

0: ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule pampabaskog sa atong immune system sama sa utanon o prutas nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naa kay sakit, inom jud ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang jud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mauni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-6070-7050. Again, 0906-6070-7050. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta po kami ng center, dentist po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil natin sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
2: Oo.
3: Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang malalimang imbestigasyon sa school shooting incident sa Tacloban. Bilang ng mga sugatan sa insidente, umakyat na sa 20.
4: Headlines.
5: Philippine National Police maglalatag ng mga hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Moto proprio investigation sa may-ari ng baril na ginamit sa insidente, ikakasa ng National Police Commission.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development agad nagbigay ng psychosocial support sa mga estudyante at guro na nakasaksi sa school shooting incident sa Tacloban. Pinaigting na security protocol sa mga paaralan, tiniyak naman ng Department of Education.
4: Headlines.
5: Bagyong Francisco, isa ng super typhoon at nakakaapekto ngayon sa iba't ibang rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Department of Social Welfare and Development nagpadala na ng relief supplies sa Batanes.
4: Headlines.
3: Emergency cash transfer sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol sa Mindanao sinimula na ng DSWD. Kagawaran, nakapagpalabas na ng higit 300 at 70 milyong pisong relief aid sa mga napinsala ng lindol.
4: Headlines.
5: Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito.
4: Headlines.
3: At pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimula na. First Lady Liza Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, June 23, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa nangyaring school shooting incident sa Tacloban. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinatitiyak ng Pangulo ang kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento, partikular na sa mga eskwelahan. Sa panig ng PNP, nakikipag-ugnayan na ito sa mga magulang at school officials para imbestigahan ang insidente. Makikipagtulungan din ang pulisya sa Department of Education para tiyakin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante.

0: 15 sa mga ito ay tinamaan ng bala at 5 iba pa ang nasugatan ng magkagulo ang mga tao kasunod na pamamaril. Lahat anya ng nasugatan, lalo na ang mga tinamaan ng bala, ay naka-confine ngayon sa iba't ibang ospital. Pinabulaanan din ni Armesa ang mga kumakalat na report sa social media na umakyat na sa 4 ang death toll. Iginita opisyal na namamalagi ito sa 3 at 'wag na anya sanang madagdagan pa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 mag-aaral at 7 ang nasugatan matapos ang nangyaring pamamaril ng 2 minor de edad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan niya ang malawak ng investigasyon sa insidente. Kinumpirma rin ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co na ang baril na ginamit ng isa sa mga suspect na minor de edad na Glock 9mm pistol ay inissue sa isang policewoman sa PRO 8 habang ang caliber 38 ay inissue naman sa isang security agency sa Cebu City.
2: We're still verifying sa agency kung kaninong guard nila specifically na issue po yung caliber 38.
1: Police Colonel Allen Ray Co.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Napulko, magkakasa na rin ang motu proprio investigation sa posibleng pananagutan ng pulis na may-ari ng baril sa Tacloban school shooting incident.

0: Si Meren Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magsasagawa na rin ang investigasyon ang National Police Commission o NAPOLCO para alamin ang posibleng pananagutan ng pulis na may-ari umano ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay NAPOLCO Commissioner Rafael Calinisan, inatasan na niya ang Regional Director sa Region 8 na si Director Resty Sibay na pabilisin ang investigasyon na kanilang isasagawa kasabay ng investigasyon din ng Philippine National Police. Batay sa paunang impormasyon, ang Glock pistol na ginamit sa insidente ay pagmamay-ari ng isang policewoman na tsahi ng isa sa mga sospek. Ayon kay Calinisan, susuriin ng NAPOLCO kung may naging kapabayaan ng police sa pagpapagamit ng kanyang issued firearm na nauwi sa pagkamatay ng tatlong kabataan at pagkasugat ng iba pang estudyante. Maaari umanong maharap ang naturang pulis sa kasong administratibo gaya ng grave misconduct o grave neglect, depende sa magiging resulta ng investigasyon. Tiniyak din ng NAPOLCOM ang pakikiisa nito sa mga pamilya ng mga biktima at sa paghahanap ng hustisya kaugnay ng insidente. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ng Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga barangay tanod o barangay watchmen para bantayan ang mga paaralan. Ito po ang napatid kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Ray Co sa isang pulong balitaan sa Campo Crame. Ayon kay Co, ang planong ito ay bahagi ng mga hakbang para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan matapos ang serye ng karahasan dito. Nagsumite na aniyan ng mga rekomendasyon ng PNP sa Department of Education matapos ang dalawang naunang insidente ng pananaksak sa Cavite noong isang linggo. Bukod aniya sa x-ray scanners, metal detectors at karagdagang security guards, makakatulong ang barangay tanod sa pagtiyak na hindi banta sa seguridad ang sinumang papasok sa paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mariing kinondina ng Council for the Welfare of Children o CWC ang nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School o sa Tacloban City na ikinasawi ng ilang estudyante at ikinasugat ng ilan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, lubang nakakabahala ang nasabing insidente na hindi lang sa Tacloban nangyayari kundi maging sa iba pang panig ng bansa. Kaya naman mahalaga na matutukan at maimbestigahan ang nasabing insidente upang hindi na ito maulit pa at matiyak ang ligtas espasyo para sa lahat ng paaralan sa bansa para sa bawat kabataan.
4: Yung makabata helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po pati na rin po doon sa eskwelahan para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po no, ng mga biktima at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan, kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act.
3: Kaugnay po niyan, magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno para alalayan ang mga estudyante at guro na nakasaksi sa shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Tapales, makikipag-ugnayan sila sa DepEd, DSWD, DOH at lokal na pamahalaan para sa iba pang kaukulang tulong sa mga individual.
4: Yung mga bata na naka-witness, yung mga nasugatan, yung mga pamilya po nila na na-trauma, kailangan po natin tulungan. That's why we are coordinating with the LGU and with the school so that we can refer them perhaps to the DOH, yung National Center for Mental Health. Ang aming parent agency sa pangungunan ni Secretary Rex Gatchalian, kami po ay lalapit din po kung anong matutulong ng DSWD. And of course, yung DepEd po ay si Secretary Sani Angara, I'm sure meron pong maitutulungan DepEd po dito para din sa mental health concerns ng mga bahala dito sa nakakatakot na pangyayari pong ito.
3: Ang mga pahayag ni CWC Executive Director 5 Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Agad nagbigay ng psychosocial support ang DSWD sa mga estudyante at guro na nakasaksi ng shooting incident sa Tacloban. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga apektadong individual.
5: Yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
0: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: On top of the situation na ang Department of Education o DepEd sa nangyaring insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon mismo kay Education Secretary Sunny Angara, agad na silang nakipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Health, Department of Social Welfare and Development at maging sa mga otoridad at lokal na pamahalaan para maaksyonan ang insidente. Nagpadala na rin ang DepEd ng guidance counselors para matugunan ang psychosocial needs ng mga biktima ng insidente. Aminado si Angara na sa lawak ng naging danyos ng insidente ay karagdagang tulong pa ang kinakailangan nila para sa psychosocial interventions ng mga biktima ng shooting incident.
6: We want to make sure na available tayo kung anong pwedeng itulong. Siyempre, nananawagan din kami kung meron bang malapit na area, pwedeng magbigay ng yung bang mental health treatment, tapos yung psychological assistance, yung mga ganun. Kasi meron kaming papadalang dalawang guidance counselors pero makakulangin sa dami ng estudyante at saka ng mga teachers doon.
3: Si Education Secretary Sunny Angara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagpapaigting ng security protocol sa mga paaralan, tiniyak ng DepEd kasunod ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City, si J. Mark Dagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Paigtingin ng Department of Education ang security protocols sa mga paaralan na alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas maging safe space sa mga kabataan ang mga eskwelahan. Ginawa ng kalihim ang pahayag kasunod na rin na nangyaring pagbisita nito sa San Jose National High School sa Tacloban City sa pakikipagpulong sa mga stakeholder para ilatag ang mga kaukulang hakbang kasunod nga na nangyaring pamamaril sa nasabing paaralan kahapon. Dito ay binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang maiwasan ang anumang kaharing tulad na insidente. Tiniyak din ng kalihim ang seguridad ng mga mag-aaral at pananatilihin nila na ang kaligtasan at gayon din ang pagtitiyak sa kapakanan ng mga mag-aaral. Nanawagan ng kalihim sa mga otoridad na paigtingin pa ang mga ginagawa nilang hakbang upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at komunidad. Nagpasalamat si Angara sa lokal na pamahalaan, gayon din sa pambansang pulisya sa agarang pag-aksyon at pagtulong para mapabilis ang isinasagawang investigasyon kaugnay ng insidente. Matapos ng kanyang pagbisita sa San Jose National High School, ay agad niyang binisita ang dinalaw ang mga nasugatang estudyante ng pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mariing kinundinan.

0: at ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay niyan, inatasan na ng DILG ang Philippine National Police o PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para repasuhin at palakasin ang security measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakikipagtulungan ito sa mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House leader nagpaabot ng pagkikiramay sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan ipinanawagan. Si Melanie Baldos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakikiisa si House Speaker Faustino Bongbongile III sa buong bansa sa pagdadalamhati para sa mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay nito, binigyan diin ng leader ng Kamara ang agarang pangangailangan na patatagin ang mga hakbang upang maiwasan ang karahasan at mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay D. Labis na nakababahala ang anumang uri ng karahasan na kumikitil sa buhay ng mga kabataan at sumisira sa kapayapaan sa mga akademya. Anya, dapat manatiling lugar ng kaalaman, seguridad at oportunidad para sa bawat batang Pilipino ang mga eskwelahan. Apat na mag-aaral ang naiulat na nasawi at ilang bata naman ang sugatan sa pamamaril na naganap nitong Lunes ng umaga sa loob mismo ng campus. Suportado rin ng House Leader ang sinasagawang malalim at patas na imbestigasyon upang lumabas ang katotohanan at magkaroon ng hustisya.

0: information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Isa ng super typhoon ang Bagyong Francisco na nakakaapekto ngayon sa Cagayan Valley at Bicol Region. Ayon po sa PAGASA, nagpapaulan din ang habagat sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Inaasahang lalakas pa ang bagyo ngayong araw bago lumihis pa silangan ng Batanes, Babuyan at unti-unting hihina. Posibleng lumabas ito ng bansa sa Biyernes, June 26.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na magpapatuloy ang rehabilitation efforts ng pamahalaan para mapigilan ang mga pinsalang dulot ng bagyo, pagbaha at iba pa. Si Alvin Baltazar sa report.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang ginagawa ng pamahalaan ng mga rehabilitation efforts sa gitna ng pagnanais na hindi na danasin pa ng ating mga kababayan ang kalbaryo dulot ng bagyo, makapagbaha at iba pa. Ayon sa Pangulo, may nakalatag na ani ang plano ang pamahalaan ukol dito para sa susunod na taon. Nakapaloob na ani ito sa National Expenditure Program para sa 2027 at kanila ani ang titiyakin na hindi magagalaw ang nasabing pondo para sa rehabilitation. Ilan ani sa gagawing hakbang sa rehabilitation efforts ay ang harangin na sa taas ang tubig para hindi na magdulot ng anumang problema sa baba kung nasaan ang komunidad. Kahapon ay nagsagawa ng inspeksyon ng Pangulo sa Mananga River sa Talisay, Cebu kung saan ay tiningnan nito ang progreso ng upgraded flood control structures na tutugon sa problema sa baha ng mga taga roon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: We will continue to come, we will continue to build, we will continue to repair, and may plano tayo para sa next year para doon na natin hakarangin sa taas yung tubig para hindi na natin masyadong problemahin.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
4: Sa kakapasok lang pong balita, update lang ito kasi kanina sabi natin super typhoon ang Bagyong Francisco. Ngayon po ayon sa PAGASA, humina sa typhoon category ang Bagyong Francisco habang tinatahak ang Babuyan Islands. Sa kaugnay pong balita, aktibo na ang heightened alert status ng Philippine Coast Guard o PCG kaugnay ng epekto ng Bagyong Francisco sa bansa. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sinabi nitong kasado na ang mga paghahanda ng operating units ng PCG, partikular sa northeastern Luzon na siyang direktang tatamaan ng bagyo. Nakakalat na rin aniya ang deployable response groups ng PCG, maging ang kanilang floating assets at radio communications group para agad na makatugon sa oras ng sakuna at pangangailangan at maibigay ang nararapat na humanitarian response. Mahigpit na rin ang isinasagawang monitoring ng PCG sa apat na pantalan sa bansa na direktang maapektuhan ng bagyo, partikular ang Itbayat, Basco, Ivana at Santa Ana.
8: We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya katulad po ng PAGASA for the regular weather updates, at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination, particularly sa area po ng mga coastal residents, yung atin po mga mangingisda. Atin po siyang pinapaalalahan na sa gayetong hindi po maganda ang panahon, ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
4: Yan po ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
5: Nagpadala na ang DSWD ng mahalagang relief supply sa Basco, Batanes sa gitna ng paglakas ng Bagyong Francisco. Katuwang ang UN World Food Program, ipinadala ng ahensya ang apat na container vans na naglalaman ng 7,000 family food packs at isa pang van na sakay ang 1,020 kitchen kits at 100 modular tents. Inaasahang darating ang supply sa lalawigan sa pagitan ng June 24 at

0: 25.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Inatasan na ng Department of Education ang mga paaralan at field offices nito sa buong kapuluan na paigtingin ang paghahanda dahil nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Francisco. Bilang tugon, hinikayat ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service ang mga paaralan, division offices at regional offices na matamang i-monitor at agad magbigay ng update sa mga mag-aaral, guro at empleyado ng paaralan. Inatasan din ito ang mga paaralan na panatilihin ang communication channels at paganahin ang school disaster risk reduction and management teams at contingency plans kung kailangan. Dapat din aniya silang makipag-ugnayan sa local government units at disaster risk reduction councils para palakasin ang ginagawang paghanda ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw ang Emergency Cash Transfer Program para sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga tatanggap ng tulong ang mga biktima mula sa Davao Occidental, Sarangani at General Santos City. Mahigit 799.59 million pesos ang inilaang pondo sa naturang programa.
3: Tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin.
0: DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nakapagpalabas na ang DSWD ng 378 million pesos na halaga ng relief aid sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol. Bukod pa ito sa ipinadalang mobile kitchens na nagbibigay ng hot meals at family tents na pansamantalang tinutuluyan ng displaced families. Ayon pa sa DSWD, nasa kabuuang 520,722 family food packs, 10,364 ready-to-eat food boxes.

0: takasan ng operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga lugar sa Mindanao na labis na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, hindi pa rin tumitigil ang kanilang search and retrieval stage para sa mga individual na patuloy na pinaghahanap. Gayun din patuloy ang pagbibigay ng logistical support ng PCG, partikular na ang pagpapadala ng mga relief supply sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol.
1: Patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area. Kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard canine working dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya, sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong na-report na isang missing individual dyan. At malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri, dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin.
0: Yan ang tinig ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:28 ang ating oras, ipinatutupad na sa iba't ibang gasolinahan ngayong araw ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo base sa abiso ng Department of Energy o DOE. Papalo sa 3 piso at 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay may tapyas presyo na 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos and 4 centavos kada litro. Ang kerosene naman tumataginting na 9 pesos and 82 centavos hanggang 11 pesos and 82 centavos ang rollback sa kada litro. Ayon po sa DOE, ang pagbaba ng presyo ng langis ay bunsod ng pag-stabilize ng pandaigdigang merkado ng langis matapos ang positibong usapin ng Estados Unidos at Iran.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy patuloy na nakaalalay sa pagkukumpuni ng mga planta sa Visayas Grid para sa matatag na supply ng kuryente sa buong Visayas. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Upang mas mapabilis ang pagtugon sa palagiang yellow alert status sa buong Visayas Peninsula, patuloy

0: Ang sinasagawang pagtulong ng Department of Energy sa mga planta na nagbibigay ng supply ng kuryente sa Visayas Grid para maayos na to sa palagiang pagganta sa yellow alert status sa power supply. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na on track na ang mga sinasagawang rehabilitation assistance na mga kagawaran upang mapabilis na ang pagbalik normal ng supply ng kuryente sa grid. Sa kanilang power assessment, inaasahan sa darating na Agosto, may babalik na ang normal na supply ng kuryente dahil sa patuloy ng rehabilitasyon ng mga power generation companies, maging ang mga transmission lines ng NGCP upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Siniguro naman ng Energy Department na patuloy ang kanilang pagtatrabaho round the clock upang maibalik normal na ang supply ng kuryente sa ating mga kababayan sa Visayas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakahandang sumuporta ang Department of Energy o DOE sa mga lokal na pamahalaan sa Visayas, lalo na sa Cebu, kung magdedeklara ito ng energy emergency dahil sa tuloy-tuloy na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas grid. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kung tingin ng LGU ay makakatulong ito para sa kanilang mga nasasakupan, ay suportado nila ito, lalo na at apektado ang pang-araw-araw na buhay ng mga consumer habang nawawalan o kapag nawawalan ng kuryente. Pero kumikilos na rin naman aniya ang DOE sa ngayon para mabawasan ang patuloy na paglalagay sa red at yellow alert level ng Visayas grid. Katunayan, binigyan naman noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang buwan ng DOE para ayusin ito.
3: Napalagay po ng local government, makakatulong po ang pag-declare ng energy emergency or emergency powers nila. Then we can support that activity. Pero depende po yan kung ano yung assessment po ng LGU.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pamamahagi ng libreng bigas sa Tondo, Maynila, sinimulan na. First Lady Lisa Araneta Marcos, mainit na tinanggap ng mga residente. Si DK Sarate sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Ganda nga umaga, DK Sarate ng Radyo Pilipinas. Andito ngayon sa Barangay 72 ng Tondo, Maynila, kung saan na nagpapatuloy ito nga pamamahagi ng libreng bigas para sa mga senior citizen, solo parents at saka PWD. Ito ay programa nga mula sa puso para sa pamilya. At personal na si First Lady Lisa Araneta Marcos yung nagbuhat ng sako ng bigas at inabot sa mga benepisyaryo. Tinulungan din siya ni Manila City Mayor Sco Moreno at saka Vice Mayor Chi Atienza. Alam mo, tuwan-tuwa yung mga nagpunta rito, yung mga residente, dahil kitang-kita sa unang ginang na masaya siya sa kanyang ginagawa. At talaga ng mga napakit nga nung senaryo kanina, kaya talagang nagpalakpakan at natuwa yung mga residente. Kasi mahalaga sa kanila ito dahil bukod doon sa mahal niyong bilihin ngayon, tulad ng bigas, meron silang 10 kilong bigas, may makakain na sila sigurado sa loob ng 10 araw, naramdaman nila yung tulong ng national at saka local government na nakakaabot para sa kanila yung malasakit para sa mga Pilipino.
6: Pero paulit-ulit yung narinig sa akin. Kasi paulit-ulit na rin bumabalik si President Marcos sa Maynila. Masaya-masaya po na tayo ay patuloy na nililingon ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
7: Tulong niyo at pagbibigay niyo ng bigas, lalong-lalo na sa kapwa namin mahihirap, napakalaking tulong. At kami muling maraming salamat sa pagbibigay. Inihintay namin talaga yan.
5: Narito sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na magpapatuloy ang pagbili nila ng lokal na bigas mula sa mga lokal na magsasaka para sa pamimigay ng libreng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon mismo kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, direkta nilang binibili mula sa mga partner nilang former cooperatives ang bigas na papalo ang halagang 50 pesos kada kilo. Sa ganitong paraan kasi ay mas matutulungan aniya ang mga Pilipinong magsasaka at mapalakas pa ang sektor ng agrikultura ng bansa.
8: Ang bigas po, binili po natin sa mga farmer cooperatives. Local rice po ito, hindi po ito imported rice kasi ginusto po natin tulungan ang mga local farmers. So, ang ginamit po natin ay ang Sagit Saka Act which enables us to enter into negotiations with farmer cooperatives. Ang presyo po ng kada kilo ay 50 pesos. Syempre may balot pa yon, so may 50 pesos pa yon. So 50 plus so 55 pesos per kilo, 550 pesos po for every 10 kilos.
2: Yan ang pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ikatlong araw ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy ngayong araw. Si Ninfa Asuncion sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nasa Senado ngang muli ang House Prosecution Team sa pangungunan ni Representative Jervin Ruistro at mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa ikatlong araw ng pre-trial conference kung saan minamarkahan ang mga ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial. Para ito sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kung saan minamarkahan ang mga ebidensya na gagamitin gagamitin nilang exhibits sa impeachment trial. Dumating ang magkabilang kampo na may mali-maliit ang mga dokumento na inakyat sa Senado at pinasok sa silid na pagdadarusan ng closed-door pre-trial conference. Sa panayam, sinabi ni Ruistro na maayos na idaos ang pangalawang araw ng pre-trial conference kahapon at wala namang naging pagtatalo sa kanyang pagkakaalam. Ngayong ikatlong araw, sinabi ni Ruistro na gusto na nila itong tapusin pero alanganin anya dahil sa libo-libo pang mga dokumento ng magkabilang panig, partikular tungkol sa Article 1 o yung kaso laban sa Vice Presidente tungkol sa umano'y pag-abuso at maling paggamit ng confidential funds at para sa Article 2 na tungkol naman sa paratang ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Sinabi ni Ruistro na inadapt ng defense team ni VP Sara ang marami nilang dokumento sa prosecution at minumungkahin nila ang markings ng common exhibit dahil parehong dokumento lang ang gagamitin pero umayaw ang defense team dito kaya separate markings pa rin. Sa panayam din na dito sa Senado, sinabi naman ni Attorney Michael Po na Michael Poa ng defense team ni VP Sara, malabo silang matapos sa pre-trial conference at maaari pa silang abutin ng hanggang Wednesday.

0: posibleng dagdagan lang nila ang visibility ng law enforcers, Senate Sergeant at Arms at Allied Forces sa Senado kapag ganap nang nagsimula ang paglilitis. Sa ngayon ay wala naman ani ang natatanggap na banta ang OSAA tungkol sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Until such time that after conferring with the different law enforcement agencies, no, and the forces, after we have talked about it and we saw that the situation is already, you know, normalized na din, that's the time that we may consider to lower our security level.
0: Si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Alfred Corpus.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kabilang dako, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte, na posible pang abuti na hanggang Huwebes ang isinasagawang pre-trial conference. Ang kay Poa, gusto man nilang mabilis na matapos ang pre-trial conference para makapaghanda na sila sa mismong trial, ay natatagalan sila sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, partikular para sa Articles 1 and 2. Nililaw naman ni Poa na wala silang binablock o hinaharangan na ebidensya sa pre-trial conference.
4: Kaya, syempre, gusto nating mapabilis, but we're anticipating baka umabot tayo ng Thursday, Marky. Yun naman talagang schedule. If you notice dun sa naging unang schedule ng pre-trial, talagang from June 18 to June 25 siya. So, hopefully, matapos namin as soon as possible. I think both parties naman, both the defense and the prosecution, gusto naman namin dalawa na mapabilis at matapos na to para makapag-prepare din kami.
3: Si Attorney Michael Poa, isa sa mga defense counsel ni Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas makakalaman ng dalawang professional teams mula New Zealand sa tune-up games bago ang third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Para mapalakas pa ang paghahanda para sa third

0: window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, magkakaroon ng pares ng exhibition games ang Gilas Pilipinas laban sa dalawang koponan mula New Zealand National Basketball League. Unang makakatunggali ng Nationals ang Manawatu Jets sa June 28 bago nila harapin ang Franklin Bulls sa June 30. Samantala, isinagawa kagabi ang open practice at fans day sa Phil Oil Center Arena kung saan dumalo ang lahat ng players ng national team maliban kay Kevin Kiambao. Aalis na ngayong araw ang Pinoy Cagers patungong Brisbane, Australia para naman sa apat na araw na training camp doon. Pinaghahandaan ng Gilas ang dalawang road games nito kontra New Zealand sa July 3 at Australia sa July 6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang iba pang balita dito sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Makita.
0: Ano pa kapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:42 po ang ating oras, karagdagang balita dito sa Luzon. Cagayan Valley DRRMC inilagay na sa Blue Alert status bilang paghahanda sa Bagyong Francisco. 100 barangay sa rehiyon babantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang detalye mula kay Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inalerto ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction Management Council ng mga local DRRMC at mga member agency nito mula sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco sa Region 2. Isinagawa ang pre-disaster risk assessment meeting nitong Lunes sa pangungunan ni Chairperson at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol upang talakayin at mailahat ang paghahanda ng mga kinaukalang ahensya at maging ng mga LGU. Ayon kay RD Mogol, dapat maging proactive at paghandaan papalapit na bagyo kahit pa man magkakaroon ng curving scenario sa track nito at hindi direktang madadaanan ng kalupaan ng rehiyon. Lumalabas kasing uulanin pa rin ang hilagang bahagi ng rehiyon kabilang na bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at Northeastern Part ng Cagayan at makakaapekto rin ang Southwest Monsoon. Kaugnay nito, kanyang inaatas ang pagsagwa ng pulong kasama mga kinuukulang opisina sa local level, ilocalize mga abiso hanggang sa barangay level, bantayan ng flood at landslide prone areas, at magsagwa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Base sa naging paglalahad ng Mines and Geosciences Bureau, aabot sa halo 100 barangay sa mga lalawigan ng Batanes at Cagayan ang inisyal na bilang na posibleng maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa mula sa pag-uulang idudulot ng bagyo. Tinayak naman ng Department of Interior and Local Government ang kanilang patuloy na pagmonitor ng kahandaan ng mga LGU upang masiguro ang maayos sa pagtugon sa posibleng epekto ng bagyo sa nasasakupan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk, may gagawing pag-uulat si Estrella Loque. 221 four-piece beneficiary sa Tabuk City, Kalinga, formal lang nagtapos sa programa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: 221 pamilyang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Tabuk City, Kalinga, ang formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremonies na may temang pagkilala sa mga pamilyang tapos bilang miyembro beneficiaryo ng 4Ps. Ayon kay DSWD Field Office Car Regional Program Coordinator Fatima Florendo, higit pa sa pagtatapos ang programa ay pagdiriwang ng pag-transition ng 4P families mula sa regular support patung self-sufficiency. Binati ni Florendo ang 221 graduating 4Ps beneficiaries na may kakayan na ngayong i-produce ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya dahil nakaalpas na list sila sa kahirapan. Pinatunayan naman ito ng ilang 4Ps beneficiaries na nagtestimony at nagkwento na mapositibong pagbabago sa kanilang buhay at kabuhayan katulad na lamang ng pagtatapos sa kolehiyo ng kanilang mga anak at pagkakaroon na naman ito ng mga trabaho. Kaugnay nito, ipinasakamay ng 4Ps City Operations Office sa Tabuk City Government ang kumpletong records ng 221 4Ps beneficiaries kasama sabay na abiso patuloy nilang kabayan at tulungan ama ito upang magpatuloy ang matagumpay na nagkampanana. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, Bicol Region, tumanggap ng 5 portable Starlink units mula sa DSWD para sa mas pinalakas na disaster communications. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Mas pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakayahan nitong tumugon sa mga kalamidad sa Bicol Region matapos ang opisyal na pag-turnover ng 5 portable Starlink units sa DSWD Field Office 5. Pinangunahan ni DSWD Assistant Secretary Johannes Paulus B. Acuña ang pag-turnover kung saan binigyan din niya ang kahalaga ng pagkakaroon ng maasang internet connectivity sa panahon ng mga emergency at sakuna. Ayon kay ASEC Acuña, layunin ng mga portable satellite internet units na mapabuti ang komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response team, lalo na sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at paghahanda ng ahensya para sa nalalapit na panahon ng mga bagyo. Kaagad namang isinailalim sa actual field testing ang mga bagong kagamitan sa 10 city evacuation centers sa Barangay San Jose Malilipot, Albay, ilang oras matapos ang turnover. Layunin itong matiyak na ganap na gumagana at handa ang mga unit bago ito ilagay sa iba't ibang...

0: Bagamat pangunahing nakalaan ang mga Starlink units para sa disaster response operations at coordination ng mga kawaninang DSWD, maaari rin itong makatulong sa mga evacuee sa oras ng pangangailangan. Maaari umanong magamit ng ilang residente ang internet connection upang makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay, habang maaari rin itong makatulong sa mga estudyanteng pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Ang 5 unit na ipinagkaloob sa Bicol Region ay bahagi ng mas malawak na deployment program ng DSWD sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Bukod sa Region 5, nakatanggap din ng 5 portable Starlink units ang Regions 11 at 12 na nagdala sa kabuuang 15 units na ipinamahagi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng DSWD, umabot sa 6 million pesos ang pondong inilaan para sa pagbili at deployment ng 15 portable Starlink units na inaasahang magsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capabilities ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Bicol, DNR naghatid ng mobile services sa San Andres, Catanduanes. Si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac ay may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nagsigawa ang DNR Catanduanes ng programang DNR Permitting and Other Services on Wheels sa San Andres, Catanduanes upang mailapit sa mamamayan ang mga pangunahing serbisyo ng ahensya. Pinangunahan ni Attorney Vivian Escoto, OIC PENR Officer, ang aktibidad kasama ang mga kawani ng DENR Penro at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng San Andres. Kabilang sa mga serbisyong inihatid ang pagproseso ng permit applications, pagtulong sa land titling at land disposition concerns, registration at verification services, paggabay sa environmental compliance requirements at pagtanggap ng mga reklamong may kaugnayan sa paglabag sa mga batas pangkalikasan. Nagsagawa rin ang ahensya ng information campaign upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa kanilang mga programa at serbisyong pangkalikasan. Layunin ang programa na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan

0: sa mamamayan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya, inklusibo at maagap ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala uli.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na po tayo sa Visayas. ICPO at DepEd Iloilo nagpulong para palakasin ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Agad na nakipag-ugnayan ng Iloilo City Police Office sa Department of Education, Iloilo City Schools Division upang palakasin ang seguridad at mga safety protocol sa mga paaralan kasunod ng naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Tinalakay sa pulong ni na ICPO spokesperson Police Major Sheila May Sangrines, Police Lieutenant Romadel Velasco, Chief ng Women and Children Protection Desk ng Iloilo City Police Office at Schools Division Superintendent Dr. Maria Luz de los Reyes, ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Kabilang dito ang pag-manage at maintenance ng CCTV at iba pang security equipment, kahandaan ng mga first responders sa oras ng emerhensya, pagpapatupad ng child protection programs, pagtukoy sa mga high-risk school na nangangailangan ng karagdagang seguridad, police deployment at pagre-repaso sa standard operating procedures ng mga security guard. Napag-usapan din ang pagsasagawa ng mga lecture at information campaign laban sa bullying, karahasan at iba pang usaping may kaugnayan sa school safety. Inikayat din ng ICPO mga school official na agad na makipag-ugnayan sa National Emergency Hotline 911 o sa mga hotline ng ICPO sakaling magkaroon ng emergency o makapansin ng anumang kahinahinalang aktibidad. Ayon kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, mahalaga ang pagtutulungan ng mga paaralan, pulisya, magulang at komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga institusyong pang-edukasyon at maiwasan ang mga banta sa buhay ng mga mag-aral at guro. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Dako na tayo sa Mindanao, serbisyong pang-agrikultura inihatid ng Office of the Provincial Agriculturist ng Llano del Sur sa malalayong komunidad sa Laluigan. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mahigitali na po magsasaka sa sitio Bangko Bangko, Barangay Park Area sa Wau, Llano del Sur, ang nakinabang sa isinagawang agricultural training o na vegetable production ng pamahalang panlalo Laluigan ng Llano del Sur sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Layunin ng pagsasalay na palakasin ang kalaman ng mga magsasaka sa makabang pamamaraan ng pagtatalim ng gulay at mapatas ang kanilang produksyon upang higit na mapabuti ang kanilang kabuhayan. Kasabay ng aktibidad, pinagkuluban din ang mga kalahok ng libreng binhi ng gulay, mga kagamit ng pangtanim at mga pamatay peste bilang karagdagang suporta sa kanilang pagsasaka. Ayon sa pamahalang panlalayugan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na may lapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong at suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Binhi ng palay ipinamahagi sa lungsod ng Hingoog. Ang detalye ng balita hatid ni Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Isinagawa ang pumahagi ng binhi ng palay sa lungsod ng Hingoog sa 700 ka rice farmers sa iba't ibang mga barangay. na kung saan nakatanggap ito ng 720 bags ng palay seeds mula sa Department of Agriculture Regional Field Office Team sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at sa Field Rice. Nagpasalamat ang mga magsasaka sa Department of Agriculture, LGU Hingog at sa National Government sa patuloy na pagpatupad sa mga programa para sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura. Inimok ang mga magsasaka para makatanggap ito ng mga ayudang galing sa gobyerno, sisiguruhin lamang na rehistrado ito sa Registry Systems for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, June 23, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for

0: is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahanglan nga pirming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na lang akong nagainom ni ini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto.

0: coffee and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinugdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: daghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.

0: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health
1: into your home. Ako si Najib Rasul, licensed Bono Anis na Amagidad. Yan. Dinhi ko sa Algeria, Pasibo. So what I do is inom ko Lactopafi. Inom ni mo, ma-feel ni mo nga katong stomach disorder ni mo, kanang sakit dito nga magdaganda-dagan din sa inyong sulok-sulok. Oh, tanas. Ma-revive ka. Sa itong imong magsigan panungab,

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan.

0: Chika o Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagdinayloay o opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahalang madunggan. Kini ang Chika o Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan, Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa ato mga suking tigpaminaw, oras na to karon alas 12:12. Another episode na punta sa Chika o Advokasya o karong buntaga. Very honored kayo ta kay atong guest karon, atong hepe sa DVMF, no? So karon sa di pa nato sugdan, atong i-acknowledge ato mga hookup stations starting off 98.1 DYPSBT Radio sa Tuburan, 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Okay, so karong buntaga ay utuhan, no? Atong i-welcome ato ang guest. Usa ka dako og dungog nga og pribilehiyo tungod kay makauban nato ang usa ka babaeng haliki sa serbisyo publiko dinhi sa Dakbayan, ang nagmando og naggiya sa pagkaresponsable sa pagatiman sa ato mga kahayupan o panglawas sa publiko. Dili na nato dugayon og ato nga sugaton sa masipang pakpak ang dynamic and dedicated hepe sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries, Dr. Jessica Maribuhok. Mayong udto, Doc.
2: Yes, mayong udto, Cons Gracia, og sa ato ang mga tigpaminaw, suking tigpaminaw karon sa radyo, og sa ato ang mga viewers kay live Monday taron sa Facebook og sa YouTube, no? So, maayong udto og hinaot na maayo ang inyohang paniudto karong adlaw. So, maayong udto jud nimo, Cons.
1: Yes, thank you kayo, Dokino, sa paghatag nimo og panahon namo diri sa Bantay Radyo kay usa pud ni sa mga gi-request sa mga katawhan, no, labi na naay mga issue nga ato ang tubagon karong buntaga. So before ta mag-start, natay question of the day. So kada guest ato natay hatag na question of the day, pero kaning pangutana nagikan sa ato ang mga followers. So ang question of the day, unsa ang pinakadakong sayop nga pagtuo sa mga Sugboanon kabahin sa rabies ug bakuna sa mga binuhing mananap. Pero unya pa na niya tubagon later part sa ato ang programa. Okay, so to start off sa ato ang interview, no, with Dr. Jess. Okay na, Dr. Jess,
2: na oh, sige tawag.
1: Kumusta ang dagan sa opisina karon sa DVMF karong tunga-tunga sa tuig? Unsay typical nga morning sa Osaka City Veterinarian?
2: Okay. Thank you kay Jud na pangutana, Cons, no, kay di jud na mawala jud ang ato ang policy direction sa ato sa gobyerno og ni mayor. So, kung naa jud ta sa office, padayon jud ang ato ang rabies control program. Padayon sa dang ato ang livestock disease management program, mao nang moadto ta sa bukid. So katong rabies control program, mao sa nang moadto ta ngadto sa mga barangay para muhatag og serbisyo in terms sa rabies vaccination. At the same time, moadto sa ta sa mga barangay para mag-ligate og kapon. And then mag-monitor sa ta sa atong mga impounding team kay nag-adto man siya sa mga areas na katungdagan kay mga babae na iro para i-pick up nato unya ato ang ITNVR or CNVR. Ligate, kapon, vaccinate, then ibalik sila pag maayo na. And then, parts na sa ato ang pag-monitor, like ka na mag-investigate ta kung na'y mga problem gani in terms sa maltreatment, abuse, og basta related sa animal welfare sa mga atong mga kahayupan din sa syudad sa Sugbo.
1: Correct. In fact, usa ang akong barangay sa Punta Princesa, personal gyud siyang niadto sa among sesyon para makikinabi sa mga opisyalis. And last Friday,
2: yes.
1: Dito po ang
2: team nato.
1: Ang team ni Doc Chess, no, para pagkapon, rehistro, ingnana. So later na nato isgutan, Doc Kikay. Ato segment 1 karon, kampanya batok hot meat.
2: Oh, okay.
1: Usapon din no sa pinaka
2: init.
1: Init
2: kay hot man.
1: Kay hot good. No, so natay gitawag og no certificate, no sale policy.
2: Yes.

0: inspection certificate na gihatag na gikan sa atong inspector. So kung ibaligya na siya, actually that is a violation na sa atong City Ordinance 2189. Kay buot pasabot manggod ana, kung imo nang i-display sa public, pwede siya makaon. So kung makaon siya, naa manggod tay gitawag na mga zoonotic diseases manggod cons, no. Zoonotic diseases is mga sakit sa live na mga buhi na mga kahayupan. Kung ihawon siya, pwede pa nato madala kung karkas na siya. So kung wala siya na inspect, pwede siya makakause og problem sa ato ang mga consumers. And din hatang dapitan na mo intervene na kung illegal siya gislaughter, but pasabot, dili siya angay ipakaon sa ato ang mga consumer, kay ang problem ana is the public safety o ang public health sa.
1: Mo nang dapat target tay meat inspection certificate.
0: Yes.
1: Aside sa kaning MIC.
0: Mo na siya MIC.
1: Unsa pa ilain kinahanglan aron makuha sa kaning mga tindira nato para masiguro nga di ko sila ma-confiscate og kuan karne.
0: Okay. Ang amo raman yung i-confiscate jud cons, no, katong mga hot meat na giingon nato na illegal slaughtered. Pero kung wala siya na register kay isa man sa good bukod sa katong mga documents natong pangitaon, isa sad na pangitaon nato is registered ba siya sa Cebu City as a meat vendor, meat dealer, lechon dealer, kana siya is dili mi mo confiscate kung kompleto siya documents. Muhatag lang tag stern warning. Actually niya guidance nato siya labi nag first time niya.
1: Okay, so naapay warning.
0: Warning,
1: dili,
0: yes,
1: dili pa
0: yes.
1: Automatic
0: no,
1: confiscate.
0: No.
1: Warning para makakuha yung MIC.
0: Aside sa MIC, is kailangan sila magparehistro sa itong office. So kung magparehistro siya, dapat na siya business permit. Isa man sa itong mga pangitaon sad. Kay kung wala manggod siya yung mga business permit or mga assessment, ato sa siyang guidance. So ato silang i-remind na, ma'am, tagaan ka na mag-warning karon ha niya. Within this duration, dapat mahumani mo kay amo ng kwanan. But kompleto siya sa documents like meat inspection certificate or na akong imported mangga iyang meat na siya certificate of meat importation. Kay depende man na siya kung newly

0: Kaya pwede man gud mamatay ang hayop ana. Mm. So it's not only directly. Siya. Yes, actually kay imo mang gilumsan. Ang impact man gud ana is mubugat ang timbang.
1: Pagpalit. Mo nang pangilad
0: yun. So mo nang violation sa animal welfare, food safety o sa Consumer Act. So not only sa display dito sa mga merkado or sa supermarkets na naka-confiscate ta, but including sa mga ihawan. Kaya atong sa nang gi-monitor before sila ihawon, kaya not only meat inspection certificate konsa or certificate of importation kung karne na siya. Pero kung ihawon pa sad siya, like maybe, buhi,
1: kung pa buhi siya, pa di pa
0: nasa tay, nasa tay documents na pangitaw na na. But dili ta mo confiscate. Mo confiscate lang ta kung tanaw nato na naka-violate o like pareha na drenching, oral drenching.
1: So pasabot ni Duke, before ka mag-ihaw dapat
0: nakay veterinary health certificate.
1: Pwede magsayo-sayo na tag-ihaw.
0: Okay, kung naman ko kay veterinary health certificate, but pasabot walay antibiotic na na-receive ang imuhang hayop. Kay kung naman ko siya antibiotic, pwede sa na siya mahatag sa ato as a consumer. Mo nang ingo ako yung gina-encourage no ang ato ang mga consumers na if you're really a meat eater, you should look for the meat inspection certificate or certificate meat of meat importation. Kay right man na nimo as a consumer manggod na imo jud ang tan-awon. Pwede jud ka makapangayo ana kung asa na gibaligya.
1: Kay so, it means tanan merkado na agid na.
0: Naa na siya.
1: Tanan mga tindira.
0: Yes, naa na sila ana ko.
1: Muna dapat ha mabalit kita karne. May nga nakaayo palit ko anang baboy. Na kay meat inspection certificate dai.
0: Actually kay naa jud na sila. Kay tan-awon man sana nato. It's not only us as a deputized or as a meat inspectors or the one the vessel na mutanaw din ha sa syudad sa Sugbo na dili maadto sa ato mga consumers na magkaproblema ta, magsakit ang tiyan, na food poisoning o nanasay magkasakit in terms sa pag-acquire sa sakit gikan sa carcass or sa karni mo nang dito pa lang sa ihawan amo na nang tan-awon kung wala bay sakit ang hayop. Kay kung may sakit dili man nato ipaihaw, kung naa ba siya treatment sa antibiotic dili sad na nato ipaihaw.
1: Pero ang ma-monitor nato do katura po nga asa official na to nga ihawan.
0: Legit na ihawan.
1: Nga ang uban. Mag-ihaw-ihaw na ba? Labi na pista.
0: Okay.
1: Sige.
0: Mo nang mga yun mig meat inspection certificate cons, no? Kung i-display siya as public consumption. But, balik ta sa imuhang question, what if fiesta, birthday, So, actually, sa akong balikon ta, pwede ra siya. But eat at your own risk.
1: Pero kung imuha po binuhi na baboy,
0: yes,
1: kabaw ka pwede. Nga healthy, limpyo
0: yes.
1: ang baboy. No?
0: Mo nang manguan dyan, mimo, ingon man na, uy, birthday ra ba ni, kasal ra ba ni. So, mga ayos at mig-proof, ana. Invitation.
1: na, Mona. Mona, invited yun ninyo si Doc o ganyang team.
0: bawal. So, mona siya cons na eat at your own risk. Mona ang module na purpose na mo na meat inspection certificate, automatic confiscation. No need na siya na imo pang i-reprimand. Kay they know, actually, dugay na kay may nag-disseminate, but gahi jug ulo.
1: Gahi jug. Daghan gyud na, Doki. Ang pangutan na, Doki, gikan sa pag-confiscate ninyo, asa masad na siya pa doon?
0: Okay.
1: Unsay proper disposal na to ani mga karni nga na confiscate?
0: With regards sa confiscation, okay na to, na-confiscate na to. Disposal, natay tulon na klase na disposal actually cons. It could be burying, rendering, or incineration. So, ang amua karon is burying sa among gibuhat kay naamantay compost pit area. So, para sa mutaba kay naasa na by direction si Mayor na katuganing mga tanom, dito ipangbutang, katong black fly, katuganing si Vanessa.
1: Yes.
0: So, kato siya makatabang to siya, na mo nang ang katong atong ilubong nga to, dili lang sad siya directly kay magbutang man sa tag mga chemicals ana which is like lime kay dili man na siya allowed jud sad ipakaon sa tao. So ato jud na siyang ipaduga ngadto ipa dili na to ipakaon kay ang uban manggod was once na naka-confiscate ni min mga oy paldo na sad ang amo ang inspector
1: chichar bulaklak kan.
0: So actually biyaan lang namo kay that is the emotions manggod sa mga tao no. If we're talking about confiscation, part jud na siya sa among trabaho.
1: Correct.
0: But if we're talking about enforcement, manggod, we have to consider unsa amo ang mandate. So we have to protect the community in terms sa kanamang

0: pagkaon na magka-problema sila.
1: Bitaw. Doki, kaning about sa African swine fever, unsay mga pamaagi sa biosecurity ang angayong ipatuman sa mga namuhi o baboy, labi na sa kanang backyard hog raisers, di ba? Kana sila, aron makatabang sa pagpasaka sa ilang barangay gikan sa infected zone, ngadto na sa green zone.
0: Green zone, okay. Oh. Nindot kay na-open sa nanimo cons, no? Kay ang last na to na nag-positive taog ASF, that was September 2024.
1: Okay.
0: So dugay-dugay na dyan niya. Sige, tag-monitor, ana. And then part na sa ato ang pag-info disseminate o muadto tag mga barangay kanang ginabuhat na ako, gina-appeal dyan na ako ang ASF. So number one dyan na to na gina-insist sa ila i-implement as a backyard breeders is the biosecurity.
1: Mm-hmm.
0: Biosecurity is, of course, you have to use disinfectant. So, strict biosecurity is in terms sa imuhang baboy like shelter. Kailangan not only the shed but including sa imuhang wall. So, it doesn't mean na close siya but you can use kanagay mga net para dili makasulod ang langaw. Kaya ang langaw, manggod, pwede siya carrier sa virus. Oo. Ang tao sad na musulod dapat maligo. Mag-ilis og sinina.
1: Dapat limpyo, sad ka.
0: Oo. O niya, naman Jay Uban, actually, naka-experience mi anak kons, no, na mag-change man. Mag-brief na siya. Niya, strategy niya. Kay...

0: dadon dili na ka mobalik. And kana magud siya kung mag-ihaw ka, unya tan-aw nimo na nag-show na siya or nanay mga problem, dili nimo i-travel, i-transport. Pwede nimo manawag ka sa moang office, then that's
1: para
0: the time.
1: Para ang team, mo adto sa
0: yes.
1: area.
0: Check no? na to, collect tag blood. Kung negative siya, then okay la. Strict biosecurity yapon. So, motoy way na to, basic lang kayo na biosecurity, change, tanan, clothing, lahi ang imuang butas, chanelas ka, pwede sad, imuang sinina, change ka, mas maligo ka, mas maayo. Disinfection, every anha ni mo, maski imuha mga gamit, i-disinfect ni mo. Pati sad ang food, ang water nila, pwede ni mo butangan, o kay naman tayo mga food grade na mga disinfectant, na pwede ni mo, ilahang water.
1: Okay.
0: Kay nahitabo manguna siya sa Johnson Mangod Cons, no, na nakainom og tubig, but deep well. Ang deep well, di ay gikan ngadto sa sapa, connected siya sa sapa. Pwede siya makaadtungad to. Naigilabay na baboy na ASF positive. So, dito nakuha sa Osaka farm. Dili siya ka commercial farm, backyard lang siya. So, muna siya cons na...
1: Ito, no, pero, besag ingana ka, simple mo rag... Hassle ba yan?
0: Hassle. Actually, mo na yung number one na complaint sa mga backyard breeders at first na nag-disseminate ta. That was 2021, 2022, na tanan mga backyard breeders, ipatawag na to dito sa top-top. Then, ato silang gitudluan unsa dito mga basic biosecurity.
1: Basic, pero hassle.
0: Oh, hassle dyan siya, actually. But later on, na-appreciate nila. Kaya it's just a routine, manggod. Routine, and then, disiplina sa kaugalingon.
1: Sa lisod, sa una,
0: sa sugod. Sa sugod na dyan na diba? Sa sugod radyo na lisot, but na use.
1: Sa sugod radyo na lisot.
0: But we are talking about money, manggod.
1: Correct.
0: So, if imo yung gikuan imo, ang givalue ni mo ang business, of course, you have to follow the strict biosecurity. Nasa ibang mga farms na, maski nga ito ang mga farmers na pwede radyo kayo, that is for free, manggod, for surveillance, pwede ta nila i-invite, then magkuha tag blood. And we have to make sure manggod naka PPE mi. Mag-change jud mi ana every adto namo sa farm.
1: Lain-lain na farm, lain-lain pud mag PPE no kay boy disinfect na lang siya.
0: But sa karon cons ang among ginabuhat is one day one farm or one day one backyard farmer. Dito, kay mahadlok manggod ang farmer na moadto tangadto niya pagkahuman next na sad. So pwede manggod na basig ikay pasanginlan.
1: Correct no. So inigbalik na to mga kahigalaan atong isgutan na pod no, rabies prevention and vaccine shortage. Nabagid ka na doke, ato nang isgutan human na ning mubong pahinom do.
0: Okay.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kita kamunggay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Madun pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Digid sayon ang pagpananom.
2: Ato ka ng himuong sayon uban sa Lactoplant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo ug makadaot pagkini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
3: Mayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ug Advocacia. So atong gibiyaan dinhi nga topic no about sa rabies, the rabies prevention no and vaccine shortage. So duki natin na record nga animal rabies cases karo tuiga.
4: Mm-hmm.
3: Unsa ang kasamtangang sitwasyon sa Sugbo karon? Ilabi na nga do na tay hagit karon sa kakuwang o shortage sa anti-rabies dog vaccines. Tinuod ba ni Doki?
4: O kung moingon mo good tag shortage no kulang.
3: Yes, kakuwang.
4: So ang naabot mangod nato na bakuna is dili siya enough. So mao nang nakaingon tag kulang, but it doesn't mean na kulang tungod kay walay source. So kulang lang siya. So ang atong gibuhat ana niya cons is mo tong moadto tag barangay kay basig makatabang ang barangay in terms sa maka-shoulder. Kung dili maka-shoulder, actually mapangitaan, napangitaan man jud natong paagi, no?
3: Yes,
4: so mo nang nangutang ta sa atong mga counterpart na mga veterinarian sa laing areas. Pasalamat kay ko sa Lapu-Lapu o sa Mandaue kay nakapahulam jud sila. And mo nay atong gigamit dun sa mga medium risk na mga barangays. And as of now, actually, so we have 15 rabies case, but wala tayo human death. Okay.
3: Kung ano na, uy, achievement na kayo na.
4: And na-open manggod to na ako, katong last na na-interview ko ba, sa Osaka Station sad na, naka-mention jog ko na na-ay suspect. But wala siya na record sa reso sa ato ang DOH, kay suspect man siya. Dili pa siya confirm. So katong isa ka, namatay this within this year. So wala siya na declare jud na human rabies death. So animal. So dinhi pa lang sa mo ang office, mo nay ato ang trabaho na i-control jud nato na dili siya maabot sa tao. So mao nang nag-house to house vaccination ta sa mga barangays, not only barangays but including sa office, kay we are open from Monday to Friday man sad cons. So kung dili sila ka-avail sa barangay, pwede sad sila dito sa atong office 8 a.m. to 5 p.m. Walk in, welcome jud kaayo.
3: Yes, Monday to Friday ha, so pwede sa mga chika nga tamang rahuy bi.
4: O niya, at the same time, nagtuo magod sila na dinharata sa barangay. So, mo, nag-encourage yan na ako kung dili mo ka maka-avail sa barangay, pwede rajun mo sa office. As nasad ang ligated kapon, not only sa barangay, but also we are offering that in the office, but appoint by appointment lang siya. Dili walk-in.
3: Okay, para makiter po ang tanan, di ba? Na komportable mo nag-ato sa opisina. So, Doki, ang Cebu City na target mahimong rabies-free, inigabot sa 2030. Unsa man ng mga barangay diri sa syudad at kasamtangang gi-consider na itong high risk. Pag 2023, apil ba yung punta? Hala ha? Apil ang punta.
4: Na-memorize dyan tayo ni mo,
3: Kots. Uy, kaya.
4: Na-install dyan tayo sa imuang mind.
3: Karun nga, current doki year. Usa nga barangays nga gi-consider na tong highways?
4: Naatay actually 12 ka barangays. Walay labot ang punta. Good thing, no? So, pasalamaton kay ko kay naman tay mga train na mga vaccinators. So, kung mo na akong gingon, kung nata sa barangay, gina-encourage na ako kung nata yung mga vaccinators, pwede jud ka may mabakuna. So,
5: BT Light Rock, BT Radio.
3: Money gi closely monitored ninyo.
4: Yes. No. Mo nay ginabalikan Tejero sa apil sa day. Katong pag-declare man good last year, nag-start ta by January. So ang giuna nato na high risk katong last year. So we have 31 rabies case. We 22 barangays na siya. So katong mga nag-positive na sa this year, gibalikan na nato. So katong mga high risk dan gisagol na sad nato sila. Aside sa 31 na patay, additional na 15 karon na balikan nato. And mao nay amo buhaton na sa July o karon sa June na naay medium risk at the same time na ay high risk na mga barangay. So continuation gyapon na makabut nato kanang 2030 na mga na walay rabies or rabies free Cebu City, not only Cebu City but the whole global na siya o na sa ni promotion. So dapat mangod 70% sa population makabuot na to. Makaingontag na ana tay herd immunity. Within the barangay or within sa atoa sa syudad. So mao nay among give na paningkamutan na makaabot ta ana. So house to house vaccination, it's na spay neuter kanka ato jud ang idungan. If we're going to AIM 2030 rabies free, both human and animals. Info campaign parts na siya cons. Okay. Actually, kay we have to inform manggod na mga pet owners regarding responsible pet ownership, kay namanggoy mga abandon na mga dogs. Okay. And then expected yun na walay rabies later on. And then once na matakdan sila, so risk kayo o dako kayang probability na magka-rabies siya kung i-abandon ninyo, neglect sa owner. Aside ana sa katong akong gikuan is of course natay selective impounding, like katong CNVR parts na siya. Labi na sa situation nato karon manggod na newly build ang ato ang office, so wala mi dili mi maka-expand, dili mi maka-inat. So that's the reason why the humane strategy na among nakita karon for the meantime is the TNVR. So mao na siya ato ang mga strategy na gibuhat nato para makontrol na nato ang rabies. So mag-start ta rabies vaccination, massive vaccination, intensive massive vaccination, house to house vaccination, then dungan nato ang lagi to kapon, which is population control.
3: Bitaw no, mao nang dako kay role ang barangay.
4: Tinuod, tinuod.
3: Partner gid na bisag asang ayon siya. Partner gid na nato ang barangays. Doki nag-iskot ka gani nag responsible pet ownership. Naay gi pangutan na gahapon no nga paghuman gid ko post sa imong picture nga ikaw akong guest no. Naatoy giskutan sa City Council no nga ordinansahon ni Councilor Colabra kalabot sa responsible pet ownership o pet registration nga naay microchipping. Unsa ang pananaw sa DVMF ani, makatabang ba ni pag-address sa nagkataas nga population sa stray animals?
4: Yes, actually mas strengthen. Doon na mention na ang ato ang pet registration sa City Ordinance 2526, which is ang Animal Welfare Ordinance. Naasad na sa mga previous nato na mga ordinansa, which is ang Rabies Control Program. Mas strengthen nato ang pet registration. If we're going to promote mang good pet registration, which is naatay doha klasikons. Sa una magod nag-offer taog house to house or rabies vaccination sa barangay for free. Yes, but karon gina-encourage na nato na they have to pay.
3: Yes. Muna yung pangutana karon to bago ni.
4: So they have to pay registration fee. So we have two types of registration sa office. Ang masking sa barangay, 200 na they have to pay the 200 pet registration, which is annual for that year lang. And the other one is the 600, which is lifetime.
3: Katong perpetual.
4: Oh, perpetual registration. So, gina-encourage no namo na magpa-register na. Kay prior mangod sa mong naga-experience, kumukuha tag house-to-house vaccination free, buyan. Buya nang iro, gusto man gud nato ipa-feel sa ilahan na responsibilidad na day kay bayran.
3: Bito.
4: Oo. Dili basta-basta magbuhi og iro. Kay once man gud na uy, kung ako dining buyan, pwede pasad ka ma-issue ang citation. Mm. Actually part sa dito sa tong program, pwede ka madakpan. Dili mi sa hayop saan sa tag-iya. Gina-trace jud na mo ang tag-iya karon kay dili man gud sala sa hayop na nganong gibuy-an sila sala sa tag-iya.
3: Sa tag-iya jud.
4: Mo nay among gi-strengthen and part na siya sa pet registration nato. And once man gud na wala nay libot suroy tungod kay ma-feel sa owner na, ay, pwede ko ma-issue citation. At the same time, apil na ang ligay itog kapon din na. Kay, once mangod na ma-integrate na to sa massive vaccination na to, mulesan sad ang number sa mga dogs. Wala na sa'y ipang labay.
3: Bito. Duki, when I posted about sa katunga mo ang activity, field activity ninyo sa Barangay Friday, daghan ka itong pangutan na kay daghan
4: ka itong
3: views. Daghan ka itong views, sir. Just mil gina kong views. Kay ang ilang pangutan na unsa kunoy kalahian sa 200 nga registration o 600. Unsa'y benepisyo. Ato doon ang hisgutan
4: mo. Okay. Kung maatos ta sa barangay before, nag-offer ta og free rabies vaccination, especially sa high risk ha, kay para ma-encourage lang. Ang benefit ana kung naka-avail ka og free, of course, di ka mo bayad. But that day lang. Whereas kung nagbayad ka pet registration ng 200, inclusive na ang rabies vaccination, na kay vaccination certificate, deworming for 1 year, kay every quarterly man ata mag-deworm. Okay. So that is for free and asa na kaana.
3: Yes,
4: vitamin supplementation.
3: Deworming, uy. Or private nga
4: ba? And basic consultation part na ana.
3: Libre na po.
4: Yes, pwede ka mo pa-consult dito sa office. And that is only for 200. You just have to show us your official receipt kay mao man na among tan-awon manggod. So kung katong mga nami mga barangay na sa appraisal, of course the pwede nila makuha sa office kay ato man na i-convert into official receipt kay wala man mi kuyog na tig-issue og sani o OR. So appraisal or pwede sad ang barangay maka-issue og resibo kung maka issue sila. So mao nay ato ang way sad na para matagaan jud sila sa resibo, official receipt. Ang 600 ang nakalahi lang ani niya aside sa katong akong na-mention, na siya microchip.
3: Mao to katong masubay nimo no kung asa na imong iro. Labi na katong mga kanang mga tag-iya og mga mahalon kay iro.
4: Kuan siya RFID siya cons, dili siya GPS, but puhon-puhon i-introduce na nato ang dog tag na GPS. Puhon.
3: Pero sa, mahal na po na siya.
4: Ato lang i-make sure na part siya sa registration. So, ang microchip is radio frequency identification siya na embed na to sa shoulder blade sa hayop. And then once na mawala siya niya, na-scanner man na ang mga private vets o kami. Ipascan na ni mo para maujud na kinsay tag-iya kung kami or madakpan na mo, matrace na mo kinsa ang tag-iya or kung gikawat man siya, pwede na nimo as proof na ikaw jud ang owner kay nahitabo na manggod na siya. And lifetime, maski maabot pag 10 years old ang imong dog, maabot pag 12 years old, 15 years old, every year wala kay bayaran.
3: Mao na no, so atong balikon ha ang difference kalahian sa 200 o 600. Ang 200 nanakay
4: annual na siya,
3: so appeal na ang consultation,
4: deworming, vitamin supplementation, rabies vaccination,
3: vaccination
4: certificate.
3: Kung aribod ka sa 600, which is ang perpetual registration, katutanan ma-avail na to plus ang microchipping. Asa na mo anak, kamahal magpa-deworm ah? Diba? Yeah, may konsulta kag private vet.
4: Mahal, yes.
3: 500.
4: Yes.
3: Nakani 200 ra.
4: Tinood kon. Tinood kon.
3: Mao na no, so. Okay, arita sa pet ownership no. Kanunay ni mo nga ginasulti kay kani syempre follower na masat. Ang pamatasan kuno sa iro. Ang pamatasan kuno sa iro nagbanaag sa giunsa kini pag-atiman sayang tag-iya, sayang amo. Unsa ba imong ikatambag sa mga tag-iya o binuhi bahin sa saktong pagtangkal, paghigot, kanang positive socialization ang
4: before cons, mag-interview man jud ko, mag-survey ko sa atong mga clients. Unsay purpose nila nganong nagbuhi og iro? Maski mag-adapt sila. Number one jud na kuan is commodity. Commodity, it means bantay sa balay. That was before.
3: Guard dog.
4: Guard dog, oo. So, mo nang pangutanon ako, unsay way ninyo if guard dog siya? Kay, namagod sa akong huna-huna ba kung guard dog siya, ilish. Hikot. So, di na ni mo, through his answer or answer sa owner, di na ni mo siya ma-advisean. Like, kung guard dog siya, of course, mag-guard man dyan na kung naay mga strangers.
3: Dapat dinihikton.
4: Tinood. Tinood.

0: na siya cons na lubid or twine ba and then na siya leash so makabuya siya.
1: Freely move around.
0: And pwede ni mo buyan. Kung i-cage man gani siya kay para ma-train sad ni mo pwede man but not 24 hours, 24/7 na i-cage ni mo. So night time na i-open sad ni mo kay ang dog or ang cat mag gustahan sad na sila na privacy. So kung mo na siya number one dyan ako no na kung guard dog siya ginahiktan dapat ma-express niya ang normal behavior. Naasay mga owner na masking guard dog siya, ila lang buyan. Buyan nila, ba't naa sila? Kana, muingana lang ka kung naana kay trust sa imuhang dog o ang dog sad na i-trust ni mo.
1: Ilay na inyong level of
0: bonding. Kaya na may mga dog manggod na mag-walk sila, sila i-walk sa ilang dog. Di ba ka na mag-una-una? So, siya yung mag-una.
1: Hindi nga, guyo na ka.
0: So, kana manggod siya, naiuban-ana na no need na siya i-leash, but you have to make sure na secure siya, dili siya makakosag threat, dili sad siya maka... Ang safety sad niya kay basi mukalit lang bangga kung makaki, maligsan, kung makakita og iring. So, isa sad na ang leashing, night time na leash i-leash nimo kung tanaw nimo na nanakay trust pwede ra sa dili
1: but usang sit mo duol dayon
0: So kana siya mostly jud na i-surrender sa amual before is aggressive tungod anang dili sila maka-express sa ilang normal behavior na yuban gani mabuang na naanay mga depression actually mo undergo og depression ang mga dogs or kanang psychologically problem kay naa sila 24/7 sa kulungan sige nalag tuyok kay wala man sila buhaton
1: na sila maanag nga igawas
0: unya every time na imong pagawason mo paak na kay ikaw man good mismo wala kay bond sa imuhang Binoy. So good thing this day or mga 2 years, 3 years, lahi na ang perception sa mga pet owners sa mga sa syudad. More on ko na sila. Actually, kanang makita ni Jujud Nimo, no, in terms pa lang gani sa Ligatog kapon, mag-overlap na amo ang 2 months na, puno na mong schedule karon. Dakan kay mag-inquire. Sa una, nag-offer mi ana that was 13 years ago na Spain Utah sa barangay.
1: Dili.
0: Kay mahadlok sila. Magpa-Ligate. Ba't karon daghan?

0: which is part na siya sa responsible pet ownership. So karon is makita nimo na ang purpose jud nila na mag-alaga sila is companionship.
1: Betong.
0: Oh, pet, mo
1: na karang inyong family. Karang kabisi niyo, Doki. Mo na siya happy problem.
0: Mm-hmm.
1: Happy problem kay meaning dagha na gid ang na-aware.
0: Mm-hmm.
1: Tutugod na sa information dissemination nato, no? Nya, Doki, on a lighter note, dako ba ang, usip, kumusta ang rate of pet adoption nato dili sa Cebu?
0: Taas-taas jud, no? Compare last year. Maskin katong nag-start ni Annie, from 16, that was 2010, 16, 2009, nahimo siya ang mga 100 plus.
1: Oh, 2000, ang gusto mo adopt.
0: 2010. Mm. And then, na-continue na nato, na-stop lang, then gibalik nato ron. Mm. So, mga strategies nato, like, mo-ato ta sa mga malls, ato sila i-promote adoption. Another thing is social media.
1: Correct.
0: With the help of our mayor, actually. So, naasay team. Every month, nami team, like, this month is balik eskwela. So, naka-uniform sila. Kaya maka-encourage man sa good na og adopter, ka-cute.
1: Kung saan na-stage ni mo, Doc, para sa kaning mga tao na may pa mo adapt instead ng mapalit o pet ba?
0: Katong mga dili gani dili breeder o nya gusto nila na naa sila companion. Akong i-suggest jud is part jud na siya ipalagay tong pakapon kay mas more healthier manggod ang dog. So kung willing mo mag adapt dili sa dato padaghanon. So adapt, don't shop. Instead na kanang ako dili kay kuko ano kanang into kanang mo gift ka. Kay wa man gud ka kabalo kung mudawat ba siya or dili. Kay pwede man gud siya na mahimong irresponsible.
1: Mauna. Kasi sa sugod ra pud kana cute.
0: Kay cute. Pagadugayan actually daghay na hitabo ana jud kon.
1: Kay cute pag sugod.
0: So mo na siya kung mo adapt sila, they have to make sure na well responsible siya in what way. So mato siyang financially kon sila capable dapat oy pag mabuhi ko, mura dyan yung bata. Makagasto dyan ko, pagbakuna, pagkaon, emotionally prepared sad ka, kay ang bunny mo, dapat dili lang kay pakaon lang ka, dapat man sagod, hikapikapo ni mo siya, kuyog-kuyogo ni mo siya, na kay time na i-walk.
1: Matrabaho ka, no?
0: Ma-stress na ba ang dog?
1: Ma-stress ang dog.
0: Labi nag-attach kay Nemo niya, katong mga spoiled brat na mga dogs na sa mga ingana.
1: Hindi na bata ang spoiled brat.
0: Actually, yes. Dagan kitag mga na-experience, Ana. So, kwansad ka, physically available, dapat na-adjug ka kay ang ilang exercise, maulagi na mo, mo vary mang good, giyon sa nimo pagtritang dog, unsa sa nimo ang imuhang ban sa iya. Kay kung imo siyang ginapasakitan, imo siyang gina-deprive sa iya mga needs, of course, moabot ana aggressive jud ang dog in the future.
1: Bitaw no niya. Karun, Dok, sa amin ni Dok na, maski og ni sod na ta sa ting-uwan, ang grabe kainit na rabag yung kihapon.
0: Napagyapon.
1: O, unsa mga specific warning signs sa heat stroke na angay bantayan no sa mga tag-iya o mga
0: iro.
1: Mga iro, iring, ana. Unsa naay unsa mga specific signs, ani?
0: Panting.
1: Halhal, no?
0: Halhal, masking bugnaw, masking ang imuhang floor is tiles, mag panting gyapon siya, then maabot ang time na mag-salivate na.
1: Oh.
0: And then mag-collapse or pwede sad siya mag-seizure.
1: Oh, naaba na sila ko ando kay kanang dehydration,
0: madehydrate. Yes, actually madehydrate sila. But ang imo jo makita is mag-pant siya masking na siya sa gawas ninyo, nya dili kay siya wala siya directly sa sunlight. But naishad. But mismo ang environment is init siya, labi na sad i-consider nato na ang species ang breed sa dog. Naman ko yung mga breed sa dog na double coated, na aside triple coated, so kana sad siya. Na siya short coat,
1: mabuhok
0: o hairy kayo. So kana siya, of course, as a pet owner, if mahilig kag large breed and then hairy, so you have to consider sad maka-provide kag aircon. Maka-provide ka o cooling mat. That's the reason why. Financially capable ka if mag-own kag dog. So, mo nang among ipa-feel jud na naanatay registration fee sa mga pet owners din sa syudan.
1: Okay, ano na yung mga iro nga mahal kay pagkaon?
0: Okay. Because of the quality. Premium. Gitawag na natog premium. nay baratohon, nasay mid, nasay premium. Oo. Mm-hmm. So kana siya mas consider jud na nato na in the future dili magka-cause og problem like kidney stones, dako sad siya contributing factor sad siya in terms sa mushay niyang coat. Mm-hmm. So nindot ang quality sa dog food. That's the reason why mahal siya.
1: Mahal pa sa bugas nga ganado.
0: Yes, maski gayng sa tupi.
1: Kailan na pa tupi sa buhok ng parlo, pero ang yaro ko, yung maging groom,
0: $650.
1: Mahal.
0: Grooming.
1: Mauna, gold brat. Mauna siya. So, Doki, kanang, unsay, arita sa fast talk portion.
0: Sige.
1: Ano ba kagbuyabunda? Natay fast talk portion. Kaya, saan na may oras? Alas 12:55 na raba, no, niya. Ya, gamay kita oras diri. But in fairness, ta cover na to halos tanan no nga mga gipangutan sa mga
0: viewers
1: ta to. So naputay fast talk nagikan ra pud ni sa mga subscribers.
0: Mm.
1: So ato fast talk lima na ni kabuo.
0: Tubagon na nato.
1: You may or may not explain. Anak. So but if you need to explain, pwede ra gid ha.
0: Mm-mm.
1: First question, hot meat or saktong permit?
0: Sa toa, of course, saktong permit.
1: Ah, di ba? Ano lang siya? Ikaduha, bagong lagda o daang sertipiko?
0: Bagong lagda.
1: Yes. Kuan mo gani siya, kani pangutan na ha, tungod atong
0: nagawas na certificate.
1: O, katong mga names pa sa previews. But, na settle naman to siya, Doki.

0: January, February, March, nagkagamay ang ihaw sa mga ihawan. Mo'y among nabantayan. And nagbayad silag sakto. Mo nang na ay mga muabot din hina nagpaihaw sa gawas na LRME lang or locally registered meat establishment na they are not allowed to sell.
1: Beto.
0: That's the reason why mo consider mi ana. But next ninyo na mag-display mo, you are not allowed. Only AA and AAA na ihawan na accredited sa NMIS ang pwede maka-display dinhi sa syudad sa Sugbo.
1: Bito. Kana nasa Mambalin, Duki, lami bina sila glitchon diho.
0: Kinsa man.
1: Di ba? Ako i-endorse mo kasi pamanan at pag-glitchon. Mo na siya, no? So, ikaw pa, iro nga buhi o iro nga ihawon?
0: Okay, ah? Iro na buhi, of course.
1: Ayaw po mo anong iro nga ihawon. Uy, kamo ihawon siya na mo din.
0: Mo explain lang ko, Ana. Iro na ihawon, actually, that is a violation of animal welfare na. And daghan kitag mga animal welfare advocates o mga groups karon na nag-fight na jud against ana na wala na tay mga ihawon kay actually ang dog is not part of food animals. And the dog is considered as man's best friend.
1: It never fades.
0: Tinood. Kung balihon sa nanimo?
1: Bito, tinood.
0: God, di ba?
1: Oh,
0: ang dog.
1: Mogyong nagitay dog kay nagbalihon God.
0: Dool ka sa Ginoo.
1: Yes. Ikalimang pangutan na strict enforcement o happy vendors?
0: Of course, at first, happy, strict enforcement. Kay later, Ana, happy vendors naman sa.
1: Mag-follow lang ta sa mga lagda. No, amo kita problema. Uy.
0: Wala siya problema.
1: Sa ato na nagbalik-balik din sa Batay Radyo, no, labi na namin may, namami ang balaod ng katauhan nga portion doki ng Attorney Miko nga kani chika advocacy. Sige ko na nato balik-balik na naatay mga ordinansa natay mga balaod to make sure that our lives are harmonious na sa kalinaw kahapsay. Muna ma-happy rin ko ng vendors basta ma-follow lang sa
0: balaod.
1: Enforcement no, mga balaod. Ana, so doki atong balikon ang question of the day ganina.
0: Sige.
1: Kaya ato na nagtubagon kay mo na sila wala kinig mo gipatubag. So ang question of the day nato doki, unsa ang pinakadakong sayop nga pagtuo sa mga Sugboanon kabahin sa rabies o bakuna sa binuhing mananap?
0: Okay, nagtuo sila na ang rabies is naana sa hayop. Pagpanganak pa lang sa itoy. Which is a big myth. Ang rabies is viral disease. Virus na siya. Dili na siya pareho sa bitin na naana siya venom. Ang venom manggod is defense mechanism. Dili siya sakit, dili siya virus, dili siya bacteria.
1: Correct.
0: But the rabies is

0: a virus na makakause og problema or sakit sa usa ka hayop, labi na sa mga warm-blooded animals. So kana siya is makamatay manggod. Mo nang part siya sa tong rabies control program nganong naga-train ta og mga vaccinators kay pwede siya makapatay og tao.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So balik ta sa imuhang pangutana, cons nganong
1: unsay
0: unsay
1: pagto sayop pagtuo.
0: So kana sila nagtuo jud sila na pag anak pa lang sa itoy nanay rabies. Kay once manggod na suspect siya for rabies, nakapaakman siya or wala, mamatay jud na within 7 to 14 days.
1: Mm.
0: That's the reason why mangutan nami nganong namaak, na provoke ba or wala.
1: Mm.
0: Kay ang normal na dog, mamaak na siya kung napasakitan.
1: Bitong.
0: Nakuratan, napakalitan, food aggressive or nanganak.
1: Mm.
0: Maternal instinct. Pero ang iro na suspect sa rabies, wala kay gi buhat.
1: Wala kay gi buhat.
0: Wala ka, wala ni mo gi-provoke, namaak lang.
1: Mm.
0: So kung namaak siya, niya vaccinated, mo nang among ignan na you have to isolate the dog and then monitor 7 to 14 days. Kung wala siya namatay within that days, labi na biyan 14 days, but pasabot wala siya rabies.
1: Mm.
0: Kung balik ta, ang itoy, kung gipanganak siya na nay rabies, 2 weeks old pa lang unta siya, patay na siya.
1: Patay na na.
0: Di na siya maabot og 1 month, 2 months, 3 months.
1: Ibigid mo sa lir. Uy, kayo masmaya na.
0: Mm. Ako lang sang i-connect kon sa laing myth is, mas daghan daw rabies ang itoy. Mo na ipagtuo yun nila. Kay magpaak-paak daw.
1: Mm.
0: Actually, mura na siyang bata na kanaging hilantan. Di ba, ang mga bata, kung magtubo ang ipon, hilantan.
1: Initial reaction.
0: Hilantan, yung maghilak-hilak. Ang dog, manggod, is pagpanganak-anak nila, gagmay kinag-ipon, that is temporary.
1: Mm.
0: Temporary teeth. Mo permanent na siya pag muabot na siya mga 6 months, 7 months, 8 months. Mailisa na siya. Sakit man na siya, pagtubo, to relieve the pain,
1: magsigid.
0: Ilang ipaak sa something na gahi. Para mag-numb.
1: Munang hurot at asta ito mo chinelas.
0: Chinelas, sapatos, wirings, di ba?
1: Hurot.
0: Kay tungod, naa sila sa teething stage. Dilibot pasabot na, dagana siya rabies, maunang nagpaak-paak, di ba? No, they are on the process na mag-change na ilahang deciduous or temporary teeth into permanent teeth.
1: Mm.
0: And pag mag-abot na siya 6 months, 7 months, 8 months, 1 year, mawala man sad na.
1: Bitaw, bitaw.
0: So, mauna
1: mauna
0: among advice na tagai siya something na gahi na iyang paakpaakon.
1: Oh, mauna nani baligya.
0: Rawhide. Rawhide. Rawhide. Maski kayong bone, pwede na siya kay pampalimpyo man sad na sa ngipon.
1: Oh, lagis kinukuhas. Pagka ginoo, pagka
0: gastos.
1: Gasto. No, mauna, pero mauna gina, that's part of responsible pet ownership, no? So, Ruki, gamay na lang yung kitang oras.
0: Mm.
1: Any tips for no buyers on how to look for mga valid MICs? Asa sila mo padung ani, Ruki? Asa, unsay first step nila, asa sila mo adto para sa meat inspection certificate.
0: Okay. Akong ginatambagan, no, ang katong mga mumbaligya o lechon, especially karon, na magpaihaw dito sa katong mga accredited or mga registered na ihawan. Registered sa Cebu City na siya. We have actually 16 na ihawan.
1: The
0: private. One. And makapili sila, ana. Naay mo accept, ana, mga 5 na outsider. So, dito mo magpaihaw para matagaan dyan mong meat inspection certificate.
1: Mm.
0: Kung dito man gani mo outside, dapat double A or triple A ang ihawan. Maunay among pangitaon na buot pa sa buot, registered ka. At the same time, you have to consider sa na kung dili ka ambulant dealer na kay pwesto, of course, you should ask or ask sa CTO business tax assessment. Kay mao man ay atong required manggod niya. Dapat sad naka-train ka or ni appeal ka og seminar sa food safety sa City Health. Kay di man sad basta-basta mo issue og meat handler's ID or lechon handler's ID kung wala sila meat handler health certificate. Okay. Isa man sad na kay what if day na day TB ang nagbaligya. Niya si ubo-ubo niya. Kato siya ang iha mga remnants, pwede ra ba niya mahatag nga to? So, okay. Isa na siya sa pangitaon sa nato. Actually, dili jud lisod kung mag-comply mo sa mga documents. Duha ra jud among pangitaon. documents na nagbayad mo, which is ang business tax assessment, o resibo niya na nagbayad mo sa DVMF, resibo SAD na nagbayad mo, appeal na siya sa katong business tax assessment. Mawala dyan na siya. O health card ay, sorry. Health card
1: sa
0: katong imuhang mamaligya or magunit sa karni.
1: Sa mga staff.
0: So, mo na among pangitaw, dili jud siya. Dili siya lisod. O niya, sa ambulant gani, dili nami business tax assessment among pangitaw. Certification lang sa barangay na namaligya ka, mananghid ka sa barangay.
1: Diba? So, sa'yo nagit kayo, igaw na kita mo follow. No, kay syempre, mas dako na nung kagproblema, o madakpan ka.
0: tinood.
1: Next, Doki, imong final message or reminders to pet owners to be highly responsible.
0: Kung willing manggani mo mag-raise o pet, you have to consider yun. Kato akong mention ganina. Physically available ka sa imuhang dog. Kay kung dili ka available, pwede siya aggressive in the future. Financially capable ka. Kay what if magkasakit? Wala kay ikagasto. Emotionally capable ka. So, or emotionally available ka sa imuhang dog. Kay nadyo'y uban dyod na bantay lang. Pakaon. So, wala siya'y bond. So, kana siya natulo dyod. O niya, kung dili mo ganahan na managhan ang inyong dog, I suggest dyod o cat, especially cat kay paspas kay managhan.
1: Correct. Oy.
0: Please lang submit your pets for pet sterilization. Mao na siya gitawag nato na ligate o kapon.
1: Yes, no? So, kana nadungog nato gikan mismo sa tuang hepe sa DVMF. Dako gitang dungog diri sa Bantay Radyo no, nga sa iyang kabisi. Sa kasa na siya maabot.

0: since in celebration of our Aspin or Asong Pinoy. Kaya dili naman na Askal na tawag na to. So, Asong Pinoy. So, naatay Asong Pinoy Day. This is the 14th year na gina-celebrate na to. Just to atong ipataas ang pride sa Asong Pinoy na despite kung naman siya breed or wala, same ra jud ang affection na ginahatag. So, natay mga contest, actually, natay mga services na gina-offer. So, free rabies vaccination, open to all. Masking outside Cebu City, madawat ta. Free deworming, free consultation. And then, natay mga sponsors, daghan kaayo, mga actually 31 ka sponsors and there are 15 or 16 na mag-display na muhatag og mga samples. Wow. And then nasay mo baligya na mas lower ang price and then natay online contest last night lang ang deadline. Ang contest na to is Face of Asong Pinoy 2026. So
1: pagwapuhay, pagwapuhay.
0: Oh, photo contest. Yan niya naatay lagang tapat of Asong Pinoy, bali story contest sad siya nganong mo share kasi mo story in terms sa iyang pagpabuhi nimo or different actually pwede siya siya in terms sa imong adoption nganong nagbuhi kaniya unsay nahatag niya sa imuha so mo na siya og tula para kay bantay so balak ni siya na
1: sa tag-iya pud ni
0: sa tag-iya para sa iyang Asong Pinoy
1: asa pud ni siya doke.
0: Dito ni siya sa third floor activity area sa Ayala Malls. Ayala Malls Central Block.
1: Okay, ang Ayala, kuan kay siya friendly.
0: Pet friendly actually, pet friendly facility establishment siya niya. Natay on-site contest sad ana aside sa online. On-site is on that day, natay Aspin Got Talent. Mag-show sila sa ilahang basi tingnan mo tumbling ato no. So nasa tay best looking Asong Pinoy.
1: Diba? Mura si siya kuan wi taon. So muna no ato na nga ato mo sa karong Domingo.
0: Domingo.
1: Yes, ato mo karong Domingo no sa Ayala Mall third floor.
0: Third floor
1: yes,
0: activity area.
1: Kuan, in celebration sa ato mga Asong Pinoy Day. Yes. So daghang kay salamat Dr. Jess. So kani siya kaduha pa ning meet namo pero murag dugay na ni kaila char. So dili lang din hinatapos sa atong advocacy labi na sa responsible pet ownership ang atoang paghatag og limpyo nga karne sa atong mga katawhan. So good pala kini sa atong paglihok sa gawas og sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban namo karong adlawa. O kinaot ka ang tanang pagtulunan nga inyong nadawat karong adlawa, inyong madaladala, bisan asa ka mo, muadto. Sa ngalan sa iniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member,

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Bison Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, lah. Nino ka kung kuha niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyat yung nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kini si Ate Perez, kuna ko ang pasultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunay ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500 ay na-recommended sa mga eksperto. PTX 500, mamalit sa mga butika.
7: Original Hagkuray Capsule.
8: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuray Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
10: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
11: Lactopuffy.
9: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: 98.1 BTE Radio.
1: 바로 sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyampo. Tatayo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Giyampo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa Set Marketing Products.
6: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chem nako. Ako si Joe Irenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafic, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafic araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya, nanay!

0: Hinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa atong programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na kung i-mention sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suon ning uban. Kopya-kopya pod. Oh, di pod magbuhat og ilang kaugalingon nga. Rata sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Wala na kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawa sa nasod man, tungod ka epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Tapos nga po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, oh, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato adayong Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay perti ninduta po na kayo. Ato adayong Wonder Himu A. Nindot gyapon kay na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot gyud mga produkto no. Ang atong mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated mga nindot gyud. Malipay gyud ka. Okay, mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alam ni kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Gikan kaniadto og hangtod karon. Kasubanan, kapaitan akong naangkon. Angkot tayo sa pagbasol ani-aning dughan tungod sa pagsupak sa akong ginikanan. Kaniadto buhong ako sa pagpangga. Yamuma kanunay sa kalipay og kamay. Apan ang tanan kalit lamang nawa uban sa mga damgog tinguhang nangalaya. Doon ay mga higayon sa ako mga pagpamalandong. Ang kangot-ngot kanunay mukusi ning dugahan. Mga inoylap sa kangit, kasakit og dahong tipik sa kagulanang di ko hikalintan. O gugma, pagkabangis mo nga way sama. Nilangkat mo ang mga pangandoy kong mga tinguha uban ang mga damgog ginaadman sa kalit na hanaw. Bungtong mahandi ang pagpanggangi

0: Alang ka ninyong tanan, oras na. Kan ba ka nang, kung gusto bitaw kag-haplas ka walay kaparehas, ka nang ma-enjoy ni mo ayang ka-epektibo. Yun ka nang Wonder Herbal Oil, muna imong gamitan. Proven untested gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo'y imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Saltiin daw mi kung unsa ka-epektibo ka ng Wonder Herbal Oil.
2: Oh, kuan kuya ka, maday, isa kay gayon to nga, birthday sa akong igagaw.
1: Mm-hmm.
2: Din karo, gimbayit ko, dito, saan ko tambong ko, kinilang tagsarap na kakaugkar ni, ibanat ko. Kung kuya ka, saan ka, banat, panit, ub, ana, kit-kit, pagmukong, nga nasa mga apitada. Agoy, kuya ka, mag-uli na ako, anong pagkagabi, pirpin sa kita sa akong siya.
1: Dayon, ang sabi mong gitambal?
2: Ang kagtong, Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Mo'y akong gihaplas, kuya Carl, pati sa akong likod, sa akong batang. Kaya pati na akong makitiis, nangungut-ngut naman. Wala, ginoon, saan naman itawon? Uy, basi panuhutan po ko. Ay, kuya Carl, sinanok ko tao na nuhut-suhut man ang iyang kuan good. Wala kang hindi man di ani, hindi man baho.
1: Oh, nindot kayo. Wala,
2: araw mo din haplasan eh.
1: Sige, ah. Kasan itong pangalan, ma'am?
2: Juanita Montenegro, kuya Carl.
1: Juanita Montenegro, taga?
2: Naawan mi sa Miss Oriental.
1: Naawan mi sa Miss Oriental.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil ko yung nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya. Para sa mga nagbuhig, mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga... Hayop yun, no? Anong hayop nga, nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamik kay karn, lamik nagbaboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kagamitan mo sa ito ang Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Animal Vita.
3: Ako di si Enrico Galacio nga nagpuyo sa kulo mula Bisambonga Dinsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o nga binuhing baboy. Kunya, kaniadto, sa wala pa ning Animal Vita, dayon, naputo yung mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Hinay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod ga adlaw. Paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Ya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. Kung nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na kong alkansi kay dako naman akong kita pag abo sa tulo kabulan. Kay dagdahan naman mo palit sa kong mga binahing baboy nga na Animal Vita. Kay nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. Kung nga, atong giaghat ang uban nga mugamit ng mga Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Manay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banabablas. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banabaplas. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banabaplas. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produkto Wonder Banabaplas.
1: Kinsay nakagamit anang Wonder Banabaplas sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
4: Oo, ako sir. Nakasuway doon ko sir.
1: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang resulta?
4: Okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwana ko, makatulog mong tsukog ayaw ka na mawala ba ang panakit sa kuwang sana. Kanang batang batang bitaw.
1: Dugay na ka nagamitan ng Wonder Banaba Plus? Bago pa?
4: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
1: Wala pa'y bulan.
4: Okay, so, tryan mo muna ko. Kay, sige, magkukumin na po sa inyo ang programa.
1: Kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po sa Pinyan. Sambuanga del Norte.
0: Oh na, no? Ang atong Wonder Banaba Plus. Garay ko ninyong tananog akong pamilya, especially sa akong duha ka mga anak. Thanks kuya, ako di ay si Risa Inardicido. Resindangan, Sambuanga del Norte. Garay ko sa mga anak ko, mahal Jerome, ang maguwang at princess at si Cardo, ang bunso. Ang mahal kong asawa, si Roy Ulabalang. Request kong kanta, mahal ko o mahal ako. Nag-greet si Irene Tapioca. Salamat kayo ni mo, kuya Kai. Thank you so much, no, mga pinalanggang digpaminaw. Karin ako mga anak, April Joy, Art Kevin, Angelica Nicole, Renato Ridilusa, nagpagaray si Janet Dison sa Miyaray. Salamat kayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you kayo. nya kadang vitron ay mo galimot na kadang drops vitron drops ang mga bata bago na tao taman 1 year old kani may gamiton yung vitron drops so, kay kanang pundasyon sa bata kinanglan ligon man aron dili basta-basta no mo nang mo gamit kita ning produkto nga vitron drops mga pinalanggan dig paminaw ha ay paminaw ta na may testimonya aning vitron drops paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga vitron drops
5: ay ako guys si Lunel sa lungkob diri sa North Mapang Rizal sa Body North eh.
1: Ah sulti imi ma'am kung nga unsa ka epektibo ang vitron drops sa paggamit niya sa imong bata
5: pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak ginako nagpalit din ni vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi.

0: basta epektibo dyan yung kuhan, kaning bitron drops, ana po man na, gino, kay nga turgo na hinuon siya, pasag din na, may angay siya sa vitamins, na kulagi, atura ni continue og painom, kay kanang yung angay man siya, di karun dyan, nag-upat ka bulan, sinangka na, timbang siya og kuhan, 8 kilos, siya mag-upat pa ka bulan, then kusog bukay siya mututoy, sir, then, kung nga, sus balik yung dining bitron, nindot dyan siya, ipikto dyan.
1: Ora, mo na nakanindot anang atong produkto nga Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw. Ania, kani po dayong atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka anang atong Vitron Syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kana imong anak. Ha? Kana imong anak kana gamit the best na. Paminawa, maminaw itong testimonya. Nagamit itong Vitron Syrup, mga pinalanggan, tigpaminaw. Paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Syrup.
2: Ako dahil si Herilyn Flores sa Badlab, taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una, kay kanalagi akong mga anak, sir. Nga ka nang dali kayo mukha nagpatulogon maudod. Dali na sa pamaton, pero sa dihang nakainom na sila, yung mga kwanto lang gani, wala pa yung isa kabulan ako sila gipainom.
3: Wala pa kabot o sa kabulan. Pilay edad sa imong bata, ma'am?
2: Ang kaning panganay na ako, 6 years old, tapos ang kaning ikatulo, mag-3. Moto akong itistingan. Okay na kay okay na ilang tulog. Ganang inig matulog lagi, ako matulogon, maghapon-hapon ako mata, tapos inig magabi sa iyo matulog, tapos okay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
3: Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
2: Okay na kayo, kay lahira sa una nga, wala pa nakainom. Mubanat na yung kaon ba?
3: Mubanat na sila og kaon karon.
2: Oo, tapos ang katong ihang style bito, sir nga sa kung gitex nga, kuwan, magmasakitan siya or unsa din sa makuwanan, muutong dayon.
3: Unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata?
2: Amo ningay ko ang gi-try og pamuta nang murag tay diferent siya sa kasing-kasing gamay ba.
3: Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
2: Katurang Vitron Syrup.
3: Onya, kumusta naman sa karon?
2: Makasukol-sukol na taon siya nay mga kuan sakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay gyud siya kay sir.
3: Okay.
1: Ingon ana kanindot kanang ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apay sina lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
4: Ako si Lolo Kapasyo.
1: Taga?
4: Liplahan, sa Sambuanga, Sibugay.
1: Sultimi, kung unsay gigamitan nimo ani nga pagtumar sa Vitron tablet?
4: Parte lang niya, Kuya Carl. Kasi Vitron tablet, kaya lang niya, nagkakakong tulog. Salamat po, ako naman isa sa balay ko niya. Lame, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang... Ako lang ito isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yon. Tapos, pagunan ako. Kwan, pagkamunta, makamata ko sa insakto pong pag-uras.
1: Sa una, kining wala pa kang nagamit. Wala pa nagsuway ani nga Vitron tablet. Kining dugay, dahil ka makatulog.
4: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, kuya. Dili niyo ko makatulog. Balik na lang ko sa Bakakan. Mag-unsa akong trabaho. Pero karoon na, niyan akong dres gaulan. Mayan akong tulog.
1: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
4: Vitron tablet.

Or na. Ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Kuya Carl, si Marlin Almunia ni diri sa Sinay Lagindingan always naminaw sa imong programa. Shout out ko kuya sa akong kaugalingon. Salamat ug God bless. Shout out ko diya sa Buanga City sa Tugbuangan, Roland Mahinay. Garay ko pamilyang Lumbus, pamilyang Palau, coming from Pin Lumbus ng South Upi, Maguindanao. Always kami naminaw sa imong programa from Barangay San Miguel, Talagag, Bugidnon. Retayon ko sa Ginlayon Family, Dinlayan Family, Hawion Family, Amura Family, Sablay Family. Shoutout sa akong lulo o ang akong lula nga si Papang Igang o si Mamang Angie. Daray ko sa Lahag Family for Agusan del Sur. O des, Gisil sa Lahag, Tagakabanglasan. Kumusta ka sa akong, kumusta ko sa akong mga anak? From Luwila Maghinay, palihogod tugtog sa awit nga Nusi Balasi. Salamat from La Libertad sa Buanga del Norte. Shoutout pamilyang Itang and Inda. Greetings coming from Tawik ng Barangay Lamalama. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon nga ano, mga kanabang kuan ba? Kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong 100 herbal coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po ka ni kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pod lang to kunya dili pod manimaw herbal gid ba lami gyud sa lakton ka pag istorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsoonan nga kani gyud atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee parte lami ah lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digba minang. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha? Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas, pastilan ay nagantusa ay. Ando na kasupermasya, pagpalit na dito o Huwander Himuaid. Kanang Huwander Himuaid mo anay mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na pugayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula ng Huwander Himuaid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mapay pagsugod ba, no? Unya, magsulsuo lang, kalitang hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas. Testingi o gamit ng atong Huwander Himuaid. Makatabang gina sa mga Almoranason. Nga naminaw na to karon niya, kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuan, Dave, paglikay sa kontra. Oh, kaya kana kunong Almoranas, kay mugara man kung nagmukaon kag karne, labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. O, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kaya kana mo kung manambal ka, o niya din mo likayan ang kontra, na mo ay makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Mao nang maggamit kag Huwander Himuaid kina kay Almoranas, likay pod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas, no? Mao nang Huwander Himuaid, no? Na kanang Huwander Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Huwander Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas mo spike ang imong blood pressure sa mga panalita ka ng mga tambok, no? Kung tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka, okay na, wala'y problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga, usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay madugangan na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubot to ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Huwander Cardio Care. Unya lagi mo lagi na nga pag-inom ni mo Huwander Cardio Care kita taas kag blood pressure ubani na og paglikay anang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro. Oh, thumbs up kung klaro be. No? May na klaro wa ita kay kamo di pun maminaw istoryahon mo. Niya kana po nga tong Huwander C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga
kana bitong wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitong vitamin C sa mga pagkaon nga tong ikaon adlaw-adlaw na ba? Nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan juga mag-outsource. Munang namugna ng Wonder C Plus sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C Plus. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C Plus. Maunang pangalan, ha? Para nga, hindi ka magka-problema ini mga ngutana ka sa tindahan. Wonder C Plus, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos patas. Shoutout na ko akong maguwang diya sa Baclayon, Lantapan, Bukidnon. Silang Manoy Ini Aliga o Manang Pasita Sarinto Aliga o sa mga anak na silang Nining Marites Ilay Dudong Kayang from Ili Sarinto sa Luok, Salay, Misamis Oriental. Ito ko, Sungkip o Kaduyak Family Dislogan.

0: alam to kadin yung dalan. Timing ay murag manamilit na ko kay wa naman po koy oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Dios atong alagaran. Pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Vitron. Subok na.
1: O si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya ya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyo.

0: Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
2: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o sir tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang sir tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, Iti.
1: Basta bukol-bukol, isa'y panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong sold na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
6: TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
6: Adlay powerful extracts,
5: nga phytochemicals,
6: og antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: og desugared sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective,
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo.
8: Susa's Lechon Manok and Liempo.
7: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
8: Susa's Lechon Manok and Liempo.
7: Lamian na, barato pa.
8: Lamian na, barato pa.
7: Susa's Lechon Manok and Liempo.
8: Siguradong magpangita ka.
7: Susa's Lechon Manok and Liempo.
8: Tara na!
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
11: Sa Lactopuffy.
12: Lactopuffy.
13: Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy.
10: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
3: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahi-

nga building, kahoy, poste ug linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ang kasing alam na ito, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Monching imo angga? Imamunching, nitangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
2: Okay na.
1: Ah, sige, salamat sa tingala nimo sa ma'am, Monching.
2: Monching.
3: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
4: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
5: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa

0: Karon kay sige na ko padayon og gunom nagababa na gyud siya nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya gima libahan taga Jensan mag 16 na ko karong June
1: said Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa said marketing incorporated.
2: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga maghahatag kaninyog tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa said Panyawan products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa said marketing. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw. Welcome, welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan na po kining imong Mr. Panyawan alang sa atong tulumanon sa maayong panglawas? Ano yan nagkaroon kining atong tulumanon? Itanong mo kay Mr. Panyawan. Ha? Tagaan mo na mo kay higayunan nga makapangutana si muhang mga pangutana. Ha? I-text lang or itawag sa atong official text line mga igsuon 0917-182-8597. Ako usbon na 0917-182-8597. Atong tubagan kanong nabaka kay mga pangutana diha ha. Atong tagaag kahigayunan nga matubag ang imong mga pangutana. I-text lang sa atong official text line mga higalag isuon. Bueno karong adlaw mga higalag isuon, paminawa kining atong pangutana karon. Maayo ba ang herbal capsules nga ginabaligya sa mga merkado? Baligya nga naa sa mga butika. Pareha ba kini og epekto sa ato ang kalawasan kung ato ang ikumparar ang mga produkto sa said marketing ha, sa uban pang mga produktong herbal. Ayan, matod ba niya higalay suno, daghan kaayo ang mga herbal capsules nga ginabaligya sa mga tindahan, mga suking sa mga sari-sari stores o baka mga groceries o usab mga butika. Ha? Pareha ra ba kini sa ato ang said Panyawan Herbal Capsule Plus? Bueno mga higalay suno, kung herbal ay istoryahan, ha? Pagka-herbal lang ha, ang atong lantaon mga higalag isuon. Pare-pareha rin natalan. Ha? Pareho rin ang kayuhan nga tuyoan ng mga namaligya o mga herbal products. Gumikan kay ang tuyog to mo nga nung naay mga herbal products mao ka ng kayuhan sa itong mga kalawasan. Karon mga higalag isuon, unsay nakalahi sa said Panyawan Herbal Capsule Plus. Mao ka ni tubagan na mga higalag isuon. Ang atuang said Panyawan Herbal Capsule Plus na pamatudaan na kinis na pulo katuig kapin na sa atuang pagpalerbisyo sa pagpangayo sa mga katauhan. Ikaduha mga higalay suon, adunay mas labing daghan nga mga klase sa mga balatian ang kayang tabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus ikumparar nimo sa ubang mga produktong herbal. Adunay mga produktong herbal mga higalay suon nga ang atuang mahatag mao lamang kining usa lang ka aspeto sa kayuhan, ha? Kung panalitan diabetes ra poy kaya niyang ayuhon, di na siya kaayo. Kung panalitan ikaw adunay hypertension, ha? Kung panalitan aduna man gali kay pagpanakit sa mga kabukugan, dili na po kamatabangan. Kung panalitan aduna kay ginatawag pagpanakit sa imong mga tiyan, ha? Dili ingon ana ang said Panyawan Herbal Capsule Plus o kaning atong said Panyawan Liniment Oil. Ang ato ang produkto mga igalag isuon napamatudaan nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga balatian sa kalawasan, ha? O usab mga igalag isuon kaning said Panyawan adunay mas daghan nga mga klase mga balatian ang kayang tabangan niini mao kanay nakalahi sa ato ang produkto herbal. Dili kita concentrated so sa lamang kabalatian higalag isuon kaning atua mas daghan, no? Pananglitan gasakit ka ng imong ulo, gasakit ka ng imong tiyan, aduna pa yun kay arthritis higalag isuon, ha? Matabangan ka in one capsule o usap-usa lang kahaplas. Pwede nimo haplasan ka ng imong ulo, imong agtang, imong bakantang kugo, sakit ba ka ng imong tiyan, haplasan nimo imong tiyan, sakit ba ka ng imong arthritis sa tuhod, pwede sad nimo haplasan. Pwede sad ka mo tumarog sa Panyawan Herbal Capsule Plus para matabangan ang pagwagtang sa imong pagpanakit sa ulo. Gumikan kay aduna man kini siya ginatawag nga energy boosting effects sa atong kalawasan, no? Maka-boost kini sa atong lawas mo ka nang mawala ang imong balatian. Aside from that mga higala isuon, kung na magali kay pain, automatic ka nang mawala. Gumikan kay ang said Panyawan Herbal Capsule Plus pain reliever. Mo ka na kamaturan sa kayuhan higala isuon, ha? Timanay kanunay nga paminawon lang ini atong tulumanon kada adlaw. Dini lang of course atong pinakapaborito nga si Bian. Ako si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna kay balatian, pagpanyawan. Mao kadto ang tulumanon. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka pinasaing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna moy pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan, pinaag Pagi sa mga Shed Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipauta na ka Mr. Panyawan.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Shed Panyawan Capsule with Magustine.
3: Grabe akong katulad.

0: Kalato sa SED Marketing. At ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved 30 claims. Ang SED Marketing, ang tigama o tig-apod-apod sa mga inila o epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagpahibalo sa tanan nga ang SED Panyawan Liniment Oil. Mas ipakusgan pa, pinagi sa ato ang SED Pharma. SED Pharma, ang manufacturer o tigama sa SED Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. SED Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak SED na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.
1: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
2: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
3: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya.
2: Oh.
3: Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Oh. Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta. Pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
4: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Imitan niyang bruha. Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Ano arugante ka pa man gihapon?
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat kini simong gibuhat kani adto. Tungod simong kabaldita. Naayo na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kay gisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kaayuhan.
2: Ako lang ba? Nga na ikaw? Uwat ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
4: Ha? Ha?
5: Tam ang Jerry! Uy, katsa, uy, sayop! Tam ang Jenny! I like your eyes, you look away when you... Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam ang Jenny! Kasulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor Randy Tayan. Soundman Jude Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa SED Marketing.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jerry.

0: 야, 시아랑.
1: 어서.
2: 마미, is that you?
0: 나, 이따가 놓고.
1: 으이.
0: 기사를 냉감을 깨일라시면 놓고, 부하를 굴러를 먹어.
1: 니키?
2: Wow! What a small world, Tommy!
0: 인조트이 방안이 뭐, 랭감다이? 바로 뜨나 부하? 어차대 어차대 우암 그런 부학네 뭐 야 부학신 무신이라 야 그다음 그 스트롤린 그봐 우르비다노 무르카 가능 나스비 스모키 스모크 나이 아
2: 사자사
0: 부합 주는 거 빌리모 바기냐 그거요 부합 기 콜롤 우르비다 부이디가 뭐 비아이 기카스 루손 비사야스 민다나오 무르카 시단젤라 아 부원이 뭐 망가빌 Dia, ku patai ni mo darling. Ang abil mong mapula. Ug ang manukon mong matu.
2: Hey, tarong ako sa papakiksulti ha? Kay social ba yakong pagkababay? Bastos ra kay ka.
0: Hala paghubo na de.
2: Hilap.
0: Ay, may naghubo. Ay, may naghubo. Ay, may naghubo.
2: Bastos kay ka.
0: Naghubo, bastos din amigo tang naghubo. Bastos din ha. Oswan, gusto ka maghubo ko din eh!
3: Ma'am, ganda yung mag-i-order, ma'am, nga...
0: Saman mo? Lalaki yung mga mata, ha? Stoy, oy! Pag-ukang ng musin yung tinanawan, be! Pag-ukang mo!
3: Ano niya mo din, he?
4: Doon yung magbuot? This is a public place. Mall.
2: So? Managkaila mo? Order, ha? I promise, ako nang balikon. I-treat ko na ni ako ang long-lost boyfriend. Oh, come on, sweetheart, darling. Araw na taan ng fast food, oh. Because I'm hungry. Andiyan ka kitag-angay para sultihan. Oh, come on.
0: Ay, biyaan ko ninyo, ha? Kaburi na yung tinahin, ay. Ay, mga on ka mo, hoy!
5: Come on, sweetheart, darling.
0: Sila hungry, ikaw hungry.
3: Ya, buga niya.
0: Ano ka, Dejin, eh? Kaiso ba ni mong tinanawan nila?
3: Naibak na eh?
0: Gisundan mo sila si mong tinanawan nga. Kanang-kanabang nagbagang at tinanawan mo rin sinuwat bang drama ba? Nagbagang tinanawan. Ano ba ka, Day?
3: Ano naabot mo din, Hinoy?
0: Ako ang kineng kanang bida. Nganong... nga nung ako may mga tarungan ani no? Nga di man ako untay nagplano ani.
3: Unsa ni?
0: Kuan ba day mamalit ta may bolus diung tame taon, tumbas ba? Ang yeah. Ambos day ka din hiday no? What a small world.
3: Hilom noy oy. Padali ta sabud nimo natakan atong babay murag lamok kakilikiti nga dayog ingon.
0: Ha?
5: What a small world.
0: Kilikiti day o kitikiti. Ha?
3: Unsa di ako gisulti nay?
0: Kilikiti.
3: Kanang kilikiti.
0: Kilikiti lain man kilikiti day. Kitikiti siguro. Kaya ka nagkikiti, kilikiti sa pasas sa mga, ha?
3: Mugan ako kati pasabot na yung lamok na kilikiti.
0: Kitikiti, lagi ay yung kilikiti.
3: Ah, lamok na kitikiti.
0: Mugan
3: ako! Katong babae nga lamok ang murag... Kasa to?
0: Kitikiti.
3: Murag kitikiti?
0: Nguyo-nguyo ba dahil? Nguyo-nguyo. Muna'y kitikiti.

0: Pero mas labaw yung kundingaw din, no? Mao ang reaksyon ni mo sa rin giguroy sidong tabi ni atong babae nga murag langgam nga gansiyang puwakig mata. Probida.
1: Nui, buk nui.
2: Darling, where have you been? Galit na lang kaga-disappear sa tong campus sa high school pa ta. Uy, dahil watay klarong panagbuwag.
3: Oh, oh.
2: You know?
3: Kining, niki. Pwede ba? Niyatas Pilipinas.
2: Yes.
3: Alam pag in English, ya? Kay, kita lagi pa na nos mga tao.
2: Ay, kaya mo na sila katong America, good. Mga nang ignoy ang mga tao din, he. Og may mag-spoken dollars.
3: Gikan sa kong Amerika, Nikki. Pero, pagbalik na ko din sa Pilipinas, siyempre, bisaya sa akong sultihan. Kinala mo adapta sa mga tao sa itong palibot?
2: Ay, di ko ganahan. Ganahan ko may baw sila nga gikan kong Amerika. Pero kay, okay, mamay mong gusto. Okay. Magbinisaya na lang ko tungod ni mo, darling. Uyab good ta.
4: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
5: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang palatian sa atay. Atong paminahon ang iyang nasinati.
6: Kanang kutukutun ako ba? Sakit o kumayo mo ragi dasok gaya dito sa ilaw? Sakit o kayo? Mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw. Dugan ako itong pamati sa itong sakit ha. Nagkahilo gani ko. Nun sila nga. Nahihilo naman ka. Nahihambot lang ako kay balo ba? Di man takakita.
5: Unsay iyang ibuhat, aron siya maulian at angi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod ka nato sa SED Marketing.
7: Karong panahula, pait kung ado na kita'y balatian. Apan, ayaw kabalaka. Kay dili tanong pait makadaot.
8: Kaya, huwag kang bitter.
7: Gumikan kay adunay bitter nga makapabetter. Ang SED Marketing, ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule o Panyawan Liniment Oil. Nagkadalit ka rin nyo ning atong tulumanon. Bitter is better.
9: Bitter is better.
7: Mga kapanyawan, maing adlaw kaniyong tanan. Welcome na po niyatong tulumanon sa maayong panglawas. Nga hatod ka na to sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kamusta kaniyatong kalawasan niya? Lolo, Lola, doon na ba kay gibati niya? Sakit ba ka ng imong tuhod? Sakit ba ka ng imong mga tikod? Doon na ba ipagpanakit ng atong balingkawang? Kanang atong likod? Kanang atong tangkugo? Nagsakit ba ka ng siko ni mo? Kung pananglitan niyo na ng imong gibati, higala kapanyawan, ayaw pagduwa-duwa, gumikan kay aniya na ang ginama sa SED Marketing na makatabang ka ni mo. Maukining atong Panyawan Herbal Liniment Oil. Usa ka ni kamatang sa hapla sigalang isuon nga makatabang gayon sa pagwagtang sa nagkadaiyan ni mong mga balatian. Suportaran ka na ni mo sa pagtumar sa Panyawan Herbal Capsule aron wagtang ang mga balatian. Nga nung panyawan man, ang panyawan ni galang kapanyawan na pamatudan nga doon na kini pain relieving effect. O usab mga galang kapanyawan, inigtumar ni mo nini. Bisag unsa pang matang sa mga pagpanakit ngayon mong gibati mga galang isuon, wagtang ka ng tanan. Suportaan pa sa init-init o maayong after effects sa paghaplas ni mo galang isuon nga manood-suot sa mga nagkadaiyan atong mga skin

0: course, posibleng nga makatabang kinis pagwagtang sa pagpanakit nimo sa imong mga gibati na sa imong mga kabukugan. Di man ay lang higa na ison. Kung pananglitan nga mo palit manggalik ag panyawan, ang paliton, katog yung adunay tatak nga said marketing. Gumikan kay katusya ang tinuod nga makatabang kanimo aron makawagtang kanang imong nagkadayang mga balatian. Basta balatian, di man ilang panyawan, ginama sa said marketing. Gumikan kay dikini atong produkto higa na ison. Napamatud-an naman kini sa siyensya stas ng panahon. Ug-usab na pamatud-an na sa minilyon ka mga Pilipinhon nga nangaalim sa mga itag-unsang matang sa mga balatian nila diha. Ikaw pa ba? Magpabilin pa kang nag-alim o nag-angkon o balatian? Ayaw i-maintain ang imong balatian igsoon. Tumara, Panyawan Herbal Capsule. Haplasi, Panyawan Liniment Oil. Produkto sa SED Marketing.
1: Bitter is better.
2: Bitter is better.
0: Tulungan ang hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule o Panyawan Liniment Oil. Ang mga produktong pait nga makaayo. Bitter is better. Hangtod sa sunod higayon.
3: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
4: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
5: Eh, sige, magkuan ang radyo, kanang sige, istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dyan ko atong panyawan na, na yung magkagamay nga korta, palitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dyan ang akong paminaw karon. Kanang panyawan dyan, nakuha dyan ako nga, mayo dyan na dyan, alibyo dyan, mayo dyan kaayo.
4: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019. Hatod ka nato sa SED Marketing.
6: Wala ba ta magbuwa, dili ba? Sakit ta pa?
7: Kwan, Nikki, kwan?
6: Ay, nga no, uy. O, saan na hitabo imo ha, darling?
7: May mga pagdika mo sikit na ko, Nikki.
6: Ang kano, dili man, nauyap man ta.
7: Mga unsa ta kay? Gutom man ka.
6: Ay, nawa ang ako hangry tungod nimo. Kulami kit nimo kilawon. Uy.
7: Gipananaw tas mga tao.
6: So what? Who cares?
7: Nikki.
6: Gaay kog number nimo pe.
7: Aha.
6: Anong wak mo sundek imong ampon ni Buknoy?
8: Kung ito, Maray. Ako sila silang gi palugaran sa taon kay Uya baguda sila dugay na panahon.
6: He, labaw ka pa da.
8: Malingaw, gikuan na yung reaksyon na yaway. Ha? Labi na matuyok imong mata ng lingin kayo, porbida.
6: Unsa ni Buknoy?
8: Unsa gipalit atong kiti-kiti din ni Day.
6: Da, long sleeve nga po ah. Hili ko din siya kulor nga puwa itong mabayhana, no? Hmm? Grabe ka obses sa kulor nga puwa. Kaya sa iyang buhok, ikulor ang puwa.
8: Ang pantiga ng kadahan.
6: Ang buta ni Buknoy. Wako interest. Sorry.
8: Di ba? Panlalaki ang pulong puwa yung paliton na no? Still lang. Panlalaki gini ay ingang gusto na eh.
6: O para tingali ni sa iyang laing uyap? Mag-twinning tingali sila?
8: Ah, unsa?
6: Mubalik pa ka itong kitikiti, no eh?
8: Ha?
6: Ibalik ko nila niyang i-order eh.
8: Okay.
6: Balik ko ni display. Kaya ako na dyan ka tumapayhan, nagpakuha o laing size kaya gusto.
8: Huwag mo balik, mamagulo sila. Unsa makaway?
6: Huwag mo balik, hambog na nag-ayaw tumapayhan na.
8: Ah, di ba?
6: English, English pa.
8: English, English.
6: Iuli ko na nalang display hanoy. Okay. Okay, I'll get it.
8: Ala.
6: Bayaran ko na na.
8: Ala, no. Asa ko, amoy. Ikaw na yung balik din eh, Miss Nikki Kitikiti.
6: Sa?
8: Ah.
6: Asa yung Miss Kitikiti, ha? Nakaminas ka na ako? Mahibaw nga ako ang nidaog sa Miss Campus Girl sa among school, Manoy.
8: So, kung hindi kang tawagun kang kitikiti?
6: He?
8: Kung hindi kang ganar ay piti-piti. Ay, kung Manoy ang daan ay medasos kay Basin. Kita hinoy oh. Magkadayon dahil.
6: Sa! Yaks! Ang haon ni Ma'am Ordili, kay may lain pa ba yung customer nga entertainon? Hoy! Is there talimot hindi raha ka, oy? Oy! Yes, customer is...
1: always right, baya?
6: Not at all times, ma'am. Like, aning ipapaabot ko ni Magdugay, nausik baya kung oras ni mo.
1: Uy! Hinasan mo manulti, uy! Gusto ka? Ireklamo ti ka sa itya ay ning maungmol? Ha! Let's see! Kung may trabaho pa ba ka?
6: O, reklamo. Wasap ko mahangol ang trabaho, aoy. Kaya ganahan na sa kong muuli sa among bukid.
1: Oh, mo ba? Oh, okay! Watch out, girl!
6: Watch out!

0: kita nung wasan pa rin si Tay Jenny. Kabao ka ito, JD Primo. Basta na sa katarungan, absus. Mag-aso-aso mo ito. Sukul sa si Miss Kitikiti.
1: Gumpatong dano da.
0: Hmm. Yan o. Saan mo tani? Asan mo tani?
1: Ato na balik ko si Jenny din eh. Sa laing adlaw.
0: Uy. Rungan na tayo balik ko din ni Jenny doon kayo na reklamo ko nun ni Miss Kitikiti sa kanaguan sa mall si Jenny. Armo ang tangan kinitrabaho.
1: Oh. Unsa?

0: na ko'y trabaho. Bisit ka ito babayaan na ito. Kitinungod ka na niyang giingon nga mo reklamo siya sa mong HR. Mupay gikan ko naka-absence akong trabaho nga wakoy klarong pananghin sa mong supervisor sa kong pagpulis sa mong probinsya. Taktakin ako kong diritsyo. Ano nga padaman sa kong selos si Tomas, oy? Kalagot, yes, Tomas. Mapatay kiti ka, Tomas.
1: Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
2: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, nandiyo ko atong panyawan. Sila nandiyo ko ginom. Salamat nandiyo ko anang kambala. Alangan ninyin na po din sa Ginoo. Nang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Nandiyo ko'y paglaom ato. Kaya kong paminaw nga, kabangan po sa Ginoo.
1: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinag sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

On sa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Exclusive 8597. Mokini ang said Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TJX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang TJX 500.
4: TJX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Hinaot nga nakainom na mo og TJX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y silod ang imong tiyan.
8: Mm-hmm.
7: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas.
8: Mm-hmm.
7: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
8: Panaglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
7: Mm.
8: Adunay mga tao nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud ini ang imong baga.
7: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo, Doc!
7: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
8: Oh.
7: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa?
7: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty C, Sir GP.
4: DTX 500!
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi o ako po dapos on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog ka kapsos sa gabi. Simala lang na wala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Mabali sa mga butika.
7: Manay kinanglan jud nila nga mag-DTX 500 o mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
8: Husto.
7: Unsa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber, syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Ug kini gisulod sa kapsula ang flavonoids ug polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa?
7: Kaon pa jug ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
8: Wa na jud tay igong panahon, Dok Lamil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung kinilasab si Dr. Miloy, sing mayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo
4: mo
3: man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: 98.1 BT Radio. 90s, 80s, and now.
11: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.

0: Oh, luyan ang liti ka ba?
1: High cholesterol mangod ko ba? Matod bas doktor? Bantog rang akatong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score. Gihangat ako mayo.
0: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na?

0: servicio, needing mga emotional transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang atan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal

0: Uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura sa panahon sa gubat o panagbangi. Ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal na tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga lihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog nga magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: The home of real music.
2: 98.1 BT Radio.

0: kita sa Sed Banyawan Gardi Capsule. Sed Banyawan Gardi Capsule. Hypertension, buntugon. Hini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: og pagpamilod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
5: Babalik sa pinakadulong butiki sa Yunga.
3: DTX 500.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, kiniinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
8: Sa una to, Inday. Lahi na karon. Kaya ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
7: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
8: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa din na anak, Kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot gana na gamiton, kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.

0: V-Tron. Subok na.
1: Doon sa yan doon sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-Tron.
0: V-Tron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. So good guys, deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Nirawang imutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.

0: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
1: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 Imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Babalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
4: Lami aon.

Road Watch. Iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: 89.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta ang imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: O karon Mami Pucci, atong paghihisgutan ka

0: na diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit na diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
0: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
0: Yes.
1: O karon, Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
0: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
0: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
0: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
0: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Poche, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance, no, nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot, kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iha nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So ina nakanindot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And

0: kung daghang nahibawa na to ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Pucci, kini si Mr. Miguel.
1: O kininasab si Mami Pucci
0: sa programang Health is Well.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Facebook na.
1: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ako nakuha nang sa Bitron Syrup, nakatry na kayo ko. Kaya ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. May na siya mukaon.
0: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
2: Bitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam niya ito nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing.

0: MC to Tricycle, gagatan insurance services. Anda musam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Zed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: TTX 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
4: TTX 500.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
7: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
7: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
6: Malunggay paligun sa imong immune system,
7: Tubo natural energy booster,
6: Ginger panguntra sa inflammation,
7: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
7: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Lives for life.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Bring health into your home.
9: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
10: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
11: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
9: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your
12: Nutrition and Child Protection Referral Pathway. Unsa nga mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o ganunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Podes sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, ugubang mga ahensya sama sa lokal nga opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station.

0: Vitron. Subok na.
1: Ridon tayang dong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O saka tuig?
1: Oh, sambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na sa mga langga. Welcome na sab sa tong programang Health is Wealth. Makaobon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan nato karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usay sa kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kikinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka o gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imuhang good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naakay arthritis, kung naakay asthma, makatabang puni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals, nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano yung diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo dyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Muna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala gina imong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyud na siya. Di na siya makawa siya mong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun na mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napuni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman,

0: sa merkado nga dito misa ka ng mga butika, katawa sila sa hagunoy. Pero kabalo ba mo, nga ang hagunoy dahil makatabang siya kung akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magka... magkausay sa kita ng mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag-inom ang original hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan jug ka, mabalik jug ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So, usa kamukaon, moinom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: And this is
6: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: 5:15 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortes.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching imo angga. Yung mamunching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi mo na kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Ostrea Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.

0: yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: And now, back to

0: Maayong hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape niya akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape niya 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.

0: Ang pinakamadaling paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Una na dito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamin C na gaya ng kamatis, bayabas, citrus fruits at mga berde at madadahong gulay. Ito ay makakatulong na mapalakas at mapatibay ang immune system. Ang mga pagkain may sabaw naman na tulad ng sinigang, tinola at nilagang baka ay mainam na panlaban sa malamig at maulan na panahon.
1: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
2: And now, back to the music.
3: First not a flower until

0: Ito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kaugnay ng ilang insidente ng pagiging violente ng menor de edad sa ilang eskwelahan sa bansa, Philippine National Police, suportado ang pagpapababa ng edad para sa criminal liability. Malacanang, naniniwalang dapat ding pag-aralan ang pag-aamyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Education Secretary Sani Angara, personal na binisita at kinumusta ang kalagayan ng mga biktimang na ospital dahil sa insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. DepEd, tiniyak ang pagbibigay ng suporta at agarang tulong sa mga apektadong estudyante at personel ng paaralan. Dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin humarap sa NBI para sa fact-finding investigation na isinasagawa kasunod ng pagkamatay ng dalawang student-athlete sa kanilang team-building activity. First Lady Liza Araneta Marcos, pinangunahan ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga nangangailangang residente sa Tondo, Maynila. Silipin ang naging Father's Day tribute at celebration ng ilang kilalang personalidad.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, iba't ibang anggulo ang sinisilip ng Philippine National Police sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante.
2: Kabilang dito ang posibleng pagkakakulong ng isa sa mga suspects sa online gaming na matindi ang karahasan. Yan ang ulit ni Ryan Lasigues.
3: Hindi na lamang nakakahon sa bullying ang motibong tinitingnan ngayon ng Police Regional Office 8 sa nangyaring pamamaril kahapon sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte na ikinasawi ng 3 individual. Lumalabas kasi sa investigasyon ng PRO 8 na lulong sa online game na Gorbax ang isa sa mga suspect.
4: Ma'am, yung sa side ng bullying, tinitingnan po natin ano, kasi base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng corridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole space ng corridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa windows.
3: Ang Gorbax sa isang violenting laro online, pinapapili sila ng kalibre ng baril na gagamitin at ang pagbaril o headshot. Meron ding nakakausap para turuan sila kung paano pumatay. Pinaniniwala din ng Gorbax ang isang manlalaro na kaya niyang gawin ang lahat dahil sa kapangyarihang nasa kanyang mga kamay. Ayon kay PRO 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, mahigit isang buwang pinagplanuhan ng dalawang batang suspect ang krimen. Planado din ng dalawa ang krimen mula sa pagpuslit ng baril hanggang sa mga kaso na maaari nilang kaharapin. Batay ito sa screenshot ng usapan ng mga minor de edad na suspect.
4: Yes, ma'am, just like the Roblox, may laro, may shooting-shooting din, ganong paraan.
5: Silang dalawa,
4: medyo violente po. Medyo violente po yung laro.
3: Sinibak na sa pwesto ng PRO 8 ang pulis na may-ari ng baril na ginamit ng isa sa mga suspect. Lumalabas na tama ng bala mula sa 9mm na issued firearm ang nakapatay sa 3 biktima. Isang basyo naman ng bala mula sa kalibre 38 ng baril ang na-recover sa crime scene. May alam din daw sa paggamit ng baril ang isa sa mga suspect, partikular na ang pag-release ng magazine at pag-reload dahil minsan na itong naisama sa firing range.
4: Doon po sir sa, sa 9mm Glock, yung 40 empty shells, doon ang gagaling. Kasi as per record, isang thesis lang na iputok yung revolver.
5: Okay.
4: Na-recover natin with intact 5 live ammunition doon sa revolver. Isa lang yung naipotok.
3: Kinumpirma din ni Capoy na sa mismong gate ng paralan dumaan ang mga suspect para hanapin ang nambubuli. Subalit, hindi nila ito natagpuan kung kaya't walang habas na silang namaril. Kaninang umaga, nagsagawa ng case conference at ocular inspection sa pinangyarihan ng krimen ang Department of Education at ang PRO 8. Samantala, umakyat na sa 20 ang nasugatan sa insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Samantala, nagpatupad na ng pansamantalang ban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa gaming application na Gorbox. Kilala ang Gorbox sa paggamit ng iba't ibang uri ng armas at sa detalyadong paglalarawan ng karahasan sa gameplay nito. Samantala, muling nabuksan ang usapin kung dapat bang ibaba ang edad ng criminal liability. Ayon sa Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nabisitahin ng batas tungkol dito habang ang Philippine National Police

0: Nabuhay ang usapin sa kung dapat bang babaan ang edad para sa criminal liability. Bukas sa panukalang yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Wala pa pong napag-uusapan tungkol sa edad. Pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ang Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po.
0: Pero kung ang Philippine National Police ang tatanungin, dapat itong itak

0: matatanda na sa 12 taong gulang, lalo't pababa na raw kasi ng pababa ang edad ng mga kabataang gumagawa ng krimen.
1: We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve ng mga CICL, yung mga Children in Conflict with the Law. Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may acted with discernment, eh, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa.
0: Makatuwiran yan ayon sa Malacanang, lalo't tila nagagamit kasi ang batas ng ilang mga menor de edad na lisensya para gumawa ng krimen dahil batid nilang hindi sila mapapanagot sa batas.
2: Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan, lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas maagapaya natin ang mga kabataan.
0: Sinabi rin ng Malacanang na dapat mapag-aralan ang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Depende na lamang daw yan sa bersyon na makikita ng Pangulo.
2: Kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayon na naman po ng Pangulo yan.
0: Bukas din si Pangulong Marcos Jr. sa pag-ban sa mga online game na may marahas na content na kinahuhumalingan ng mga kabataan, lalo't batay sa report na ang mga ito umano ang naka-impluwensya sa 2 estudyante na namaril.
2: Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahian at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito.
0: Sabi naman ng palasyo na kailangan ng karagdagang pondo para sa panukalang makapaglagay ng mga well-trained na security guards sa mga eskwelahan. Sinalag din ng palasyo ang tirada ni VP Sara na resulta ang insidente ng kakulangan ng gobyerno sa pagkalap ng intelligence.
2: May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon.
0: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Matapos ang nangyaring karahasan sa eskwelahan sa Tacloban City, marami ang nagtatanong, exempted ba ang mga menor de edad na suspect sa kanilang ginawang krimen? Kumuha tayo ng sagot sa ulat ni RR Tubise Live. RR.
4: Ice, kaliwat kanan nga yung usap-usapan sa social media kung merong pananagutan sa batas itong mga sangkot sa pagkamatay ng 3 estudyante sa Tacloban. Pero ano nga ba yung sinasabi sa ating saligang batas?
5: Sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile. Alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
6: Anong edad dapat?
5: 10.
4: Yan ang panawagan ni Senator Robin Padilla kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Ayon kay Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility. Pero umalma ang Save the Children Philippines.
7: Yung Juvenile Justice and Welfare Act, hindi naman po yata kasalanan ng batas kung bakit nila ginawa yun. Ano? I think there are other causes why children did what they did. So full implementation ng batas, hindi pa kasi nagagawa yun sa totoo lang.
4: Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, ang batang 15 taong gulang pababa ay exempted sa criminal liability. Pero hindi ibig sabihin nito ay walang pananagutan.
7: Hindi natin dapat tingnan yun na ang edad ang solusyon kasi it will actually create more problems if you send more children in jail. where they will be mixed with adult offenders.
4: Ayon kay Liana, ang isang batang below 15 ay dapat isailalim sa pangangasiwa ng social worker at intensive juvenile intervention sa bahay pag-asa, lalo na kung seryoso ang kaso. Para naman sa above 15 pero below 18, kailangang alamin kung kumilos ang bata with discernment. Yan din ang nakasaad sa saligang batas. Sa isang 2023 en banc decision, sinabi ng Korte Suprema na ang discernment ay ang kakayahan ng mga batang alamin kung ano ang tama at mali at kung ano ang consequences ng kanilang mga aksyon. Ayon pa sa Korte Suprema, ang mga social worker ang unang titingin ng discernment, pero ang pinal na decision ay nasa korte. Ibig sabihin, hindi automatic na may criminal liability ang isang minor de edad dahil lang seryoso ang krimen, pero hindi rin automatic na wala siyang accountability. Ayon naman sa grupong Philippine Alliance of Human Rights Advocates, kung bullying ang tinitignan posibleng ugat ng insidente, mas dapat umunong palakasin ang prevention, mental health support at child protection system sa mga paaralan. Pero ayon sa DOJ, hindi lang bullying ang maaaring rason ng insidente.
6: It may also point to a larger trend or pattern of extremism, right? So I think to downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay the whole issue entirely.
4: Sa isang Facebook Live ni Senator Kiko Pangilinan, kasama ang Juvenile Justice and Welfare Council, binigyan diin nila na may pananagutan ang mga 15 anyos pataas sa batas.
8: Nasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment.
1: Yes.
8: So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin, base sa mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15.
4: Ay sa ngayon, hinihintay pa ng DOJ yung investigasyon ng PNP kung ano nga ba yung mga maaaring pananagutan o yung mga maaaring ikaso doon sa mga umano'y sangkot. Ice?
3: Maraming salamat, RR Tubise. Ipinarerepaso ni Education Secretary Sonny Anggara ang seguridad na ipinatutupad sa mga paaralan. Tiniyak din ng Kalihim ang pakikipag-ugnay ng mga tanggapan ng DepEd sa lokal na pamahalaan at Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa loob at labas ng mga paaralan. Tinanong ulit ni Gab Villegas.
9: Nagtungo ngayong araw si Education Secretary Sonny Anggara sa San Jose National High School sa Tacloban City upang makipagpulong sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, kapulisan at mga kinatawan ng DepEd field offices kaugnay ng nangyaring insidente ng pamamaril kahapon. Binigyan diin ng Kalihim ang kahalagahan ng pagpapatibay ng seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan upang hindi na maulit ang mga kahalintulad na insidente. Nanawagan rin ang Kalihim sa PNP at iba pang ahensya na paigtingin ang mga hakbang para panatilihing ligtas ang mga paaralan at komunidad.
10: Hindi lang sa peace and order problem, tingin namin kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala rin magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law. Parang yung father nasa ibang probinsya. Nag-entuan ka ng trabaho. Sabi ko sa ating mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na
11: T-Radio.

0: para sa kanilang paggaling, kaligtasan at mga agarang pangangailangan. Nauna nang sinabi ng kagawaran na nakikipagtulungan na sila sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mag-deploy ng critical medical assistance at nararapat na psychosocial intervention para sa mga apektadong mag-aaral at personel. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
1: Nagpaabot ng pakikiramay si House Speaker Faustino Bodibi III sa mga biktima ng nangyaring insidente ng pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Speaker D, ikinalulungkot ng kamara ang pangyayari at sinabing ipinagdarasal din nila ang paggaling ng mga sugatan sa insidente. Sabi pa ni D, anumang karahasan na inilalagay sa alanganin ng buhay

0: kabataan at nagdadala ng kapahamakan sa mga paaralan ay usapin na dapat ikabahala. Ang eskwelahan aniya ay dapat lugar para sa pagkatuto, seguridad at oportunidad para sa bawat batang Pilipino. Suportado rin ng Kamara ang pagtukoy sa katotohanan, pagtitiyak na may mananagot sa batas at pag-alam ng mga nararapat na gawin sa mga susunod na pagkakataong may mangyayaring katulad nito.
1: Binabalak ng prosecution panel na dagdagan pa ang apat na teams na nangangasiwa sa markings of exhibits ng articles of impeachment. Kasunod ito ng hiling ng House Prosecution Team ng extension na hanggang Sabado dahil sa dami ng ebidensyang mamarkahan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Humihiling ng extension para sa markings of exhibits ang House Prosecution Team sa ikatlong araw ng pre-trial conference dahil sa dami ng mga dokumentong kinakailangang markahan ng prosecution panel at defense team.
3: Ang hinihingi po namin hanggang Sabado sana, 4 days. So, kasi we understand na hanggang Thursday lamang ang opisina ng Senado. So, sana mapagbigyan kami na pati Biyernes at saka Sabado ay maisama po nila.
2: Tinanggihan din kasi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng common markings sa mga dokumento, partikular sa Impeachment Article 1 na alleged misuse of confidential funds at Article 2, ang unexplained wealth.
4: Hindi siya nangyari because the position of the defense is to come up with their own marking on a separate set of documents. It makes it more time consuming.
2: Pero sabi ni Luistro, posible naman talaga ang common markings lalo na kapag may parehong exhibits ang dalawang panig, bagamat depende pa rin ito sa mapagkakasunduan. Ang dapat sana'y nais na mabilis na proseso ng pre-trial conference, inabot pa ng siyam-siyam. Kung nasa 4,000 kasi anyang dokumento ang kinakailangang markahan ng masinsinan at nangangailangan pa ng hiwalay na dokumento para sa magkabilang panig, doble na ang bilang ng dokumentong pinag-uusapan nila.
4: But of course, we understand that because it falls within their discretion to maintain that position.
2: Sa kasalukuyan, may 4 teams ang prosecution panel na nangangasiwa sa markings of exhibits. At ayon kay prosecution panel member Representative Joel Chua, balak nilang magdagdag pa ng teams. Pero sa kabila ng paghahabol sa oras para matapos ang pre-trial conference, kumpiyansa pa rin sina Chua na masisimula ng impeachment trial proper ng Vice Presidente sa July 6.
3: We remain confident at umaasa naman kami na kung wala naman po magiging aberya, tuloy-tuloy lamang po ang marking ng ebidensya.
2: Napagkasunduan naman ng magkabilang kampo na umusad ang trial sa Hulyo, pero sakaling hindi pa hintulutan ng Senado na i-extend ng ilang araw ang pre-trial conference, umaasa ang prosekusyon na makaisip pa ng ibang paraan ng depensa para mas mapabilis ang proseso ng markings of exhibits. Samantala, may ilang mga bagay na napag-uusapan ng prosekusyon na ilatag sa impeachment trial proper. Kabilang dito ang paggamit ng English at Filipino bilang wika sa paglilitis, posibleng paglalantad ng mga testigo, pakikiisa ng public at private prosecutors sa pagpapresenta ng mga testigo, at posibleng pagbubukas ng Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng tax records ng bise na naaayon pa rin sa pahintulot ng impeachment court. Sa sandaling matapos ang pre-trial conference, mayroong 10 araw ang isang presiding judge para makapag-issue ng pre-trial order. May tuturong itong isang roadmap hindi lang para sa magkabilang panig, kundi para sa buong impeachment court, para sa magiging paglilitis sa vice-presidente. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, nakahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa Cagayan Region para sa magiging epekto ng Bagyong Francisco. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
5: Ngayong nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang ilang lugar sa Region 2, nakatutok na ang Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o CVR-DREAM-C sa sitwasyon dito sa Lambak Cagayan dahil sa Super Typhoon Francisco. Sa katunayan, nagka-blue alert na ang kanilang operations center para higit na mapaghandaan ang mararanasang pag-uulan dulot ng bagyo. Ayon kay Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, dapat maging proactive at paghandaan ang papalapit na bagyo kahit pa mag-recurve at hindi direktang tatama o dadaan sa rehiyon.
6: Yung mga advisories nilalabas ng region, let us, yung po mga

0: mga evacuation center na ikompleto naman po ang mga provisions like food and non-food items and yung po mga medical supplies.
1: Bagamat makulimlim at wala pang pag-uulang nararanasan sa malaking bahagi ng Region 2, umapela ang CVR DREAM-C sa mga residente rito na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

ng Typhoon Francisco pero babala ng pag-asa dala nito ang malalakas na alon sa coastal waters sa Hilaga at Silangan ng tabing dagat ng Northern Luzon. Ang malalakas na alon ay posibleng umabot sa 4.5 meters. Hindi po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil sa kondisyon ng tubig. Ang isa ring bagyo na nasa dagat Pasipiko pa, paglilino ng pag-asa ay hindi naman tatawid sa anumang bahagi ng ating bansa at mananatiling malayo sa kalupaan. Sa ngayon, ang bagyong Francisco na dating super typhoon ay huling namataan sa 330 kilometers silangan ng Cagayan. May taglay ng hangin umaabot sa 195 kilometers per hour at pabugson na 215 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw ang bagyo sa mabagal na 10 kilometers per hour pahilagang Kanduran. Kaya naman nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa extreme Northern Luzon kabilang po ang Batanes, Cagayan, partikular sa Gonzaga at sa Santa Ana at silangang bahagi ng Babuyan Islands. Samantala, patuloy pa rin pinalalakas ng Typhoon Francisco ang habagat. Makararanas po tayo ng malalakas na hangin at pag-ulan sa Occidental Mindoro, Antique at sa Palawan. Direkta rin nagpapaulan ang outer cloud bands ng bagyo sa Cagayan area. Kaya posibleng umabot po sa 100 millimeters ang buhos ng ulan simula ngayon hanggang bukas. Maging alerta po sa pagbaha at pagbuho ng lupa. Samantala, tinatayang lalabas naman ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa darating na Biyernes. Kaya naman asahan ang pag-ulan dala ng habagat sa mga susunod pang dalawang araw. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ngayon. At susunod, First Lady Liz Araneta Marcos nanguna sa pamahagi ng 10 kilong bigas sa mga nangangailang residente sa Tondo, Maynila. At ilang celebrities ibinahagi ang kanilang Father's Day tribute sa social media. Yan at iba pang mga

0: paglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Susunod sa Schoolmates.
2: We're serving youthful vibes at Batangas State University. Sabayan mo pa ng hot topic tulad ng aktivismo. And you have a recipe for another fun balitaktakan.
3: We're defending here the undeniable truth that activism itself promotes the love for one's country kasi may pakikasa ano nangyayari.
4: Ang aktivismo ay hindi automatikong naglalayong magmahal sa bayan.
2: Kabataan, boses mo ay mahalaga. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: Puso para sa Pamilya program, katuwang ang mga lokal na pamahalaan kung saan ipinamahagi ang 10 kilong bigas. Pinondohan ito sa ilalim ng Local Government Support Fund mula sa tanggapan ng Pangulo. Kaya't asahang makikinabang iba't ibang lugar sa bansa. Tinangulat ni Carlo Luis Candelaria.
1: Ay, malaking bagay ang pagkakatanggap namin ng bigas. Hindi na tayo bibili ng bigas. Nandiyan na yan eh.
2: Masayang-masaya ang senior citizen na si Marilu Valenzuela sa natanggap na 10 kilong bigas ngayong umaga sa Barangay 72 Covered Court sa Tondo, Maynila.
1: May mga maintenance tayo, 8-8, diabetes, may cardio pa tayo, tapos meron pa tayo cholesterol, high blood, osteoarthritis.
2: Ang 68-anyos naman na si Edgardo Manalang Senior, pinagkakasya sa pang-araw-araw ang kinikitang 400 pesos sa pamamasada ng e-trike, kaya't makatutulong anya ang natanggap na 10 kilong bigas.
3: Malaking bagay yan. Kasi nag-i-trike lang ako, kaya nabuhay ko, wala akong nagkikitaan. Sobrang laki po ng tulong. Ang hirap po ng nabuhay ngayon.
2: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa 500 benepisyaryo sa Barangay 72 Covered Court sa Tondo, Maynila. Kasama rin niya si Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza na isa-isang kinumusta at nilapitan ang mga taga-Tondo. Ang pamamahagi ng libreng bigas ay nasa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Initiative na pinondohan mula sa Local Government Support Fund galing sa Office of the President. Kabilang ito sa mga programa ng pamahalaan gaya ng kadiwa ng Pangulo at benteng bigas na sinisigurong may abot kayang pagkain sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung may pagkain sa table, even if we cannot eradicate poverty. At least, we hope that this little thing will help you in the days to come. At mula sa puso, para sa pamilya, ito para sa inyo.
2: Ikinatuwa naman ni Mayor Isko Moreno ang pagsasagawa ng programa sa Maynila. Iginiit niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national at local government sa gitna ng ingay at gulo sa politika.
5: Bagamat hindi magkapartido, di ba alam nyo naman, hindi kami magkapartido ni Bonget. Tama. Pero kapag nagtulungan yung dalawang gobyerno, nasyonal at lokal, may kapakinabangan ang mamamayan. Basta masayang-masaya po na tayo ay patuloy na nililingon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas ng pamahalaan sa iba pang mga lugar ngayong linggo. Carla Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Umabot na rin sa Gainza, Camarines Sur ang benteng bigas meron na program. Pinangungunahan ito ng mga opisyal ng munisipalidad at ng Municipal Agriculture Office. Ipinatupad din ng Gainza LGU ang One Family, One Beneficiary Policy para mas maraming sektor at individual na nasa vulnerable sector ang makinabang. Samantala, patuloy po ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Ang DSWD Secretary Rex Gatchalian, sinimula na ng kagawaran ang pag-roll out ng emergency cash transfer na sa bayang sinasagawa sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City. Natanggap ng 10,350 pesos sa mga pamilya na tuluyang nawasak ang kanilang mga tahanan. Habang ang mga pamilya ng mga bagyang nasira ang kanilang mga bahay, makatatanggap ng 5,175 pesos. Sa pamagitan ng programa, nagkakaroon ng agarang suporta mga pamilya. Alinsunod po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may sapat na suporta ang mga pamilya at matulungan sila sa kanilang pagbangon.
6: Hindi dapat tumabas ang hindi magagandang salita mula sa Vice Presidente ng bansa. Yan ang panawagan ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nang namahagi ito ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
7: Kung may masamang damo, hindi yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Get yan ang Malacanang kasunod ng hirit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang talumpati nang mamahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao.
8: Masamang damo, matagal mamatay, BBM.
9: Sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, Sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin at tingin po natin ito ay nasa lahi na nila? Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marihuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang pangulo, ang vice presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo.
7: Sinagot din ng Malacañang ang biro ni VP Duterte na umuwi na lang dahil baka masuspende pa matapos ang mga binitawang salita.
10: Muli na tayo, suspending na nito na ninyong mga opisyal o mga.
9: Kung sinususpend, wala pa po akong nabalita ang sinuspend. But if ever may masuspend, kritiko, at least hindi na EJK, buhay pa rin.
7: Tinabla rin ng Malacañang ang pahaging ni VP Duterte sa kanyang pinakabagong accomplishment report kung saan ipinagmalaki ng pangalawang pangulo na umabot na sa 535,000 na mga pamilya ang nabenepisyohan ng disaster relief programs ng BISE. Sa kabilaan niya ito ng mga hamong kinarap ni VP Duterte.
11: Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino.
9: Tingin natin hindi po natatapos ang pagre-report sa numero lamang na nakikita natin ngayon, kundi dapat ito ay mabigyan ng basihan kung totoo bang ito ay naipamigay dahil marami na pong naibalita noon na may mga ghost students, ghost vouchers, ghost school materials, ghost food packs. So, sabi nga natin, dapat makumpleto ang report, hindi lamang sa numero. Kaya it would be very challenging for the Vice President.
7: Para sa Malacañang, pabiruma ng mga sinabi ni VP Duterte, hindi raw dapat lumalabas ang hindi magagandang salita mula sa ikalawang pinakamataas opisyal ng bansa. Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
0: Samantala, sa puntong ito, makakausap po natin sa Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Kaugnay po ito ng insidente ng pamaril ng mga mayor de edad sa Tacloban City.

0: Research and Development ay lubhang nalulungkot dito sa nangyari ano diyan sa Tacloban City. And saktunayan nga po, agad na nagbigay ng direktiba si Secretary Rex Gatchalian, napuntahan po ng ating mga social workers. Ito pong mga apektado nitong insidente, yung pamilya, ng mga naulila, yung din pong mga naka-witness, mga mag-aaral, mga estudyante. Nang sa gayon, makapag-provide tayo ng immediate psychosocial interventions and psychosocial support para matulungan sila na recover from this trauma, this emotional distress. And sa kasalukuyan nga po, nakikipag-ugnayan tayo sa local government unit, gayon din po sa Juvenile Justice and Welfare Council, which is an attached agency of the department. Nang sa gayon ay matukoy po natin ang kinakailangang intervention, yung pong pakikipagtulungan din natin sa isang multidisciplinary team. Nang sa gayon, mabuo natin yung kaukulang tulong para po sa lahat ng apektado.
1: Ito pong multidisciplinary team, ASEC, sino-sino pong agencies ang kasama o katuwang po ninyo dito?
0: ASEC? Yes, gaya ng nabanggit ko, Dayan, multidisciplinary team, no? Yung pong ating pong kausap o katuwang sa pagbubuo nga po ng kaukulang intervention plan. Ngayon po, nandiyan ang Department of Education, ang Department of Health, and of course, other government agencies and private organizations.

0: organizations as well.
1: How about po, ma'am, yung pong mga namatayan po sa incidenting ito? May interventions na rin po ang DSWD kaugnay po nito para po sa mga pamilyang naiwan?
0: Again, aside from the psychosocial intervention, of course, yung pag-gabay din at pag-counsel dito sa pamilyang naunila, we will also provide other interventions na gaya po ng burial assistance. But napakahalaga nung tulong na nandun tayo sa tabi nila at pinoprovide sila ng assistance na kinakailangan po nila.
1: Mm-hmm. Now, regarding naman po doon sa mga minors na siya pong namaril po dito po sa Tacloban City, kung ito po ay mapunta na po sa kustodiya po ng DSWD, ano po yung mga nakalatag po nga hakbang po para sa kanila, ma'am? Gumlao? Mukhang na po ito lamang po ang ating linya ng komunikasyon. Subukan po nating balikan mamaya si Asek Irene Dumlao kaugnay pa rin po ng shooting incident dyan po sa isang paralan sa Tacloban City. Samantala, sa ibang balita, tumestigo sa Sandigan Bayan ang driver ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kinumpirma niya na 10 beses siyang nakapag-deliver ng mga kahong hinihinala niyang naglalaman ng pera. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
2: Sa pagharap bilang testigo ni Edric San Diego, driver ni dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara, kaugnay ng paglilitis ng Sandigan Bayan 4th Division sa kasong drop na kinasasangkutan umano ni dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sinabi niyang nasa 10 beses na siya umanong nakapag-deliver ng mga box. Kasama na anya rito ang delivery sa basement ng isang hotel sa Maynila para kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Anya, ang aide ni Alcantara na si Vergel Nino Garcia at driver nitong si Francisco De La Puente ang tumatanggap umano ng mga box. Ayon pa kay San Diego, kabilang sa kanyang delivery umano para kay Bernardo ay ang 2 beses na delivery noong unang quarter ng 2025. Binanggit din niya na siya ay nakapag-deliver ng mga box umano kay dating Acobicol Representative Saldico at dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag si Cahayon Uy kaugnay nito. Bago nito, humarap din si San Diego sa isinagawang paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay naman ng kasong malversation kusan akusado din si Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Dito ay kanya rin sinabi na nasa 10 beses siyang nakapag-deliver umano ng mga box kasunod na rin ng utos ni Alcantara. Sa parehong paglilitis, sinabi ni San Diego na hindi niya alam kung ano ang laman na naturang mga box pero nagkaroon umano siya ng kutob na pera ang laman nito kasunod na rin na narinig umano niya ang usapan tungkol sa pagitan ni Alcantara at DPWH Bulacan Engineer Giancarlo Rivera na kanyang tauhan. Sa naturang paglilitis din ay humarap din bilang witness si Jose Jason Cruz, Administrative Officer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, kung saan kanyang sinabi na ang kanyang trabaho ay magtago lang ng mga dokumento at hindi ihanda mga ito. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 6th Division ang inihaing motion for reconsideration na inihain ni na dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan at mga kapwa-akusado nito para sa kanilang motion for leave to file demurrer to evidence. Ang naturang motion ay inihain para ibasura ang kaso dahil sa mahinang ebidensya ng prosecution. Ito'y kaugnay ng kasong malversation dahil sa umano'y substandard flood control project sa Nauan Oriental Mindoro kusan umano sangkot si dating Acobicol Representative Saldico. Kasunod nito, pinagbigyan naman ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng defense na may pagpaliban na nakatakdasa ng paglilitis ngayong araw. Ayon sa defense, ngayong umaga lang nila natanggap ang resolusyon na hindi pinagbibigyan ng inihain nilang motion for reconsideration para sa kanilang motion for leave to file demurrer to evidence. Ngayong araw din sana ang simula ng presentasyon ng ebidensya ng defense. Dahil dito, itinakda ang paglilitis sa darating na June 30. Rod Lusad para sa Bayan.
1: Mas magiging protektado na ang mga residente sa Lucena City sa Quezon laban sa banta ng baha tuwing may bagyo. Sinimula na kasi ng Department of Public Works and Highways ang pagpapatayo ng kalsada at riprap sa isang barangay sa Lalawigan. Ilang ulat ni May Formaran ng Radyo Pilipinas sa Lucena.
3: Tuwing may bagyo, ganito ang sitwasyon ng spillway na yan sa Barangay 5 dito sa Lucena City. At dahil laging umaapaw, nagmimistulang ilog ang mga kalsada rito. Habang ang mga bahay na malapit sa spillway, halos lamunin na ng baha dahil sa taas ng tubig.
4: Dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa, ano, pinakamalaki, Rosing, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yun.
5: Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang itubig hanggang dito. Yan, dito, hanggang dyan.
3: Sa tulong ng pamahalaan, naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsada at riprap dito. Umabot sa 47 million pesos ang inilaang pondo para sa naturang proyekto mula Barangay 5 hanggang 8.
6: The status of project in our jurisdiction, Second District Engineering Office. So para naman, completed na halos lahat sila. Yesterday nga, nagkaroon kami ng coordination meeting sa regional office tungkol dun sa OKB, yung offland kontra OKB, offland kontra baha. And dito naman, nakapag-submit na agad kami ng nasa 5 spots.
3: Dahil sa proyektong ito ng DPWH, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala ni na Kuya Leonardo at Kuya Ferdinand tuwing may bagyo.
4: Ano, iba-iba naman simula nung nagawa itong karsadang ito.
7: Paano po naiba?
4: Hindi na masyadong malalaki ang tubig.
5: Malaking bagay kasi siyempre sa amin malaking tulong yan kasi nga unang-una yung pagbaha medyo nasasala. Ano.
3: Sa ilalim ng oplan kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino lalo na tuwing may bagyo o masama ang panahon. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Pinatitindi ng Philippine Coast Guard ang kooperasyon nito sa Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia Information Sharing Center para mapanatili ang kaligtasan sa karagatan at maprotektahan ng maritime trade ng bansa. Ayon kay PCG Commanded Admiral Ronnie Hilgalvan, mahalaga ang mabilis na pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga bansa para agarang matulungan ang mga insidente o matugunan ng piracy at armed robbery sa dagat. Anya, nakatulong ang RECAP ISC sa pagbaba ng mga kaso ng piracy at armed robbery ng 62%, habang patuloy din pinalalakas ang kooperasyon at paggamit ng teknolohiya para sa mas mabilis na pagresponde. Binigyan din niya na mahalaga ito sa Pilipinas dahil umaasa ang ekonomiya at milyong-bilyong Pilipino sa ligtas at maayos na pagpapalayag sa mga karagatan.
9: Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang Philippine Coast Guard sa ilalim po ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy.

0: ipatuloy na magiging ligtas, patuloy na magiging malusog upang ang ekonomiya po ng ating bansa ay mas lalong umunlad.
1: Pinapulaanan ng Armed Forces of the Philippines na may namumuong tensyon sa pagitan ng militar at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Inang ulat ni Patrick De Jesus.
2: That is a joke that should be laughed at and not replied to.
3: Katawa-tawa para sa Armed Forces of the Philippines ang alegasyong may mga aktibong general ang magsasampa umano ng kaso laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang pahayag ay nanggaling mula sa isang abogado na naghain ng hiwalay na reklamong perjury at falsification of documents noong nakaraang linggo dahil sa pagkakaroon ng kalihim ng Maltese passport. Itinanggi rin ng AFP na may namumuong tensyon sa pagitan ng militar at ni Teodoro.
2: Totoong joke yun. No such claim exists. Laugh at it. It's a good joke.
3: Dati nang nilinaw ng Department of National Defense na renounce na ang Maltese passport ni Teodoro nang maghain ito ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador noong 2022 elections. Inihayag naman ng AFP na hindi kailangan ng loyalty check at nananatiling buo ang kanilang suporta sa kalihim.
4: We will not dignify baseless and unverified allegations that seek to drag

0: our institution into matters that are driven by personal motives. Our ground commanders has assured us that they are in control and our forces remain to be professional.
1: Samantala, sa isang panayam, nanindigan si Teodoro na hindi siya apektado sa mga ipinataw na sanksyon sa kanya ng China.
2: China for me is an entity which occupies areas where they should not occupy. They twist and distort narratives, and they use technology for improper purposes. Now, how did I feel about it? I'm indifferent to it.
1: Kasama sa sanksyon ang pamilya ni Teodoro na ayon sa Chinese Foreign Ministry ay nag-ugat sa mga umano'y irresponsableng pahayag laban sa China. Pinagbabawalan silang mga tungtong ng mainland China, Hong Kong at Macau at hindi rin pinapayagan ang transaksyon sa anumang grupo at individual doon. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Nagpasa ang impeachment court na dagdagan ang bilang ng marking stations para sa Article 2. Ito'y para mapabilis ang proseso ng mga dokumentong kailangang markahan sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: Sa ikatlong araw ng pre-trial conference, pinagpatuloy ang marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, partikular ang Article 1 of Misuse of Confidential Funds at Article 2 o Unexplained Wealth. Pero dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, hindi pa rin natatapos ang proseso ng marking of evidence. Bilang solusyon, nagpasyang impeachment court na nagdagan ng bilang ng marking stations para sa Article 2. Mula sa isang station, magiging dalawa na ito para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, tatlo naman ang marking stations na nakatalaga para sa Article 1. Sinagot naman ng defense panel ang puna na kulang umano sila ng tauhan na siyang dahilan kung bakit natatagalan ang marking of evidence.
5: The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Roito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors.
4: Iginit din ng defense panel na hindi sila kinonsulta ng prosecution panel kaugnay ng hinihiling nito sa impeachment court na palawigin hanggang Sabado, June 27, ang isinasagawang marking of evidence.
6: They're talking through you guys. So all these things, we have been open with them, but the prosecutor always talks to you guys. So this is the first time we were hearing about it.
4: Hindi naman pumayag ang defense panel sa mungkahin ng prosecution panel na magkaroon ng common marking para sa mga magkakapareho exhibit o dokumento.
7: Ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because it's being very careful then with the way we do things. This is really the way we do things naman. We want our own documents to be marked kahit na similar yung documents.
4: Tiniyak ng defense panel na magiging transparent sila pagdating sa mga testigong iaharap sa impeachment trial. Handa silang isapublikong listahan ng kanilang mga testigo alinsunod sa isinumiti nilang pre-trial brief. May ilang testigo na hindi pa muna papangalanan ng defense panel para matiyak ang kanilang seguridad.
7: And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. Number one, ng order of trial, no, meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sinong witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod.
4: Samantala, nakahandang minority block na questionin ng planong pag-upong presiding officer ng impeachment court ni Senator Francis G. Escudero. Para sa kanila, mas nararapat na si Senate President Sherwin Gashalian ang manguna sa paglilitis bilang pinuno ng mataas sa kapulungan. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Bagamat humarap na sa NBI, tikom pa rin ang bibig ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa media. Ayon sa ahensya, plano nilang pagkumparahin ang testimonya ni Baldwin sa nauna nitong salaysay sa CIDG. Yan ang ulat ni Elijah Canlac.
8: Humarap na si resigned Ateneo de Manila University men's basketball team head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation ngayong hapon para sa fact-finding investigation kaugnay ng pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ganap na 1:30 ng hapon nang dumating si Baldwin sa opisina ng ahensya. Tumagal ng halos 2 oras ang naging investigasyon. Ayon sa ahensya, plano nitong pagkumparahin ang mga testimonya ni Baldwin sa isinumitan nitong pahayag sa CIDG. Tikom naman ang bibig ng ex-coach nang tanungin kung plano ba nitong bisitahin ang mga labi ng kanyang dating mga manlalaro.
9: Will you be present tomorrow, sir?
10: Sir, will you attend the
9: present? What's your message to the families of Butterbone and Divine, sir?
8: Tanging si Attorney Daniel Darvin, isa sa kanyang mga legal counsel, ang nagsalita.
11: We deeply sympathize, of course, with the families of Rene and Divine. We come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents.
8: Agad namang umalis si Baldwin at mga kasama nito matapos ang investigasyon. Isa si Baldwin sa 20 individual na pinadalhan ng subpoena ng NBI kaugnay ng investigasyon sa malagim na team building activity sa Dipakolaw Aurora noong June 8. Kasalukuyang gumugulong ang investigasyon ng NBI at Philippine National Police patungkol sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ayon sa ahensya, target itong matapos ang investigasyon at mabigyang linaw ang pagkamatay ng 2 manlalaro ngayon Linggo. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Nagsagawa ng crime scene reconstruction ng mga otoridad sa lugar kung saan isinagawa ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakolaw Aurora. Kaninang madaling araw, isinagawa ito ng mga tauhan ng CIDG, Aurora Police, Forensic Group, Police Regional Office 3 at Dipakolaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar kung saan nasawi ang 2 student athletes sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Layunin ng crime scene reconstruction na bigyang linaw ang nangyaring drowning incident. Kasama rito ang seawater situation sa lugar, distansya ng dry surface portions ng beach at waterline at maging high tide conditions. Gumamit din ang mga pulis ng sonar at 3D scanner para sa investigasyon. Samantala, nagsagawa ng workshop ang isang volunteer group para ihanda ang mga guro sa SOC Sergeant sa pagbibigay ng psychological first aid sa kanilang mga estudyante. Yan ang ulat ni Harlem Ferolino ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
12: Bagamat humupa na ang malalakas na pagyanik, may mga bakas ng lindol na hindi nakikita sa mga bitak ng pader o sirang gusali. Ito ay ang hindi pa rin nabuburang takot at pag-aalala ng mga bata at maging matatanda matapos ang pagtama ng isa sa pinakamalalakas na lindol na yumanig sa SOC Sergeant. Kaya naman bilang bahagi ng mga pagsisika para sa psychosocial healing at community recovery, nagsagawa ang volunteers ng Kalimudan Culture and Arts Center Association Incorporated ng isang workshop para sa mga guro ng General Santos City Sped Integrated School San Isidro Campus. Layunin ng aktibidad na ihanda ang mga guro sa pagbibigay ng psychological First Aid o PFA upang mas mabigyan nila ng tamang suporta ang mga mag-aaral na maaaring nakararanas pa rin ng stress, trauma o takot dulo.

0: support activity ng grupo. Noong mga unang araw matapos ng kalamidad, nagsagawa rin sila ng arts-based healing activities para sa mga bata at ilang residente sa mga apektadong komunidad sa Barangay Kalumpang at Barangay San Jose ng General Santos City.
1: Ganito talaga, we need to move on. Gawin natin ulit, maging resilient tayo. Kasi mentally, if hindi ready ang tao, emotionally, hindi siya ready. Hindi siya makapag-move on, hindi siya makapag-plano, at hindi niya mapiparahan ang sunod na naman na emergency. Ginagawa natin ang recovery through arts, arts form, sing, dance, music, at saka drawing.
0: Umaasa naman ang mga organizer na mas marami pang ahensya, organisasyon at mga individual ang makikiisa sa mga inisyatibang naglalayong palakasin ang mental health at pagmangot ng mga apektadong komunidad. Dahil sa bawat batang natututong muling umiti at sa bawat gurong handang umalalay, unti-unti ring bumabalik ang pag-asa ng mga komunidad na minsang niyanig ng takot at pangamba. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Ferolino ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
2: Inilatag ni People's Television Network General Manager Lino Cayetano ang tatlong pangunahing pagbabago na ipatutupad sa inyong pambansang TV. Sa isang Facebook post, inilahad ni GM Cayetano na susuriin at reviewin ang programming ng istasyon para maisulong ang mga programang pag-

0: edukasyon, kultural at disaster preparedness content. Umuuri ng task force para sa activation ng digital terrestrial television at digital channels para marami pang maabot ng servisyo ng PTV. Agad din pinare-review ni GM Cayetano ang lahat ng posisyon ng walang kinikilingan para matuloy na ang PTV reorganization plan. Ayon kay GM Cayetano, layon ng mga hakbang na ito na palakasin at palawakin ang serbisyo sa bawat Pilipino ng pambansang TV.
1: Kanya-kanyang paraan at pakulong ilang sikat na personalidad para batiin ang kanilang ama at asawa bilang pagpapalaga sa tinaguriang haligi ng tahanan nitong Father's Day. Narito ang ulat.
2: Sa Father's Day nitong weekend, ilang mga personalidad ay nagbahagi ng kanilang Father's Day tribute sa kanilang mga ama. Ilan sa mga nagmarka ng okasyon ay ang aktres na si Marian Rivera. Sa kanyang Instagram stories, nag-post ito ng kanilang litrato at nagpasalamat si Marian sa patuloy ng pagmamahal at debosyon sa kanilang mga anak na si Zia at Sixto. Anya, happy Father's Day. Mahal ko watching you become the father that you are today is one of the greatest blessings of my life.
3: Pinarangalan din ng aktres na si Christine Hermosa ang asawang si Oyo Boy Soto sa pamamagitan ng isang video tribute. Ibinahagi rito ni Christine na ipinagkukunan niya ng lakas at gabay si Oyo para sa kanilang family of eight. Anya, you bring hope and joy even in the hardest days. You teach our children the most important things in life and never sugarcoat the difficult realities. Ang TV host at aktres na si Ann Curtis ay nagbigay pugay din sa asawang si Irwan Yusap sa isang playful message kung saan tinawag niyang kambal si Irwan ng kanilang anak na si Dahlia. Nagbahagi ito ng ilang mga litrato ng dalawa abroad. Dito nagpasalamat si Ann kay Irwan for being the best girl dad. Nagreply naman si Irwan na thanks for my mini-me. Samantala, isang emosyonal na mensahe naman ang ibinahagi ni Camille Prats para sa kanyang ama.
4: Binigyan din niya rito ang pagpapalaga sa mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa mga ito. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang ama at nag-post ng ilang mga family photos together. Sa huli, sinabi niya na marami pa raw sila pupuntahan at see you later. Ang America's Got Talent alum na si Jessica Sanchez ay pinagdiwang ang first Father's Day ng kanyang husband na si Ricky Gallardo. Dito ni-recall ni Jessica ang unang pagkakataon na nagsalita ang kanilang baby daughter na si Eliana May ng kanyang first word na Dada. Ang ilang precious moments ay binahagi ni Jessica sa kanyang Instagram post. Anya, you were meant to be a girl dad. You're always been a leader, a provider, a protector.
3: Pasasalamat din ang ibinida ng aktres na si Gabby Garcia para sa kanyang ama. Habang ibinahagi nito ang kanilang throwback pictures sa Golden Gate sa San Francisco, USA.
2: Sabi niya na mapalad ang kanyang buhay dahil meron siyang ama na minamahal siya at ramdam niya ang presensya mula sa pagturo at paggabay sa kanilang buhay. Samantala, pinagdiwang ng TV host na si Bianca Gonzalez ang fatherhood journey ng asawang si JC Intal. Anya, you were made to be a girl dad, from being the one who can count on and feel most safe with to doing the silliest things. Ibinahagi ni Bianca ang ilang precious pictures ng kanyang asawa at ng kanilang dalawang anak na babae. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
1: At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Carrer ng inyong pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.

0: Good evening. It's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS Weekly Radio 98.1 FM.
1: Original Hagure Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagure Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagure Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagure Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagure Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: And now, back to

0: alas 7.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural and energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
4: And now, back to

0: Residential Broadcast Service.
1: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Yes, mayong gabi sa tanan. Sa tanan-tanan nga naminaw. Kuya Naldo, dira sa may bantayan kabangkalan. Mayong gabi ini mo, Kuya Naldo. Yes, sa mga taga Sikihor nga naminaw sad karon.
1: Patulugin mo!
0: Mayong gabi sa itong K5 FM dira sa Sikihor. Yes, sa tanan-tanan po nga naminaw diri sa Tuburan. Mayong gabi sa mga taga Tuburan, diya sa Tabuylan, sa mga taga Escalante. Nga naminaw karon, mayong gabi niyang tanan palangga.

0: Ano tabahin sa itong Amigos Capsule, ang kaluha sa Amigos Coffee. May kaduhan na itong produkto mga palangga, nga dalit na ito sa Amigos Beauty and Wellness, Amigos Capsule.
1: Hello sir, hello kuya.
2: Yes sir, mayong buntag sir. Kisa'y pangalan na ito sir?
1: Si Ramer Baligwata kuya.
2: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba ito nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
1: Yes, Kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang capsule nga ako ang na tit na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay akong pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka maka-remove sa itong hugaw. So, gaan atong maagaan din akong lawas. Kanang...
2: Bitaya pa na, Kuya Ramir. Maglisod kag kalibang, hindi kabuntag.
1: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero so, nga, nagsige na ko sa kapsul, nindot d'yo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o tuhapon.
2: Lawas. Buntag o tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
1: Nagsikil kayo, kuya, no? Lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag-try ginako kuya. Nindot yu kayo kay magsigita ka nang panug-up or magsigi pug ka nang kuan sa imong hangin na kuan ka nang imong mga murabag kuan siya ka nang lain siya ang ganay imong tiyan ana. Muhupay yu gaan siya. Gaan gid siya imong pamati.
2: So, mo na nindot far, Kuya Ramir Baligwat ha. Mo na imong experience ato ang Amigos Capsule. O niya, nainangutana, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ya, nakabuldos pa bug ka?
1: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
2: Barog na, sayo bro, kayo. Pero sa una... Oh.

0: Taksol, alang nimo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika advice nimo nila.
1: Makaalang sa...
0: Makaprove yun just ng amigos kapsul, ya.
1: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni nabot ang katuang gihir karon sa amigos kapsul. Ganun mga edadaran na. O sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, Kuya. Dindog yun siya gamiton, Kuya, ang ganang amigos kapsul na binimun. Buntag sa iyo pa, wala. Hantod na buntag, oh, maghayag na, Kuya, purtigil. So, ang wako yung ilang ika-advise ninyo, no, hanggang ang mga, magnanay problema gamay sa ilang, ilang katao, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang, amigos kapsul ta. Amigos kapsul lang ta, mga pare.
0: Pila edad na to?
1: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
0: 52, okay. Taga-asa ganita, Kuya Rams?
1: Nakakuroon ko, Kuya, na Kuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
0: Yes, dagang kayo salamat, Kuya Rams!
1: Dagang kayo salamat, Kuya.
0: Dagang salamat.
2: Yes, dagang salamat, Kuya Ramir Baliguad, Amigos Capsule. Wala na kanindot sa itong amigos kapsul nga palangga kay para sa tanan. San sa pay gipabot mga langga, tara. Kutawin natin ang masarap na kape na yung padalundunan na ito og amigos kapsul mga palangga, ha. Kaning atong amigos kapsul mapalit sa tanang butikag pharmacy kung asa mapalit ang atong amigos coffee. Wala na mo langay-langay mga palangga, amigos kapsul, ha. Ang wow. Makawaw ka sa Amigos Capsule mga palangga. Tara. Gikan sa Amigos Capsule. Adto ta sa kay piktibo sa Amigos Coffee mga palangga. Tara, let's.
3: Ay ma'am, kinsa man eh, kinsa pangan?

0: Si Minda.
1: Taga asa ta ma Minda?
0: Sa taga kuani, taga San Miguel, Apurok Tres, Barangay San Miguel.
1: Saan mo napitan?
0: So good Southern Leyte, ha?
1: Southern Leyte?
0: So good Southern Leyte.
1: So good Southern Leyte. Yeah, yes, ma'am. Oh, may pila edad na to?
0: 54 po.
1: 54. O sa may atong share sa Amigos Coffee, ma'am?
0: Ay, kasiyar ka doon ako sa Amigos Coffee nga. Hingangay gayod ko anang Amigos Coffee kay daghana na akong na try nga mga herbal kana rang Amigos Coffee nga murag hinggaan ang akong panglawas.
1: Taon sa manday mo lawas?
0: Kay kanang ako giopirahan mang good ko.
1: Hmm, na yun.
0: Giopirahan ko sa akong breast cancer. Tutoy.
1: Ah, na yun.
0: Hmm. Kaso kanya nakainom ko sa Amigos Coffee. Wa problema akong lawas mao nang gidiritsuhan hinaong ko opira kay wa ko pangayo eg para dugo na kuan ko nang us-us akong mga kuan sa dugo sa Amigos Coffee ra sigihan hog inom.
1: Karon nakagawas na ka.
0: Oh, nakagawas na ko na atong kuan pa October 24.
1: Last year?
0: 2000.
1: Ako karon? Ha? Karon?
0: Karon lang tuiga. Ko anak ko. Dili, dugay na ko nagkaneng amigos. Mo 1 year na.
1: Oh, 1 year na. Okay.
0: Hmm?
1: Nganong dugay na mo ka nag-amigos at na kay gibati amo to imong breast cancer?
0: Oh, nag-try ko anak kay mura maghinggaan ang akong dughan na daghang na testimony nga mo try daw anang Amigos, dihing balhin ko og brand Amigos sa akong di brand, akong di balhinan.
1: Ah. Yan, hing oyon ka ng Minda.
0: Oh, hing oyon ko po. Okay. Mura
1: man sa
0: ganing akong anak nga di naga akong anak akong gipatry pud akong anak kay niya akong anak nga arang kaniwang nga may duha anak siya. Nihingon po kong anak, mama. Nindot lagi ni ma, kay murag arang ka kuan sa itong lawas, ma.
1: Hmm, yan ning oyon pod.
0: Hing oyon pod, sabi ko ba, matestimony ka sa Amigos.
1: Oo. So, para ni mo, at kusa sa ito, aplido ni mo na Minda?
0: 54.
1: Ah, aplido ba? Aplido ni mo?
0: Abia po.
1: Abia, di ano, sa San Miguel, no?
0: Turyon sa dagat. Turyon sa dagat ko.
1: Asa mo na nalungkot na bilong imo sa Sugod?
0: Sugod. Sa Sugod.
1: Ah,
0: sa
1: Sugod.
0: Miguel.
1: Sa Miguel.
0: Sugod. Oh.
1: Okay. So, paka ni mo.
0: Narami sa unahan sa inyong outside station sa kaning kuan. Sa kaning kuan station sa radio natin. FM.
1: Karon asa mo tig paminawan diya sa OK FM.
0: Okay, yes.
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. Pag alas 8 na. Pag alas 8 na mo, ano na, OK FM na gayad me. Di lang niya sa balita.
1: So minaw na kang programa sa Amigos.
0: Oo, maminaw na ko mao na among gi paminawan sabi ko be mo try pud ta kay mo testi monita kay para pong mangwa pa nakatilaw maka try pud sila.
1: Mao sad daw pero alang nimo ma'am okay yun epektibo yung Amigos Coffee proven and tested.
0: Opo, kay ang akong anak gani na may bias dire sa is o kaya sa Mirian maubusan padong sa emergency.
1: Kaya
0: pila ni ka-athlete in dyang gibutangan, may bis, maubos man. Mahutdan. Ay, ang akong anak din ako pa imno. Ako lamang usa. Sabi ko, palambo na lamang din sa giopirahan.
1: Pero okay na imong opera karon ma'am. Okay na.
0: Okay po. Okay.
1: Sige. So,
0: okay naman.
1: Para sa tanan ma'am nga naminaw, imong ika-advise nila, epektibo yung Amigos Coffee, katong na mga gibati niya.
0: Oo, malagi nga naging testimony ko kay parang makatry po sila, itry gad nila nga, dili lang kay try, kuan na gayud na nga bintina na gayud na. Ako may usa katulo man gani ko sa kadla mo inom.
1: Ah, katulo ko mga pi.
0: Oh, tulo gayud na idea na ako katong maluya pa ko ay tuloho na ako pero sa
1: Karol,
0: yan na nga yan na og gaan-gaan na buka na lang.
1: Yan na gaan na lawas.
0: Oh, tipid-tipid.
1: Ah, sige na na imindang. So okay na nimo taga-handi kag na po ka box nga kape.
0: Ay, salamat. Salamat, Lord. Salamat, Lord.
1: Baka inom yung
0: oh, kay apati gani po na mong bahong ba na kung painom mo.
1: Oh, kaya baka pinanatog yung makakilong buga sumay.
0: Yes! Salamat, Lord. Gidungog kayo dagang pagkuan, Lord, sa Amigos Coffee.
1: Walang ipahato diha, ha?
0: Opo.
1: Naray mo tawag ni mo, tubagaw niya, ha?
0: Ah, sige.
1: Kita kayo ito pangani mo?
0: Salamat! Minda Corion Abia. Sa barangay. Barangay San Miguel. Puro Chris na.
1: So good. Okay.
0: So good.
1: Salamat kayo nanay ha. Dako yung tabang ang amigos no.
0: Ay dako gayong tabang. Oh, dako gayong tabang kay. Oh sige. Salamat. Salamat.
2: Yes, dagang salamat no. Giperahan sa tutoy si Manang Minda dito sa Southern Leyte, Sugod. Nag-inom og Amigos Coffee. So how about more kung naabot na dihang atong Amigos Capsule nanay Minda ha. So, muna'y nakanindot sa itong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mga produkto na gidalit ka na ito sa Amigos Beauty and Wellness. So, napay gipabot ha, sa matag usang nga naminaw karon. At ito na sa pinakaduol nga butika o pharmacy niya sa inyong lugar para makapalit na sa mga produkto. Amigos Coffee and Amigos Capsule. Tara! Ay naglangan-lang nga na sa tanan nga naminaw. At ito na mo dito palit na kutaw na sa mga produkto palangga ha. Amigos Coffee and Amigos Capsule. Mga produkto nga gidalit ka na to sa Amigos Beauty and Wellness, no? Super effective mga palangga. Tara, mamina taglaing testimonya.
3: Kini, ang inyong alagad, Louie Reyes.

0: years niya. Gitagaan akong taning sa Dr. Sir Louis nga di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko og suffer ani Sir Louis sa kong rosaryo sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louis, kaning amigos coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise. Wa yung kumutuo, primero tungod kay di man ko magpataka, ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa kong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning amigos before, but tungod kay nagsige man kog pamati Sir Louis og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louis nga aning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louis eh, kanang mura makog kanang mura kogi ang akong mga undod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi, siglan yun kong inumog ka ng amigos, until nga, kanang na-use na ko Sir Louis, o niya, matagkadlaon, kanang mo-hypo na ko, kanang muubos akong sugar, sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon ron, inom na ko o kanang amigos, maulian ko Sir Louis, kanang paningtun ko nga, makalikog lupog, o niya, iglupog na ko Sir Louis, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos, nga timplada na daan ng amigos coffee. O niya, inom na ko, maulian ko si Louis, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yung ko pabuwag o kanang amigos coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayo dahil ni na ko si Louis. O niya, muprolong pa nga kung pagpakabuhi ng kaributana. Salamat kay sa amigos coffee nga naanis din sa itong station. O niya, sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga, dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today nga kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa amigos coffee ning lifelong ko. Salamat sa amigos coffee og sa tanang naminaw karon panuway na mo og suway
1: insya kana klaro na.

0: na kuya.
1: Yes, agapon Sir Libong, na live di ka sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kikarang gita ni mo, makita joy mag-istorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louis Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
0: Sir, ako na Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri labi na sa akong samad nga ang premiero man yun. Okay, ang tinanak kong testimony nga gi-interview ko ni Sir Louis, tinuod yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron Dire, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay schedule lamang ko for putol sa kong TL dito sa Soto, huwag makumusugot muto nga ning firma ko waiver, ning gawas job ko. O niya, na-hospital man ko diri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya nga putlan gihapon ang kong TL tungod ababda ni aron ma-safety ko. Pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pasigla pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayat at bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na kayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kong kumagko, kanang ang mukog naman lang, o niya, wanay unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan lang siya makapugong pero dili makaayo until nganing suway na ko aning Amigos Coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal. O niya, mas naghanda yung herbal nga makuha na to, kamunggay, nga live yun, serpentina, uban pa. Pero, isuway na ko ang Amigos Coffee until nga, mautay sinugdanan niya, pag inom din ako first time sa Amigos Coffee, nga murag mabuak, ang tanan akong unod, o niya, wako kasabot, nga manggilok, nga nagkurog-kurog ang akong tiil, nga mulihok lang siya, o siya ra, murag ito ka ng isda nga imong matamakan, o niya, mukisi-kisi ang imong tiil. Mutay akong gibati permiro, o niya nakuyawan ko tungod kay aside, nilingnan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lungs, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o guban pa. Mutong wag yung kuminom og mga coffee nga herbal. Pero ning suway ko aning Amigos tungod kay sa may magod kumamati sa Ben FM whole day. O niyan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga nagpromote lang mga coffee sad. Pero diri ko ni suway sa Amigos Coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yud ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang ako sa mad sa tubitang giod nga nakita ng bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya og pilot unya kanang hangtod nga ang katong mura og kadabitang binhod nga panuslukon og dagom ang ako mga unod ana nangawa na siya og muna lang ako nakitaan sa mga ang aging mga buwan sa kung pag-inom og coffee kay lain man kumuinom og Amigos Coffee Kuya Indial 3 times a day morning og sa kung snack sa alas 2 og sa alas 10 sa gabi ang buto nga nagkaanam-anam siya og ayo pero tinibitang atakihon at nag-agid yung kong kalisod kanyang atakihon ko nga bisay nag-inom na ko og Amigos Coffee kanang panington ko og kalit o niya makuyapan ko nga nasa kong kwarto makuyapan ko og 8 in the morning makamata ko og alas 2 na sa hapon inana ang sitwasyon o niya wag yung kong magpapugong og inom og Amigos Coffee until nga naayo ang akong Picas TL diin makitaan sa imong staff ron ang akong Picas TL nga napilot na ang ako ang samad unya ang kaning Picas TL po na ako nga napay samad tili ayo na sad true ako ning gi-credit sa Amigos Coffee tungod kay wa man ko ilaing giinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko makalakaw na ko nga way sungkod

0: salamaton ka ayo po kay Angel kay ang akong gidadasaw na kada bitang magdako ka ng murang mura og puthaw nga maglakaw ko nga tulo ka buok ang haligi until nga nawa na tong puthaw nga tulo ka haligi sungkod na lang hangtod nga iwa na nako ang sungkod makalakaw o makabarog nako karon pero listo na nga akong proseso tungod kay pero meron ko na makalakaw na kung sa kalakan tumba hangtod nga sige di kong inom exercise inom og amigos coffee nga exercise makalakaw na kung tulo kalakan tumba hangtod makalakaw na ko og pito kalakang hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na'y sungkod.
1: Wow, grabe ako ya Lidibong, no? So wala kay laing giinom Sir Lidibong ang amigos coffee ra imong giinom Sir Lidibong.
0: Yung inom ko og naadyo ko'y tagitas actually kaning metformin naadyo ko'y metformin pero metformin raman ang akong giinom ani misa gi mo ang akong hihinubig ang amigos coffee nga diha na ko nakafeel nga ning pilot ang akong samad sa piil og garantikas piil ko doon ako telepilot na yung picture naman ni si mong staff karon o niya maura man yun akong giinom kuya Angel ang metformin og akong hihinubig ang amigos coffee.
1: Wow.
0: Kunya, so, tulot na siya. Kunya, wa na sad giod ang pikasil na ko. Wa na sad ko mabaho nga murag bahong patay.
1: Okay. So katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo Sir Lidibong nga hapit na ka namatay o niya natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that Sir Lidibong?
0: Inuod na siya kay diri mangod sa balay ako ra usta. Kunya kanang kung every time mo makukahibaw

0: tanawak ni
1: okay. So naayaw na kong mga kauban ng Sir Ladybong sa inyo ha?
0: O niya, diyan ang akong amigos ko si Ma'am Beth. O niya, ang akong kumpulo sa amigos ko.
1: Okay, so nagkakayang salamat Sir Ladybong ha. So sa tanan-tanan nga naminaw karon nga nakadungog jud sa interview nga live ni Sir Angel ni Sir Ladybong. So unsay panawagan ni mo Sir Ladybong sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station sa ato ang BNFM mga suki na to kay Lando Mangkadiri. Unsay ika auhag nila Sir Ladybong? Dako jud ikatabang ang amigos coffee sa imuhang kinabuhi karon.
0: Okay, tinuod na siya Kuya Angel. Ang ako lang panawagan is ako i-guarantee ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if may paper for 22 years. So tanan na itong mga suking listeners sa BNFM o kang Kuya Angel. Dili basta-basta nga akong giagian nga kalisod tungod sa ko ang complicated niya sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney nga mo atake lang kalit. O niya, sakit sa kasing-kasing, hindi ko kaginhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining amigos ko, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure all ni siya. Nagpasabot nga kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig kaayo tungod kay supplement from Malaysia, di Malaysia pambal yun. But sa hilom di ay, mature kaniya tungod sa ingredients ni ining amigos coffee na makaayo di ay sakit niya, wala sa hibaw. Muna sa tanan na itong mga suki listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipromote, itahang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayon ninyo. Wa makumuingon nga ang amigos ko kay makaayon, but you try it because ay, ako na nina experience mga kaisunan na sa una, nuhal na ko mag-istorya, di na ko masabtan, di na ko makabarong, makalakaw, maglisod na kong alsa sa kutsara, igaon ako. But tungod sa amigos ko nga akong disuwayan o buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayo po.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinon og any synthetic tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sad maayo sa imong lawas. Pero ang amigos coffee mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog.

0: what san ko mamugos inyo, but you try it. Ang kusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana mga kaisuunan, kanan at mga listeners, taayuhan o karoon ang mission work.
1: Wow! Okay, salamat, Sir Lilibong. May ako na kanan.
2: Yes, nagandang salamat ibong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Lidibong with interview sad ni Sir Louis Rias no, nga nagpamatuod pod mga Kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong amigos Kinik Herbal Comics. So, unsa pay gibabot ha mga Kabin FM or mga karadyo? Unsa may mo gipaminaw karon? Unsa pay mo gihuwat mga langga kon na kay gipaminaw si mong panglawas? Okay na, amigos Kinik Herbal Comics by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kay nimong gidala-dala mga langgaapan wala dyan kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidala-dala sa atong panglawas na aradiri sa atong amigos Kinik or Volcomics. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga mohatag o kadasig o kaab tik sa tong panglawas tatak amigos Kinik Herbal Comics. Ay naglangalangan na mga langga ah, duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong amigos coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacia sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palita o amigos Kinik Herbal Comics.

0: Asturias, no? Naata di rin interview on usa ka user sa Amigos Kini Herbal Coffee Mix, Barangay Langob, Asturias.
1: Purok uno.
0: So naa di rin si nanay, no? Ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni Juan, lakaw si nanay. Unya naginom lang og Amigos. Kisay nga lang ni mo, nay?
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. Pilang edad na to, ma'am?
2: 64.
0: 64 years old. So senior citizen na din ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So, wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
2: Kapoy kay kong lawas doon nya, sakit akong mga bukog.
0: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
2: Ko gamit nako, murang naaptik ko, naulian ko. Nakalakaw-lakaw ko nga to padong sa babaw.
0: Kaso ato ba time, dili na kakalakaw?
2: Buwan, maghihit lang kung usap ko, yung diaper good ko.
0: Ga-diaper na ka. So, bali...
2: Murag simana siguro to kapin.
0: Simana ka kapin nga ga-diaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy jud kayo.
2: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So, moro to yung magibati na, dili ka kabarog.
2: Wamang ko yung gikuan. Wamang ko yung...
0: Pasad. So, mo lang ito, dili lang yung kabarog. As in.
2: Akong ginanggot akong mga anak sus, ayaw ko ninyo data si Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko dire.
0: Okay. Kaya na, unsay, giinom ni mo ato na yung Amigos Coffee lang.
2: Oh, mara to.
0: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka siya mo na inom na eh.
2: Hindi, kuan, paano ito? Tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kuan, moro na ulian ko.
0: Tulo ka sa siya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili nimo ma-explain kung unsa imong gipaminaw basta maulan to.
2: Oh, maulan to.
0: Imong lawas.
2: Kay mura bitaw ko, murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
0: Nalimot na ka sa imong kaugalingon. Asam lay ka padong adto sa world.
2: Mawag ang nag duaw diri sa ako adong, wagi sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe gid itong kahimtang nanay.
2: Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo. May tikwan din rin ako. Niya, akong anak isa ni Uli, din rin may nag-atiman ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni Monay?
2: Matasapit maduha ta, no?
0: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
2: Ah, mangihi na lang yun kung anong kuan. Diaper.
0: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, mangihi na lang ka sa saw.
2: Mangihi lang yun ko sa saw. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murot ko ato, naumsak ako ato. Eh.
0: Dugay kayo kabarog, nay. So, karon nay, okay na?
2: Okay na ko.
0: Kusog na mo dagan?
2: Wow, di pa kadagan kayo.
0: Pero makalakaw na, makalaglag na.
2: Makalaag na ko dito sa
0: bago. Naulian na kasi mong kogalingon.
2: Naulian na.
0: Naulian na. So, ay mong giinom, nay, unsang products yung mong giinom na to?
2: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay?
2: Trying pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Trying tayo mong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At ka magpalit sa Santa Lucia.
2: Okay, huwag ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon na yung suway ka anang
3: amigos.
2: Ingko, unya, asa man ka ko palit ani dong. Yung siya, silingan ko no nila na, ah. Moto akong ipada sa iya nga dadi sa kodong kay bayran lang ka na ko dire.
0: So, balit tulo ka siya siya, tag 30. Maoro to yung nakapaayo ni Monay. So, kung idapa ka to sa ospital, Impas
2: ta dito.
0: Labaw pas 30 pesos na.
2: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari
0: na kong balay. Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-defer na. Dahil tulura ka sa singa, amigos imong giinom.
2: O niya, kahantot ka rin, nag-inom. Sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro na ulian ko.
0: Naulian ka pag inom mo sa tulo. So, kung sa'y kasultin mo na sa Amigos Coffee na itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na?
2: Salamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay, so motong testimony ni Nanay?
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, no? Diri sa barangay.

0: tunay nga time nagduda jud nga pildi na gyud ka.
1: Oo, nagpildi na gyud ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire nagduaw ingon si Onset sutla ingon ka buhi na ko nimo piloto ug ka pildi gyud ka.
0: Oh,
1: asa pero akong anak atong nagbantay na ako, kamagwang anak ko, to kuno sila pildi ko eh.
0: Pero natabangan na ka sa tulo ka sa singa Amigos Coffee. Okay, so daghan kayong salamat mga laga, imagine ha. Salamat as Ginoo no sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa si naglubog, nagdiaper si Nanay. Tumigan mo?
1: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, mo ni yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mo lakaw-lakaw makikistorya na nato lang gaano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kayong salamat no. Nanoka diri
2: sa mga bastos. Ah, pud na si mo bro. Na manyapon man da.
0: Oh, taga din gani ka bro.
2: Dire malinaw dos bro, Balintaw, Barangay Balintawak.
0: Balintawak, Eskalante.
2: Eskalante City bro.
0: Ba, pilay mo edad ya?
2: 51 na ko subong bro.
0: 51 ka subong. Tigamitan ka na Amigos Coffee.
2: Oo bro, mga sobra na guro 1 year subong.
0: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tay, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka Amigos Coffee haw.
2: Adamo ba tiyag ko, likod kagawa kagang budlagit, kagahon lang sa imo pagbangon, imo likod, pertigit.
0: Nga, kasakit likod mo bro.
2: Oo, likod kakilid.
0: Kakilid, hindi ba dala pa hilo sa misis haw, sa migata?
2: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
0: Madugangan balda? Tay, kamusta pag inam mo sa Amigos Coffee, ano natabo iya?
2: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali balik sini, kag ma kami man permisa ka kapayas.
0: Bote ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
2: Ah, wala na, okay-okay na, damo-daan ni Ulo Brown sa siyak, may pintura sa kagwa ng badi-repair daan, kanika.
0: Ah, ga badi-repair ka sa ang salakyan? Eh, amo na na ginainom mo ang Amigos Coffee.
2: Oh, naguntat na ko gani inom nga berna kag hat kay nasiguro ko ang Amigos Coffee.
0: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo.
2: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
0: Okay, bog garantisado.
2: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
0: Ano?
2: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang Amigos Coffee.
0: Dako-dako kayo mabulig, Ed.

0: kayo ito nyo, Balintawak Escalante, no?
1: Oo, Balintawak.
0: Isa, bago, grabe, no? Te, isa mo, observasyon sa imo panglawas, na mo gay gabas ko kagad?
1: Oo, oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko ng maintenance ang amigos ko pe, kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw, pagkagab, daw lakyo kang itatama, pero kung maka-amigos ka, daw saway lang, mabangon magkagyapon, daw normal lang git, naway ka ginabatyag.
0: Ba, te, gabaskog git, baskog?
1: Oo, mayroon kayo, dako kayo na bubig sa akon ang amigos ko pe na.
0: Dugay ka na gamintin, sina?
1: Oo, oh, dugay-dugay na. Ta, mo, akong box gani nga way labot sa gipanghaboy, 63 na na-dra.
0: Boda mo na eh.
1: Oo, dam mo na, 63.
0: Imo, ikaw lang nagainom?
1: Akis ako, may-ari din malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, gina-painom ko sila, panagsalang kay gapangakigmas meses, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
0: Istig okay, yan. Okay, yun. Si meses mo, gainom man?
1: Oo, gainom mo sa akong gabi, kisa, nga, kayong tulog, mga pagkuhan na eh.
0: Bakit hindi ba katulog yung meses?
1: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
0: Mabato ma, oh grobe. Diba, bilang edad sa imo misis o?
1: 47 pa na sa?
0: 47, ikaw 51. Oo, okay yun. Ano maambal mo sa nagapalmati isubong? Okay yun yung amigos ko, pita?
1: Ang sawa isang nakapagamit, namin din kung makakilaw sila sa amigos ko, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng lubraon sa ila misis.
0: Wow. May ara gali lubraon adlaw-adlaw. Grabe gina adlaw-adlaw mo na gali mo misis, bro.
1: May isa, may dirbet. Hindi ka ka-absinan tagina sila. May dirbet mo.
0: Wow, grabe. Kaya napilagid ka raw na maubos mo.
1: Bisa ni isa-isa lang, importante permanente.
0: Oh, pero so ibig sabihin kapigampigid. Ha? Why na ka pangaking si misis basta makamigos, no?
1: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo sa sarayon.
0: Pati. Sige. Please, salamat din kayo, Brad.
1: Ah, sige po.
0: Sino ka na itong pangalan mo?
1: Dodoy Orulan, bro.
0: Dodoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
1: So, city po.
0: Ati, samot na po ganyan. Salamat, ha?
1: Salamat man, bro. Pusing.
2: Yes, tama na po yun. Salamat, no, sa mga nagpaminaw sa itong programa. Dodoy Juruline, dira sa may Escalante. So, sa paigi paabot, no, alang sa tanan. At doon na sa pinakaduol nga butika o farmasilya sa inyong napit palangga. Palit na og Amigos Coffee, ha? At na nadunggain kung unsa kay piktibo si Amigos Coffee, halos tanan nga mga testimonya, proven and tested na kayo ng atong Amigos Coffee, mga palangga. Diba? So, karoon narita sa itong ikaduhang product sa atong Amigos Capsule. Now, ang atong Amigos Capsule, gidalit gihapon kanyo sa Amigos Beauty and Wellness. So, atong paminawan, ang testimonya sa ito ang Amigos Cups. Hawak mo na ang glow. Feel the glow. Amigos Capsule palangga. Here we go.
3: Morning.
0: Yes, good morning, ma'am. Isa ka ito yung pangalan na ito, ma'am.
3: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
0: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Ah, yes, sir.
0: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kadapit yan sa Balamban, ma'am?
3: Arpili, Balamban, sir, Cebu.
0: Arpili, Balamban, Cebu. Ano? Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Kaya balita na ko, di patawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
3: Ah, okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
0: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige.
3: Oo, sir, kay last December gyud ni nako, sir, nako pang gipa mati, bali na gyung sakit sa akong likod. nagpa-check up na gani ko ani sir nya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir nya nagkuan lapod ko nag take sa ako ra gyapon to gipadayon ang ako ang kuan kaning amigos coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule so pag bati na ko nga naday amigos capsule unya naapod siya isang cup nga pwede pod siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony so akong gisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala sir padung sa ako ang lubod aga rin na gani sa ubos gani sir gani akong paa maminhod siya so karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya so mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake so karon sir pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain wala na ko igi pamati unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel no
0: so nawala ang po ma'am nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na amigos capsule
3: Amigos capsule sir nakahurot lang ko og usa ka pad sir
0: na usa ka blister pack
3: oo kanang na po ka capsule gani sir gisugdan na nako buntag og hapon akong inom sir buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadung

0: ang ubang phone nga na po yung gipamati nga susama na ako. Okay. Kaling ako ang kuan, sir. Ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir. Ganang buraganis, ako ang ganang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuog-uog ka ng kuan na to, sir. Dala to, usap po to nga ka ng symptoms ba? Basta magpadung na ka-primo. Pre-menopausal. So, ako ano itong gida, sir. So, pagkahuman ako nga ito, sir, take sa, na po, galit ka capsule, sir, again. Mm. Ala, nibalik man akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na, normal, mauna ka ron, nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang, sir.
1: So, normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag inom mo yung Amigos Capsule na normal na sa'yo?
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maumito ito nga.
1: 49, no? So, angay naging magminupusal, no?
0: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dalapod sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-try gyod ko, sir. Ang reaction gyod ako niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na pa doon, dere sa lubot.
1: Okay, lubot sa tiil or sakit sa hawak.
0: Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka ng katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ako. Pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na po ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na kaning sa ato
0: pa. Modagayday na yun, sir.
1: Madagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa naguan, sir, kadtong napakoy di pa mati na kadtong lumbar pain na ako, sir. Mobalibad jud ko, sir, kay kapoy man unya bali na jud bayang sakita jud unya. Ko ano, dry jud siya, sir. Honestly, dry jud siya.
1: Dry jud

0: siya. So, karon nga naka Amigos Capsule, ma'am. Ni balik og kuan, dagay day.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani, sir. Na improvement unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong nag-principal, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
0: Amigos Capsule. Dili lang ta nagdagay day. Kaya arila ta sa word nga lubricant.
1: Yes, sir.
0: Sa mga isang usay ka-advise ni Moro sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadto galing mga edad-edara na, nga paringapod na ako nga nag-edad na og 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na gani, nag-on and off ang inyo ang menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit sa ako, anak ko kaayong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang bisayaan so, ang
1: ang
0: bisayaan ang lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yung sir, kaning naagib sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukog, balig yung sakita gid anak sir, grabe gid ka sakit.
0: Okay, so, nagkagay salamat mamilisa, tagaasa ganita mamilisa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
0: Arpili Balamban, Cebu, Milisa Abadinas Lumukso.
1: Yes sir.
0: Nagkagay salamat ma'am.
2: Yes, dagang-dagang salamat, Mamilisa. So, lumbar pain or sakit sa batang sa mga kababayan. Ayun. Mga tagibati ni Mamilisa, nag-inom lang og Amigos Capsule. Tara, unsa pa igipaabot palangga. Tira na sa Amigos Capsule, mapalit sa tanang butikag parmasya. So, arita-arita sa itong kuan, arita sa itong baili-baili, lingaw-lingaw sa kagab-ihon. Go on!

Juan. Saan sa pag ipabuta lang sa tanan mga palangga? Oras na. Oras na. Kamay na lang at oras 4 minutos sa mga palangga sa di pamuntop ang alas 9 sa gabi. One big bomb. Kaboom boom. Come on.

0: Pukatukar-tukar. Sige lang.
1: Patulugin mo!
0: Basta Amigos Capsule, mga palangga. Amigos Capsule o Amigos Coffee, nag-una sa kadaghanang dughan, labi na sa masa. Naga-naga, salamat mga palangga. Wala tayo kong oras. Kini lang si Kuya Angel, wag ingon. Ay na dyan mo kalimot ha, o kutaw sa Amigos Coffee. Inubanan sa tong Amigos Capsule. Naga salamat mga palangga o maayong gabi sa tanin.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin at pagtutumpayin.

0: the VT Light Rock. VT Light Rock. 98.1.
1: VT Radio.